0: patuloy na humaharap sa mga hamon ng ekonomiya ng bansa. Kabilang na dyan ang paghina ng piso laban sa dolyar at ang pagtaas ng ilang gastusin ng mga Pilipino. Nang tanungin namin ang taong bayan paano nila inilalarawan ang lagay ng ating ekonomiya sa kasalukuyan, ang sabi nila,
1: hindi maganda. Sa dami ng problema, katulad ng pagtaas ng gasolina, mga Pilipinong walang mga trabaho, marami rin negosyanteng nagsasara dala ng kahirapan din.
2: Hindi talaga maganda ang ekonomiya ng Pilipinas kasi napakahirap, mahal ang mga bilihin, lalo-lalo na ang gasolina. Yan talaga yun. Kasi ramdam namin, wala kaming mga kita, ganun. Kaya napakahirap, lalo na yung mga mahirap talaga na kagaya namin.
3: Hindi. Dahil grabe ang corruption natin ngayon sa gobyerno. Sa Senado pa lang, tulad ng flood control, doon pa lang yung issue na yun, grabe hanggang ngayon, di pa tapos. Kaya para sa akin, di maganda kalagay ng ekonomiya natin. Iwan na iwan tayo sa ibang bansa.
4: Hindi po dahil sa corruption. Yung bumababa yung estado ng Pilipinas dahil sa corruption, dahil na rin sa mga gobyerno kasi yung mga binabayad ng mga Pilipino sa tax na pupunta lang sa bulsa ng mga gobyerno.
0: Para talakayin ng isyu ito, makakasama natin ngayon si Professor J.C. Punong Bayan ng UP School of Economics and author of two important books, False Nostalgia, Hawak Ko Po, at ang bagong libro niya, Twin Plagues, patungkol sa ekonomiya, ng lagay ng ekonomiya ng Duterte administration. Yes. Itong False Nostalgia naman ay patungkol sa mga myths ng Marcos Sr. administration, martial law era. Pero dito muna tayo sa kasalukuyan, J.C., paano mo ilalarawan ang state of the economy ng bansa?
5: Well, unang-una, maraming salamat, Willard, sa imbitasyon. Yung ekonomiya natin ngayong 2026, maraming hamon na kinakaharap. Unang-una, yung presyo ng mga bilihin, yung inflation natin. Ito yung nangyari noong March-April, dahil sa US-Iran war. Ito yung pinakamabilis na pagtaas or pagbulusok pataas ng inflation natin. Ibig sabihin, umaarangkada talaga yung mga presyo. And then at the same time, yung paglago ng ekonomiya natin, yung tinatawag na GDP growth or economic growth, ay sumasadsad din. So, double whammy siya, combo, kumbaga, na masama yung lagay ng ekonomiya natin.
0: Oh, tapos yung ganitong klaseng double whammy, gaano katagal mararamdaman ang negative effects nito ng mga Pilipino?
5: Well, Willard, kung hindi sana nangyari yung US-Iran war, ay siguro hindi ganito kalala yung sitwasyon. So, to be fair, meron talagang tinatawag na external factors na involved. Ibig sabihin, beyond our control, wala tayong control dito sa mga nangyari sa ibang bansa. Pero at the same time, ay meron tayong mga magagawa sana dito. Halimbawa, yung flood control scandal, dahil talagang sinuri ng gobyerno ano yung mga questionable mga proyekto, ay medyo nagtigil sila ng mga public construction projects, yung mga kalsada, yung mga flood control. Ang epekto nun ay bumagal yung paggastos ng gobyerno. Eh, pero yung gastos kasi ng gobyerno sa mga proyekto ito ay kabilang sa GDP. So in other words, kung hindi nangyari yung flood control scandal, kung

0: walang korupsyon na malawakan, ay siguro hindi ganito kabagal yung ekonomiya natin.
1: Oh, pero JC, justified ba yung pansamantalang pagtigil dun sa mga proyekto habang inaalam pa yung punot dulo nung flood control scandal? O pwede namang pagsabayin, irangkado yung construction habang inaalam ang punot dulo ng korupsyon?
0: Alam mo, nangyari na to, Willard, nung Aquino administration nung 2010 to 2016 kasi adamant sila or talagang hinabol nila yung korupsyon nung panahon na yun. At tumigil din talaga yung marami mga proyekto. Kaya hindi ganun karami yung mga proyekto na nagawa or natapos nung from 2010 to 2016. Pero ang nangyari naman dun ay bumalik yung kumpiyansa kasi maraming naniwala, credible yung anti-corruption stance ng Aquino administration. Kaya dumagsa yung mga investors dito sa ating bansa, yung foreign direct investments na tinatawag. Pero ngayon, ang question ay, manunumbalik ba yung kumpiyansa or confidence ng mga investors? Credible ba itong anti-corruption stance and activities ng Marcos administration? Yun yung medyo question mark pa.
1: Oo, kasi with less than 2 years under the current administration, magagawa pa ba nila tingin mo na ma-restore yung credibility na yan?
0: Yun nga yung mahirap, Willard, kasi doon pa lang sa pagbabudget para sa susunod na taon, 2027, ay medyo naka-align na siya doon sa election. Kumbaga, maaari na siyang ituring na election budget. Ibig sabihin, imbis na mga tunay na reforma ang gagastusan para sa 2027, ay mukhang sa mga proyekto, sa mga ayuda na makatutulong doon sa re-election ng mga politiko natin. So in other words, ay talagang limitado na yung gagawin at gustong gawin ng mga politiko sa panahon na to kasi lahat ay nakatuon na doon sa 2028 elections.
1: Oo. May magagawa pa ba para mapalago yung at mapabilis yung paglago ng ekonomiya kasi umagal sa 2.3% ang growth nitong second quarter. Ano ang pwedeng gawin ng gobyerno para kumbaga makabawi sa paglago?
0: Mm-mm. So kahit tanggalin natin yung corruption, Willard, meron talagang pinatawag na underspending na problema ang maraming ahensya ng gobyerno, kabilang yung DPWH, yung Department of Transportation. So in other words, ay maraming hadlang doon sa pagpapatayo ng mga proyekto na maaari sanang magbunsod ng economic growth. So kailangan itong ayusin kasi lumang problema na ito, minanantun na ito ng Marcos Jr. administration. Pero at the same time, yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kapag nagsisitaasan ng mga presyo, yung mga tao hindi masyadong gumagastos. At itong paggastos ng pribadong sektor, nating mga individual, mga pamilya, ay kabilang din sa GDP. So in other words, yung gastos natin pagmo-mall, pagpamamalengke, etc., mas willing sana tayong gumastos sa mga bagay na ito kung hindi ganun kataas yung presyo ng mga bilihin. So dapat awatin din yung inflation.
1: Oo, at saka kung may naitatabi pang sobra na savings halimbawa para gumastos talaga at makapag-mall. May sinabi ka makailan si BSP Governor Remolona na isang dahilan ng pagsadsad ng piso ay dahil magastos tayo. Meron mong basis yun?
0: Oo, actually, nag-post na ako tungkol dito. Ang ekonomiya ng Pilipinas talaga ay consumption-driven. Ibig sabihin ay mahigit 70% ng gastos ng bansa natin ay mula sa gastos ng mga pribadong individual, ng mga pamilya. Pero yung gastos kasi ng isang buong ekonomiya, Willard, ay kakaiba doon sa gastos ng isang ordinaryong pamilya. Kasi halimbawa, kung masyadong marami tayong gastos bilang isang bansa, ay pwede naman tayong mangutang mula sa ibang bansa. So doon papasok yung role ng remittances, ng mga kinikita ng mga virtual assistants, mga nasa IT-BPM sector. Kaya binibinanggit ni Governor Remolona na importante yung exports natin kasi kailangan natin ng maraming dolyar na panggastos natin sa lahat ng mga kinukonsume natin sa ating bansa.
1: Palakasin ang exports pa.
0: Yes,
1: siguro correct. Subsidy or tulong mula sa gobyerno, support. Government support is needed to intensify exports, halimbawa.
0: Oh, ito yung tinatawag na industrial policy. Kumbaga, dapat may direksyon yung gobyerno. Anong mga industriya ang palalaguin niya? Hindi na to bago sa maraming mga bansa. Tinry na rin natin to sa ating kasaysayan nung panahon ng Marshall Law, halimbawa, yung mga industrial projects. Pero ngayon, hindi na lang kasi industriya ang solusyon para buhayin yung isang ekonomiya. Yung service sector ay napakahalaga din. Pero kailangan nating timbangin. Ano yung pinaka makakapagpaangat sa mga income ng mga pamilyang Pilipino at the same time, yung mga trabaho na nililikha. Ano ba, saan ba mas kikita yung mga Pilipino? Sa mga trabaho sa industriya? industriya ba o trabaho sa services? And then of course marami mga iba pang kalakip na issue, halimbawa yung AI na isang threat sa mga nagtatrabaho sa IT BPM. Medyo masalimot siyang issue pero ang bottom line, kailangan nating palaguin yung mga sektor sa ating bansa.
1: Napag-uusapan yung AI, JC. Anong palinindigan mo sa Pax Silica project o yung paano kala magtayan pag magtayo ng AI hub sa New Clark City?
0: Mm-mm. Well, ang depensa nila ay hindi lang naman AI hub yung gusto nilang itayo dito. Ano? Ang gusto nating gawin ay yung sa ating semiconductor industry, doon tayo sa medyo konti lang yung ambag ng ating bansa doon sa sektor na ito. Nandun lang tayo sa assembly, testing, and packaging. Pero sa pagdidisenyo mismo ng mga semiconductor, mga wafers, yung research and development, ito sana yung maaring dalhin ng Pax Silica. Pero hanggang ngayon ay kailangan nating timbangin ito doon sa ano yung magiging cost. Kasi nakita natin sa maraming bansa, Pilipinas, mainit na bansa tayo, di ba? We are considered a tropical country. Mm. Pero kaya ang daming water resources na kailangan para i-cool down itong mga AI data centers, halimbawa. Mm. So, mas may sense siya dun sa mga mas malalamig na mga bansa. And then at the same time ay maingay itong mga AI data centers. And then, medyo question mark pa kung paano natin titimbangin. Kasi mukhang marami din mga costs. Kasabay na may mga benefits, ay meron din mga costs.
1: Oo. Ang unemployment rate naman, JC, ay sinasabing umabot sa 6% nitong Hulyo. Ano ang kailangan gawin para lutasin ito?
0: Well, kalakip ito doon sa pagbagal ng ekonomiya natin. So usually kapag bumabagal yung isang ekonomiya, ay marami talagang hirap makahanap ng mga magagandang mga trabaho. Pero tandaan natin, Willard, na actually kahit mababa yung unemployment natin, ay mataas yung tinatawag na underemployment. Ibig sabihin, meron kang trabaho, pero hindi sapat yung kinikita mo. Kaya ang tendency ay maghahanap ka pa ng extra na trabaho or mag-overtime ka. So yun actually ang mas malaking issue sa ating bansa kasi ang dami mga college graduates dito sa ating bansa pero yung trabaho na nakukuha nila kapag sila ay graduate na ay hindi naman ganong kalaki yung kita. So in other words, merong mismatch doon sa education ng ating mga kababayan as well as yung mga trabaho na maaari nilang kunin. So yun yung dapat nating i-match ng mas mabuti.
1: Anong intervention ang pwedeng gawin, JC, given that?
0: Well, ang pinakamagandang solusyon na Willard ay walang shortcut eh kasi kailangan talaga magkaroon ng mas maraming investment sa ating bansa. Hindi tayo makakaasa na domestic investments lang. Kailangan talaga natin ng investments mula sa ibang bansa. At ito rin yung naging estratehiya ng mga bansa sa ASEAN, halimbawa yung Vietnam, di ba? Mas mayaman na yung bawat yung average na Vietnamese compared sa average na Pilipino. At yung kaunlaran sa Vietnam ay dahil doon sa pagiging bukas nila sa mga investments sa mga nakalipas na dekada, hindi naman overnight yung paglago ng ekonomiya ng Vietnam. Pero medyo I think kailangan nating kopyahin yung ganung klaseng estratehiya. Kasi kung masyado tayo sarado sa mga investments ay hindi ganun talaga karami mga trabaho na pwedeng ilikha at hindi ganun kataas yung kita na pwede nating expect na matatamasan ng mga kababayan natin.
1: Oo. Dito naman tayo sa issue ng tumataas na presyo ng langis, JC. Paano mapoprotektahan ang mga mamimili at negosyo ng hindi lalong mapapabigat ang gastos ng gobyerno? Posible ba yun?
0: Well, actually, meron mga tinatawag na mga short-run intervention at long-run intervention. So, sa pangmadalian, kaya in-emphasize ng mga ekonomista na yung targeted na ayuda ay importante din naman talaga sa mga sektor na pinaka nangangailangan ng ayuda. So, in other words, kung gagastos lang din tayo sa ayuda, hindi pwedeng parang pangmalawakan yung pagbibigay. Kasi konti lang talaga ang fiscal space or yung kapasidad ng gobyerno para gumastos sa mga bagay na ito. Pero in the long run, Willard, ay merong kailangan gawin ng gobyerno para pababain yung presyo. Kasi halimbawa, yung pagkain dito sa Pilipinas, pag nag-travel ka, di ba, sa ibang mga ASEAN countries, ang mura ng pagkain sa Thailand, sa Vietnam. Ang sasarap, di ba, very healthy, pero napakamura. Sa Pilipinas, para ang healthy na pagkain ay napakamahal. So, maraming mga isyong kalakip dito, pero yung pinaka-importante yung logistics. Yung pag-deliver, halimbawa, ng mga produkto sa iba-iba nating lalawigan, mga isla, kasi archipelagic ang ating bansa, ang taas ng transportation costs, yung logistics costs. So, Kaya napaka-importante ng physical infrastructure kasi kung mas konektado yung mga iba't ibang mga rehiyon sa ating bansa ay hindi ganun kailangan kalaki yung mga transportation cost at mas magre-reflect ito sa mas murang pagkain at iba pang mga produkto at serbisyo.
1: Oo, naging topic nga natin dito sa Memo JC yung issue kamakailan at daming nasasayang na gulay lang.
0: Oo.
1: Natatambak sa roadside at hindi napapakinabangan ng taong bayan. Hmm. May nakikita ka bang solusyon patungkol dito? Anong pwedeng gawin? Apparently, meron palang tinatawag na Sagipsaka Act na obligado ang gobyerno to purchase directly from the farmers and cutting out essentially the middleman, the role of the middleman. Mm-hmm. Ano ang nakikita mong solusyon dito para maiwasan na yung pagkabulok ng mga produkto agrikultura?
0: Mm-hmm. So actually, hindi mo masisisi yung mga magsasaka kung bakit tinatapon na lang nila. Mm-hmm. Kasi ang thinking din ng mga magsasaka, syempre kailangan din lang kumita. Kailangan may tubo din sila sa kanilang production. Mm-hmm. Pero pag nakikita nila na mas marami silang lugi kapag itulak nilang ibenta yung kanilang mga produkto, to minimize yung cost ay mas mabuti pa from their economic analysis na dapat itapon na lang ito. Kumbaga walang sense na ipilit mong ibenta yan kasi mas marami kang gagastusin at wala na silang kikitain. Baka mamuhunan or baka abonado pa sila at marami silang pagkalugi. So dito papasok yung suporta ng gobyerno. Halimbawa yung mga cold storage facilities. Alam naman natin yung mga solution actually sa agrikultura. Yung mga iba't ibang mga makinarya na kailangan ng mga magsasaka para mas maayos or seamless yung pagbebenta nila hanggang makarating ito sa mga merkado, sa mga palengke. Actually, alam na natin, Willard, yung solution. Ang problema lang ay hindi ganun ka-efficient at yung prioritization ng gastos ng gobyerno ay hindi ganun kaganda. Pero alam na natin actually yung mga solution.
1: In terms of prioritization, JC, ano ang dapat bang pinaprioritize ng government in terms of spending?
0: Well, sa akin, bias ako doon sa edukasyon kasi maraming problema sa ating lipunan ang nakaugat doon sa education crisis natin. 9 out of 10 ng mga grade 5 students ang pag binabasa mo ng basic na sentence or paragraph, hindi nila naintindihan. Ito yung isa sa pinakamatataas na learning poverty rate sa rehiyon. So kung ayusin natin ito, to be fair, di ba yung PISA results kalalabas lang the other day, meron talagang improvement. Pero kailangan nating makita na sustained itong improvement na to at hindi lang para sa 2025 na PISA. Kasi I think tumutok talaga yung Marcos government na pataasin yung scores for 2025. Kaya nag-boost sila ng mga resources sa mga bata na mag-e-exam. Pero ang tanong ay, gaano ka-sustainable ito? So, halimbawa, yung aral program as well as yung hiring of new teachers, sabi ni Secretary Angara, wala daw budget para sa susunod na taon. So, mga red flag ito kasi kawawa yung mga bata. And then, of course, yung report ng PCIJ na yung mga kontratista sa flood control, sila din pala yung kontratista dun sa school buildings na maraming nakatenga. So, patong-patong yung problema natin sa edukasyon, kaya hindi kagulat-gulat na ganun kasama yung mga learning outcomes.
1: Oo, at ang bulto ng construction ay DPWH pa. Ang nakasiwa, ano, JC? Kumbaga challenge din na yung reform sa education, hindi lang doon sa mga mag-e-exam, ipapatupad at ibibigay kundi across the board. Ano? JC, tungkol ako doon sa bago mong libro, no? Ang title kasi nito ay Twin Plagues, COVID-19 and how Duterte and COVID-19 wrecked the Philippine economy.
0: Yes.
1: So I'd like to ask JC, nakabangon na ba ang bansa fully mula doon sa COVID-19?
0: Well, yun nga yung isang mensahe ng libro, Willard, kasi lumalabas sa mga datos na permanente na tayong lumihis doon sa landas na tatahakin sana natin kung hindi nangyari yung pandemic. Kumbaga, maganda na sana yung momentum na ekonomiya natin nung wala pa yung pandemic. As in, umaarangkada na talaga yung ekonomiya natin. Pero nalihis tayo dahil doon sa mga sangkaterbang lockdowns as well as yung mga school closures nung Duterte administration na sa ibang bansa hindi naman ganun katagal yung mga lockdowns. Yung Pilipinas ang nakaranas ng isa sa pinakamatatagal na lockdown sa buong mundo. At dahil doon ay nagdusa tayo doon sa ekonomiya natin, pero more than that, yung mga scars or yung epekto nito sa pangmatagalan ay mukhang permanente na. So, yun yung isang mensahe ng libro na kung hindi maayos yung pamamalakad ng isang ekonomiya, lalo na sa gitna ng isang emergency, public health emergency, ay talagang dekadekada ang magiging epekto nito sa atin.
1: Ano yung mga permanent scars na yun, JC? At ano yung dekadekadang effects nito na mararamdaman ng maybe generations to come pa?
0: Oo. So may dalawang halimbawa akong gustong banggitin. So una sa mga negosyo, 'di ba, no, maraming nagsara mga negosyo nung panahon ng pandemic. Marami sa kanila hindi na nakabalik or hirap sila na mamuhunan ulit at mag-restart ng kanilang mga negosyo. So ito yung kabawasan dun sa economic activity sa ating bansa. Pero ang isang chapter din sa libro Willard ay yung sa mga bata, yung school closures. Di ba, pinag-usapan natin kanina na ngayong araw na to ay wala na namang pasok. Suspended na naman. Parang reminiscent siya nung nangyari nung pandemic na yung mga bata naka-stay at home. Pero lalo na sa mga maliliit na bata, ay delikado ito dahil

0: hila, yung pagkatuto nila ay nakokompromiso talaga. So dadalhin nila ito habang sila ay tumatanda at yung productivity ng ating future labor force ay hindi ganun kalaki kapag ka mali yung foundation or kulang yung foundation nila sa elementary at sa high school and even early childhood education bago pa man sila tumungtong sa grade 1. So yun yung isang epekto ng pandemic na yung mga bata nung pandemic na hindi nakapasok ay kawawa talaga sila, unfortunately. Oh.
1: JC, my last question is, sa mga darating na buwan, ano ang pinakamalaking panganib na dapat paghandaan ng gobyerno, negosyo at ng mga Pilipino pagdating sa ekonomiya?
0: Well, Willard, ang isang pinaka-red flag sa akin yung El Nino na paparating. Hindi ko nararamdaman na naghahanda enough yung gobyerno natin para sa paparating na El Nino. Ito ay super El Nino. Talagang magiging mainit. At kung medyo hindi na pa natin feel ngayon ano, kasi tuloy-tuloy yung habagat. Pero actually, kabaligtaran naman yung mararanasan natin sa huling tatlong buwan ng taon hanggang next year. So magiging sobrang mainit. And then of course, baka mag-school closure na naman kapag ka sobrang init. And then yung epekto sa mga negosyo. Isa ito sa mga dahilan kung bakit yung inflation ay maaring umarangkada ulit at yung ekonomiya natin ay masaktan ulit. So kailangan natin paghandaan to.
1: Maraming salamat sa inyong oras, Professor JC Punong Bayan ng UP School of Economics and author of the new book, Twin Plagues, How Duterte and COVID-19 Wrecked the Philippine Economy. Congratulations.
0: Thank you, Willard.
1: Ngayong nalinawan na tayo sa isyong ito, alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman. Kumbinsido ba kayo na guilty si VP Sara? Or ano ang tanong ay ano ang lagay ng ekonomiya at ano ang pwedeng magawa ng ordinaryong taong bayan? Ang sabi ni Carl Garete Melegrito, it is cheaper to buy bread and vegetables in the Netherlands than in grocery stores in Manila. Example, a real wheat and multigrain bread can be bought for 99 cents in euros or 70 pesos. Large cuts pa yan, but in Manila it is 150 pesos. People with low income in the Netherlands can still buy healthy, while in Manila, if you have limited resources, delata, pancit canton, etc. Sabi naman ni Alvin J. Salazar, the exchange rate says a lot. Sabi ni Lar, a high GDP doesn't always mean a country's citizens enjoy high quality of life or true economic well-being. Sabi ni Roland Gumba, hindi. Kasi tumaas ang bilihin, ang sahod, minimum wage, ganoon pa rin. Bagsak ang ekonomiya dahil tumaas ang exchange rate. Yan ang palatandaan. Kapag tumaas ang exchange rate, taghirap ang bansa. GM Rojas, hindi. Ang daming korap. Kung walang korap, aayos ang ekonomiya at serbisyo publiko. Maraming salamat muli sa mga comments. Manatiling nakatutok at magbabalik ang memo.

0: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
1: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend, only here on the Bilyonario News Channel. Brave insights.
2: That's why I hate Ayuda.
3: Ang mga kalokohan nasa baba.
4: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
1: Bold political views.
5: Si Rowena Guanzon, she also tried to exploit it.
6: Napapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
7: Kahit na ayaw kumagkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
1: Conversations that go beyond the political headline.
6: Sino mga hula mong kakasol?
2: Hindi mo kami sa kayo ni Jess Halimbawa.
5: Parang ano, medyo offensive yung ano, ha?
1: Political Talks, Friday, 8 p.m.
8: Parami ng parami ang mga Pilipinong patuloy na naghahanap ng trabaho. Pero ang labor market tila paliit ng paliit ang espasyo. Ayon sa latest labor force survey mula sa Philippine Statistics Authority, tumuntong na sa 6% ang unemployment rate sa bansa, pinakamataas since 2022 o katumbas ng higit 3 milyong Pilipinong walang trabaho. Nang tanungin namin ang taong bayan kung bakit mas maraming Pilipino ang unemployed sa panahon ngayon, ang sabi nila.
9: Sa taas na po ng mga, katulad ng mga kumpanya po na matataas ang mga standards pagdating sa mga employer.
10: Dahil na rin sa sobrang dami ng population natin, tsaka yung mga college graduate, kapag nag-apply sila, yung mga employer gusto nila mataas na demand, experience, paano nga magkaka-experience, fresh graduate nga, hindi nila ino-honor yung mga OJTs. Experience na rin yun kung tutuusin eh.
11: Bagsak yung ekonomiya natin eh. Pag wala kang pinag-aralan, no choice ka. Wala kang ibang gagawin. Kasi nga, hindi ka tatanggapin.
12: Gusto mo talaga magkatrabaho, sir? Kahit ang trabaho, pwede mong pasukin. Gusto mong kumita ng pera, hindi ka pa mamimili ng trabaho. Kahit hindi mo nature yun, sir, basta gusto mo magtrabaho.
8: Para talakayin ang isyong ito, makakasama natin ngayon via Zoom si Maria Corazon de Luna, Officer in Charge ng Labor Supply Statistics Division ng Philippine Statistics Authority o PSA. Good morning po sa inyo, Ma'am Cora, at maraming salamat po sa inyong oras.
13: Magandang umaga po, Sir Willard.
8: Ma'am, opo, una pong tanong, ano ang nakikita nating factors kung bakit nagkakaroon ng biglaang pagbugso sa unemployment rate nitong Hulyo?
13: Tama po kayo. Nito pong July 2026, yung ating pong unemployment rate ay umabot na sa 6%. O katumbas ito ng 3.14 million na taong unemployed. Mula po ito sa 52.36 million na nasa labor force po natin. Okay po. Kung titingnan po natin, ang ating pong labor force nitong July 2026 ay umabot at tumaas ng about 3.7 million year on year po ang ating comparison. Bagamat 3.16 million dito ay employed, umabot naman sa mga 551,000 yung nadagdag sa unemployed. Pero kung ikukumpara po naman natin yung ating nasa labor force quarter on quarter or mula April hanggang July 2026, tumaas din naman yung ating labor force at umabot ito ng mahigit 1 million or 1.05 million. Pero karamihan nga po dito ay naging unemployed. About 730,000 po ay naging unemployed. Yung pangunahing reason po na nakita natin doon sa ating datos sa ating labor force survey, ang pagtaas po ng unemployment, ito po yung karamihan na pumasok sa ating labor force ay yung mga naghahanap ng trabaho pero available naman sila at yung iba po ay naghihintay ng resulta doon sa kanilang nakaraang pag-a-apply ng trabaho.
8: Mm-hmm. Lumawak din po ang labor force, ano po? At yung iba ay nag-aantay ng trabaho. Kung ganito po ang sitwasyon, ma'am, ano ang expectations in the long run? Dadami pa ho ba ang unemployed or kahit papaano ay mababawasan po ito?
13: Titingnan po natin sa mga susunod na resulta ng ating labor force kung ano ang mangyayari. Pero yun nga po, tuloy-tuloy din po naman ang mga pumapasok sa ating labor force at meron po tayong mga na-absorb. Kumbaga, ang labor force po kasi natin, ito yung mga employed at saka unemployed. So kung lumalaki ang ating labor force at marami naman pong pumapasok na na-absorb po ng ating mga bagong trabaho sa ekonomiya natin, ito po yung mga titingnan natin sa mga susunod pa na mga rounds po ng labor force survey.
8: Oh. Ma'am Cora, saan pong age group, rehiyon o sektor masasabi natin na pinakamarami ang walang trabaho? And what does this say po sa kasalukuyang lagay ng employment sa bansa?
13: Ang nakita po natin sa datos po ng labor force survey natin, ano, sa age group po na 15 to 24 years old, ito po yung ating mga young population po, no, meron po tayong mga about 1.35 million na unemployed dito. Siguro po kasi sila yung mga bagong graduates, bagong pasok sila sa ating labor force. Sa region naman po, ang pinakamalaking unemployment po na nakita natin ay sa National Capital Region po. Meron po tayong nakita ng mga 560,000 na unemployed dito.
8: Mm-hmm. Ibabangga natin ito sa bilang naman ng mga employed Filipinos, ma'am. Tama ho ba na tumaas ang bilang ng employed Filipinos to 49.21 million?
13: 49.21 million po ang ating employed ngayong July 2026.
8: Mm-hmm. At ito po ay tumaas.
13: Tumaas po. Kung ikukumpara po natin year on year po mula noong July 2025, tumaas po ng mga 3 million yung ating employed po. Pero kung ikukumpara po natin sa nakaraang quarter lang o this April lang po, tumaas pa rin naman po ang ating employed, kaya lang mga 325,000 lang po.
8: Mm-hmm. Saang sectors po na ekonomiya, ma'am, ang tingin ninyo ay dapat pagtuunan ng pansin para makalikha pa ng mas maraming trabaho sa mga susunod na buwan?
13: Ang trabaho po ng PSA, ano, ay mangalap ng impormasyon tungkol sa ating mga manggagawa at mga sitwasyon po ng ating mga manggagawa at sitwasyon po ng ating labor market. Kung titingnan po natin quarter on quarter, ang mga major industries po na may pagtaas sa ating labor market, meron po tayong tumaas po ang ating agriculture and forestry, sa accommodation and food service activities po tumaas din, other services activities po, and administrative and support service activities po, at sa human health and social work activities po. Ito po yung mga tumaas sa ating mga sektor po ng ating mga industriya po.
8: Oho. May statistics din ho ba o datos, ma'am, patungkol sa mga in-demand na trabaho sa mga panahong ito?
13: Ito pong tungkol sa in-demand, sinasabi ko nga po, ang mandato po ng PSA ay mangalap ng mga impormasyon tungkol sa mga nagtatrabaho. Pero ito pong tungkol sa pag bilang kung ano yung mga in-demand po na trabaho, ito po ay marahil masasagot ng ibang agency natin, halimbawa po ng ating employment agency sa DOLE. Doon po makikita natin yung mga listahan po nila ng mga in-demand na trabaho po.
8: Mm-hmm. Kumusta naman, ma'am, ang data patungkol sa underemployment?
13: Sa underemployment po, ang underemployment po natin ngayon ay bumaba mula sa nakaraang taon at mula sa previous quarter po. Kung ikukumpara po natin year on year yung ating underemployment, meron lang po tayong 12.9% na underemployed po. Kumpara po last year, ang underemployment rate po natin ay 14.8%, and then nung last April po, 15.2% po ang ating underemployed.
8: Mm-hmm. At para maliwanagan din ng mga viewers natin, Ma'am Cora, kapag sinasabing underemployed ang isang tao, ano po ang ibig sabihin nito?
13: Ang underemployed po, ang underemployment po ang ibig sabihin nito, ito po yung mga taong may trabaho na, meron na silang kasalukuyang trabaho, pero gusto pa nila o nagpapahayag sila ng pagnanais na magkaroon sila ng karagdagang oras ng trabaho o kaya magkaroon sila ng karagdagang trabaho pa o kaya ay magkaroon ng bagong trabaho na may mas mahabang oras po.
8: Mm-hmm. Kasama rin ho ba dito yung may tinatawag na job mismatch, ma'am?
13: Sa underemployed
8: uh-huh,
13: po?
8: Oo.
13: Hindi po natin, pwede pong masabi natin na kasama sila kasi kung hindi po match yung kanilang kakayahan sa kanilang trabaho, maaari pong gustuhin nila na maghanap sila ng iba pang trabaho o karagdagang trabaho. Mm.
8: Yung mga interns or nag-OJT na kahit papaano ay may allowance or sumasahod ng kahit papaano sa mga kumpanyang pinapasukan, napapasok din ho ba ito sa statistics ng PSA, ma'am?
13: Yung mga interns po?
8: Opo.
13: Sa ating pong konsepto ng employment, hindi po natin nabibilang yung mga interns. Sa kasalukuyan po, po nating ginagawang labor force, ano, hindi sila nabibilang as employed. Kasi mga interns po sila, on training po sila.
8: Mm-hmm. Maraming salamat po, Mama, sa inyong oras. Ms. Maria Corazon de Luna, Officer in Charge ng Labor Supply Statistics Division ng PSA.
13: Thank you po.
8: Ayan, hamon talaga na makapaghanap ng trabaho na una ay swak sa inyong hilig, ano? Pero kapag talagang taghirap ay napapwersang maghanap ng kahit ano na lang ang available na trabaho na mayroon. At bukod pa dyan ay hahanap pa ng racket. Yun pala ang tinatawag na underemployed din, ano, as defined by the PSA. Pero sana po ay bumuti-buti na rin ang lagay ng ekonomiya gaya ng napag-usapan natin with the economist JC Punong Bayan. Talagang malaking hamon na palakasin ang industriya at palakasin ang mga experts para kahit papaano ay makabawi ang ekonomiya. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga isyu. Tandaan na anuman ang ating pinagdadaanan, tayo rin ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kundi tayo magpapakurakot. At walang mga api kundi tayo magpapapi. Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes mula 7:30 hanggang 9 a.m. Ako po si Willard Cheng. Hanggang bukas, ito ang Memo

0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaryo News Channel.
1: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa

bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng pag-asa dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

Simulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Willard Cheng. Dito na tayo sa Usapang Totoo. May konting talino at puso para maintindihan natin ang mga nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

Ang ating memo speak sa araw na ito o word of the day ay voting threshold. Ang ibig sabihin po nito sa ating diksyonaryo ay ang nakaka-stress na pag-isip kung ano na nga ba ang bilang ng botohan ng senator judges sa impeachment trial.

0: get ready for a night packed with knowledge, excitement, and stories beyond the action. Put your knowledge to the test with Billionario Quizby and see who has what it takes to rise to the challenge. Then the action continues on Beyond the Game, bringing you the stories, personalities, passion, and moments that go beyond the final score. From the thrill of the quiz to the stories beyond the action, your exciting primetime lineup starts here. Two exciting shows, one channel, only here on BNC, the Billionario News Channel.
1: Mga kwento humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
2: This is great for all the Filipinos.
1: Yeah! Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
3: So let everybody know what happens in the Philippines.
1: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America.
4: Kasama natin ngayon via Zoom si Associate Dean Paolo Tamase ng UP College of Law. Welcome back to Memo, Associate Dean Tamase, at good morning.
5: Morning, Willard, at sa inyo mga taga-subaybay.
4: Attorney Tamase, isa po sa mga usapin ngayon ang pagpapababa sa conviction threshold sa impeachment dahil may mga senador na hindi nakakadalo sa trial. Ano po sa tingin ninyo ang magiging direksyon ng Senado patungkol dito?
5: Mahirap for now to guess no kung ano yung sasabihin ng Senado, whether masaya or sapat na yung two-thirds nung nakadadalo or pupunta sila doon sa mas striktong pagbabasa ng Constitution na two-thirds noong buong membership ng Senado, so 16 votes talaga. I think ang inaantabayanan lang natin kasi at this point ay ano pa ba yung mga argumento for either side. Narinig naman na kasi natin, and I think nabanggit natin dito sa programa niya before, no, yung conventional na pagbabasa ng Constitution na mahirap talaga, yung itinakda na conviction for impeachment, and therefore dapat 16 of the 24 iyon. Pero nakikita din kasi natin yung wisdom na parang bagaman mahirap yung pag-convict, ay hindi naman itinakda na imposible yung conviction. At ngayon na mayroong at least three senators na nasa kulungan, nag-aantay ng paglilitis sa kanilang criminal trial, plus a few senators na out of the country, parang kung imposible na yung pagboboto for impeachment dahil lang sa absences ng senators na iyon, ay yun ba ang itinakda ng saligang batas na maging imposible yung isang proseso? So excited personally to hear some of the arguments, not just from the counsel, but from the amicus curiae or the amici curiae na tatawagin ng ating Senado.
4: Mm-hmm. Meron ho bang tatawaging friends of the court mula dyan sa UP College of Law, sir?
5: Well, hindi pa namin alam no, kung may nag-reach out naman from the Senate. Or at least hindi pa umabot sa amin yung information. But based doon sa sinasabi kasi nila, ang hinahanap talaga nila ay senior na experts on constitutional law, potentially some of the framers. Base

0: doon sa mga nabanggit na ni Senator Escudero noong last impeachment trial din.
1: Oh, patungkol sa timing din, dito na pinag-uusapan ng issue na yan sa gitna ng presentation of the case. Tama lang ho ba na pag-usapan na yan at isettle ng mga senator judges ang issue habang hindi pa nagbubutuhan?
0: I think yung may views na sinasabi na mabuti na ma-resolve siya this early. Yung personal view ko, pagbabasa din at pag-aaral ng issue na ito ay baka masyado pang maaga. Naiintindihan ko yung impulse or desire na laging maayos na yung patakaran ukol dito. Pero yung tentativeness ko kasi kung ito na ba yung tamang panahon nang gagaling sa chiefly dalawang bagay. Una, mukhang hindi pa in my view ripe yung issue dahil importante lamang yung issue ng boto sa rules ng Senado kapag naipresenta na yung ebidensya ng prosecution at ng depensa sa lahat ng articles of impeachment. Ibig sabihin nun, between now and probably 2 or 3 months down the road, ang dami pang pwedeng mangyari. Pwedeng payagan sila ni Senator Jinggoy na mag-attend ng hearing ng korte na sa Digan Bayan. Pwede ding may dumagdag pa na senators na mawawala, no? Hindi na natin ma-locate. So yung ganoon na circumstances, parang bahagi kasi sila nung malinaw na pagbabasa ng saligang batas natin kung ano siya in operation and hindi lang in the abstract. So habang hindi pa ganoon kalinaw yung circumstances o yung sitwasyon, no? At nag-evolve pa siya, maganda na i-delay sana yung decision on when to vote doon sa dulo and instead focus on or how much to vote, Willard, no? Doon sa dulo. And focus instead doon sa kalidad ng ebidensya. Kasi kung nadidistract tayo dito sa legal issue kung ilan ba talaga yung kailangan bumoto, baka gamitin yun na excuse na hindi maging as porsigido yung prosecution and yung depensa doon sa ebidensya na gusto nilang ihain. Yung second na reason kung bakit nag-aalinlangan ako na pag-usapan na siya ngayon, based lang dun sa pagbabasa din ng legal developments in the last 2 years is sigurado tayong aakyat sa Korte Suprema more or less yung decision ng impeachment court on this. And delikado yon kasi nakita naman natin kung ano yung effect ng pagpasok ng Korte Suprema sa impeachment. Una sa lahat, parang nagkakaroon kahit papaano ng avenue of doubt doon sa proseso ng Senado or yung proseso ng Kongreso kasi nagaantay tayo ngayon sa Korte Suprema na maglalatag ng patakaran para sa kanila. But the second is it also transforms impeachment further away from a political process of truth-telling and accountability na palapit ng palapit doon sa judicialized na proseso na mas mahirap unawain ng taong bayan. And yun yung pinakadelikado na drift or trend, no, ng impeachment in the last 2 years. So kung madedelay sana yung usapin dito, baka mas makabuti para sa Senado at para din doon sa institusyon nitong mekanismo na ito.
1: At looking ahead din, kapag halimbawa umabot na ang issue sa Korte Suprema, lalo na kung ano man yung magiging desisyon ng impeachment court sa dulo, ibig sabihin hindi magiging immediately executory po ito kung ang decision man ay guilty or not guilty?
0: Well, yun yung isa na potential na delay, no? Yung parang kung sa dulo siya aantayin, iaakyat sa Korte Suprema to, hindi ba effective right away? Siguro pwede tayo tumingin sa impeachment practice natin for that. Noong 2012, I think, nagkaroon ng attempt na i-atakihin via the Supreme Court yung impeachment proceedings laban kay Chief Justice Corona. After maglabas ng Senate, Senado, no? Nung desisyon nila, naglabas yung Supreme Court ng desisyon, yung tawag ay Corona versus Senate, kung saan dinismiss na lang nila yung kaso kasi naging moot na siya. So ano yung mahahango natin dito sa experience na ito? Una, pinapangalagaan ng Korte Suprema yung institutional reputation and legitimacy niya na hindi siya manghihimasok doon sa impeachment kapag napagdesisyonan ng Senado yung gagawin nila. Malinaw naman yun in practice, no? Kasi alam din nila na politically yung proseso at generally yung courts natin maingat na mahila, no, dito further into a political process. But yung second na or yung pangalawa na mahalagang insight from that incident is kaya hindi ma-question yung boto kay Chief Justice Corona ay una, sobrang linaw nung votes. I think dalawa or tatlo lang doon sa senators yung who voted not to convict. At nangyari yun dahil sobrang linis ng presentation ng ebidensya sa dulo. No? Naging malinaw yung ebidensya sa Senado sa dulo. So rather than fixate about yung legalities ng proseso, yung direksyon ng Senado noong 2012 ay una, pinapangalagaan nila yung proseso na sa kanila iyon, maingat, no, jealous sila na hindi sila diktahan kung paano babasahin yung saligang batas ukol sa impeachment. At pangalawa, nag-focus talaga sila dun sa trabaho nila to ensure na yung publiko nakikita yung ebidensya, whether for or against Chief Justice Corona din. I think yun yung better direction for impeachment rather than focusing on the legalities, so to speak, na parang ilang beses na rin nagka-come up dito sa proseso na ito.
1: Oo. Attorney, dako naman ako doon sa napag-usapan na sa impeachment trial, particular sa issue ng alleged misuse of confidential funds. Sinabi na kasi ng depensa na yung mga pangalan sa acknowledgement receipts ay mga alias. May kailangan pa ho bang gawin ang prosecution para ma-establish kung sino talaga ang tumanggap ng mga confidential funds na to?
0: Siguro iibahin ko ng konti, Willard, yung tanong, no? Mas more of ano na ngayon yung burden ng depensa na nailabas na ng prosecution yung ebidensya nila ukol doon sa missing names, missing birth records, marriage records, death records. Tapos ibabangga mo yun doon sa failures in the liquidation process na na-testify nung COA. So kung ang problema lang kasi natin ay yung alias na allegation or yung problema lang natin ay yung missing names sa civil registrar, kahit pa paano masasagot nung alias yun. No? Pero kung ibabangga mo na siya doon sa iba pang ebidensya na naipakita na, yung fact na for example napunta yung cash or yung cash advance sa mga opisyal na hindi authorized under the joint circular to receive it, nagkaroon ng mga lapses in liquidation documents, na-audit sila ng COA, parang yung kaso, nagsishift yung tinatawag natin na burden of evidence doon sa depensa. So hindi siya burden of proof. In the final analysis, pagdating doon sa huling boto, burden pa rin ng prosecution na patunayan yung impeachable offenses laban kay VP Sara. Pero ngayon na nakita na natin yung ebidensya laban sa kanya, yung dapat natin tanongin ay mayroon bang paliwanag para dito. At yung pagpapaliwanag ng alias, pagpapaliwanag na hindi naman namin nilabag yung joint circular, na posible naman mapatunayan ng depensa, nasa kanila na yon, nasa ebidensya na nila yon. So hindi dapat i-cast doon sa prosecution yung burden na patunayan na totoo yung alias. Burden siya ng depensa kasi sila yung nag-allege na alias yung idedepensa nila laban dito sa missing records.
1: Oh, given that, attorney, hindi na kailangan iharap talaga si Mary Grace Piatos?
0: I think so, no? It's good theatrics, good drama siguro ng impeachment na nagpatawag ng isang, naglabas ng subpoena para sa isang tao na ina-allege na hindi totoo, tapos walang magpapakita, meron kang empty seat doon. Ganda siya for drama. Pero dahil nauubusan na tayo ng oras for that, no, and medyo nag-thin yung pasensya ng Senado dito sa trial na ito, I think yung strategy that may best, no, prosecute the prosecution's case, if I can suggest that, is to just focus on the evidence. Ilabas yung ebidensya na malinaw. And yung ebidensya na malinaw ay nasa dokumento. Nasa testimonya sila ng mga opisyal ng biyokrasya na hindi natin kine-question yung objectiveness and yung paggawa ng trabaho nila. Nakita natin yun sa COA, nakita natin yun sa civil registry. Yung expertise na ganoon from established workers in government, nakakatulong sila in the sense na hindi naman natin kine-question madalas kung tama yung trabaho ng civil registrar kung naglalabas siya nitong mga dokumento na ito. So yung ganun na type of evidence, baka mas persuasive siya than the drama of calling Mary Grace Piatos.
1: Oo. Meron din pong isa pang issue, yung kagustuhan ng prosecution na ipatawag si Vice President Sara Duterte sa witness stand. Sa tingin niyo ay paano ito makakatulong or makakaapekto sa kaso ng prosecution?
0: I think makakatulong siya in the sense na lahat ng tanong ng senators ukol doon sa sino ba talaga yung nakatanggap ng confidential funds, sino ba talaga yung nakakuha nitong ganitong disbursement. Kung hindi nila makuha yon from witnesses na for example si SDO Fajarda na suffered a stroke, definitely makukuha nila from the respondent herself in impeachment. And kahit kunin pa siya na hostile witness ng prosecution, mababa yung risk kahit papaano na hindi nila alam yung isasagot niya kasi nagpakita si VP Sara sa House hearings. So kahit papaano may pwedeng ibangga na prior statement sa kanya to keep her consistent. Yung demeanor also of an impeachable officer, whether she submits herself to the process, kung combative yung vice president, then baka hindi siya makita as somebody who is willing to accept accountability or defend her actions in office. But all of that said, meron na namang legal issue dito kasi hindi pa natin nakikita in the past na yung isang impeachable officer ay pinatawag mismo ng prosecution. Usually, ang nangyari kay Chief Justice Corona ay nagboluntaryo siyang nagpakita, no, to the defense nung nagpepresenta na sila ng ebidensya. And mayroong issues about the right to self-incrimination, kung pwede bang ipatawag yung isang respondente sa impeachment, yung own na pagbabasa ko ay pwede, no, na constitutionally hindi nag-a-apply yung rule na hindi siya pwede magpakita dahil specific yun to criminal cases. And therefore, she should at least be present in the trial. Kung ipapatawag siya ng prosecution, subject na lang dun sa kung i-invoke niya yung karapatan na iyon kapag nakaupo na siya doon sa witness stand.
1: Pa-elaborate lang nun, attorney, doon sa argumento na right against self-incrimination. So, pwede po itong invoke ng depensa kapag ka nandun na siya?
0: So, yung right against self-incrimination, Article 3, Section 17, I think, nung sa Ligang Batas, ang sinasabi kasi doon ay hindi mo pwede pilitin ang isang tao na tumistigo laban sa sarili niya kung magdudulot ito nung exposure niya sa isang criminal offense. So ginawa yung karapatan na iyon or ini-invoke yung karapatan na iyon kasi ayaw nating gamitin yung mga legal na proseso upang ipitin yung isang testigo and therefore itulak siya na baka magsinungaling siya. Diba? Kung may incrimination risk siya or exposure, ang baka kasi gawin niya ay magsinungaling siya on the stand. And therefore, iniiwasan na natin entirely yung ganoon na sitwasyon. Pero generally, yung karapatan na iyan, pwede mo yan i-invoke, pwede mo siyang erase kapag naitanong na sa'yo yung incriminating question. Ibig sabihin nun, kailangan mo pa rin magpakita. No? So sa House Committee hearings, sa Senate investigations, sa courts, sa administrative tribunals, bagaman may right against self-incrimination, inilalabas siya usually kapag nakaharap ka na doon sa korte at nasumpaan ka na, no, na magsasabi ka ng totoo. May narrow na exception dyan for criminal cases. So pag criminal cases at ikaw yung akusado, yung right against self-incrimination mo, humahantong hanggang doon sa hindi ka kailangan magpakita at all. Hindi mo kailangan maging testigo at all for the prosecution. Kasi malaki yung rights at risk pagdating doon sa criminal case. So babalik tayo ngayon doon. Ano ba yung impeachment? Criminal ba siya na kaso? Civil ba siya na kaso? Yung assessment natin lagi ay sui generis or katangi-tangi. And I think dapat iwasan natin yung extension ng criminal rules kasi hindi naman natin pinag-uusapan yung kalayaan or pagmamayari or property ni Vice President Duterte. Pinag-uusapan natin yung fitness niya to hold public office. And kung lumampas na sa impeachment threshold sa House, at least on the part of the Vice President, and titignan natin itong proseso nito bilang mekanismo ng pananagutan or accountability, then parang yung pagbabasa, at least on my part, yung right of self-incrimination ay pwede siyang ipatawag ng prosecution, pwede siyang isubpina ng prosecution, kailangan niyang humarap kung tatawagin siya, pero pag may tinanong na incriminating question sa kanya, ay pwede niya sabihin na she invokes her right against self-incrimination. So, Willard, mabilis na nadagdag. Yung effect ng invocation ng right na iyon, pinagbabawal yung Senado or pinagbabawal yung tribunal from making inferences dahil lang hindi siya sumagot. So, ibig sabihin nun, hindi pwede dahil, for example, i-invoke ko yung right against self-incrimination ko, iisipin ng korte, tribunal, or ano pa man, no, na siguro guilty siya kasi hindi siya sumagot. So bahagi ng protection ng right against self-incrimination yun na bawal niyang sagutin iyon. Now of course, political itong proseso na ito, nakikita siya ng publiko, and kung paano mag-interact yung safeguard na iyon, yun I think yung isa sa pwedeng ilabas ng depensa. Na siguro yung kabagaman sui generis itong proseso at may right against self-incrimination, dahil pampubliko yung teatro, no, pampubliko yung presentation ng ebidensya, then baka magkaroon ng risks na ma-undermine yung innocence ng Vice President if hahayaan siya na, or if yung publiko magdo-draw ng conclusions from her silence.
1: Oo. For discussion sake, attorney, kung kayo po ay abogado ni VP Sara, ano po ang ipapayag

0: niyo sa kanya, siya po ay humarap sa witness stand or wag na lang?
1: So, while avoiding being an armchair lawyer, no, for yung either side, bihirang-bihirang-bihira for a defense counsel to actually ask yung kliyente niya to be present on the stand. And may dahilan doon, hindi dahil hindi magsasabi ng totoo yung defense counsel, yung accused rather. But ang pinakamahalagang importante doon ay gusto mo pangalagaan yung well-being niya, gusto mo rin pangalagaan yung kaso ninyo. And kung kaya talaga magpakita naman ng depensa niya through other witnesses, mas mabuti yon than calling the defense mismo. So, two quick things. Una, tignan niyo yung kay Chief Justice Corona, again, noong 2012, noong tinawag siya, noong una maganda sana yung presentation. Pero at some point, parang inatake siya nung, I think, blood sugar niya. So, nagkaroon ng biglaang walkout from the Senate. I think itong napapakita sa feed nyo, no? Parang nag-walk out na lang siya bigla. And nakasira yun objectively from the public perception doon sa kaso niya. Kasi parang tumataka siya ngayon mula doon sa questioning. When I think that may not have been the case at the time. So may risks na ganun. Hindi natin alam kung ako yung defense counsel o kung paano magre-react yung kliyente ko. Pag example, inipit na siya ng prosecution or worse, inipit siya ng isang senator judge. Lalaban ba siya to the point na parang hindi ako mananagot para rito? The second quick point is that kung kaya niyo ipakita sa ibang ebidensya yung defense ninyo, then gawin siguro ninyo yun. Pwedeng ganoon ang abiso sa kanila. So, yung Senado, hinahanap for example si Colonel Achica, hinahanap yung iba pang opisyal sa OVP or DepEd, kasi pwedeng potentially sila yung makapagpaliwanag, no, kung paano talaga ginastos yung confidential funds. So, kung kaya nila patawagin yun instead na yung vice president mismo, then baka mas makabubuti on the part of them, no? It doesn't mean that the vice president should not appear in trial. At some point, I think maganda for her to respect the process, to attend at least one of the trial dates, to show na kaya niya managot, no, and kaya niya papanindigan yung decision niya sa OVP and sa DepEd. But even that kasi is not required under our rules.
0: At kahit pa, attorney, yung Senate Impeachment Court mismo ang magpatawag kay VP Sara, not the defense or prosecution. May bigat ba kung yung Impeachment Court mismo ang magsummon kay VP Sara?
1: Of course, and I think dito mo makikita yung uniqueness ng proseso. In a normal court, a regular court, bagaman may reserve power yung court at least based sa US practice to call a witness on their own. So usually hinahayaan kasi natin yung magkabilang panig na tumawag ng testigo. Hindi pa natin nakikita yun dito sa konteksto ng impeachment. Hindi natin siya nakita in the last two impeachments na yung court mismo yung nagtawag o yung Senado mismo yung nagtawag ng kanilang testigo. And I think interbranch courtesy might deter yung Senado from calling the accused herself, the respondent herself, si Vice President Duterte, if in their view, hindi naman kailangan or if napatunayan ng either side yung depensa or yung kaso nila.
0: Meron din pong usap-usapan tungkol sa posibilidad na skip na yung article patungkol sa bribery at dederecho na ang prosecution doon sa article dealing with unexplained wealth. Tingin nyo ba, Attorney Tamase, ito ba ay right move na skip na itong bribery article at diretso na doon sa allegation na hindi maipaliwanag ang yaman ng VP?
1: I would defer yung decision whether to drop article yung the bribery article subject kung ano yung makikita natin doon sa unexplained wealth. Kasi sa totoo lang, sa lahat ng allegations doon sa Vice President, yung bribery actually yung pinaka-sensational. Yung iba kasi lagi kang ma-excuse it. Sa Article 4, freedom of speech lang. Sa Article 1, lapse lang siguro sa proseso or negligence. Pagdating sa unexplained wealth, pwede mo lagi ituro yung asawa niya, di ba, na businessman naman, baka naman maipaliwanag. Pero kung yung allegation na suhol talaga, bribery, parang sobrang linaw nung malis doon. No? Wala kang maibibigay ni excuse sa isang suhol. So, or mahirap magbigay ng excuse sa isang suhol. So siya yung pinaka, I guess, potent na charge kung mapapatunayan nila. And yun yung nagiging problema ngayon. Ang mahirap sa bribery ay, kung lalo na kung cash yung transactions, mahirap itrack yung transfer ng pera. Mahirap din itrack kung may tumanggap ba talaga at kung sino yung naging middleman, if ever. And therefore, kailangan mo ng usually testigo. Hindi siya kaya patunayan ng dokumento lamang. At kung magtatawag ka ng testigo, dahil dun sa nature ng bribery, kailangan secure ka talaga na totoo yung testimonya niya, na kaya niyang panindigan or patotohanan.

na walang risk na magsisinungaling siya on the stand. Kasi kung bumaliktad siya on the stand mismo, mahirap i-control yung dynamics and optics noon. So kung hindi sila makakuha ng secure na witness to prove bribery, hindi sila confident doon sa truthfulness ng testigo nila, or hindi sila or may risks doon sa truthfulness ng testigo nila, baka mas prudent na hindi na lang tawagin. Kaya lang,

0: Every day, new stories are being served. The freshest takes. The stories that everyone's talking about. The Daily Dish. Make sure you don't miss a thing. Only here on the Bilyonaria News Channel. Basic first aid can be handy, even in everyday situations. Learn these life-saving skills and always be prepared. World First Aid Day, Bilyonaria News Channel.
1: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonaria News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
2: Makakasama natin ngayon si Professor J.C. Punong Bayan ng UP School of Economics and author of two important books, False Nostalgia, Hawak Ko Po, at ang bagong libro niya, Twin Plagues, patungkol sa ekonomiya, ng lagay ng ekonomiya ng Duterte administration. Yes. Itong False Nostalgia naman ay patungkol sa mga myths ng Marcos Sr. administration, martial law era. Pero dito muna tayo sa kasalukuyan, J.C., paano mo ilalarawan ang state of the economy ng bansa?
3: Well, unang-una, maraming salamat, Willard, sa imbitasyon. Yung ekonomiya natin ngayong 2026, maraming hamon na kinakaharap. Ano? Unang-una, yung presyo ng mga bilihin, yung inflation natin. Ito yung nangyari noong March-April, dahil doon sa US-Iran war, ito yung pinakamabilis na pagtaas or pagbulusok pataas ng inflation natin. Ibig sabihin, umaarangkada talaga yung mga presyo. And then at the same time, yung paglago ng ekonomiya natin, yung tinatawag na GDP growth or economic growth, ay sumasadsad din. So, double whammy siya, combo, kumbaga, na masama yung lagay ng ekonomiya natin.
2: Oh, tapos yung ganitong klaseng double whammy, gaano katagal mararamdaman ang negative effects nito ng mga Pilipino?
3: Well, Willard, kung hindi sana nangyari yung US-Iran war, ay siguro hindi ganito kalala yung sitwasyon. So to be fair, meron talagang tinatawag na external factors na involved. Ibig sabihin, beyond our control, wala yung control dito sa mga nangyari sa ibang bansa. Pero at the same time, ay meron tayong mga magagawa sana dito. Halimbawa, yung flood control scandal, dahil talagang sinuri ng gobyerno ano yung mga questionable mga proyekto, ay medyo nagtigil sila ng mga public construction projects. Yung mga kalsada, yung mga flood control. Ang epekto nun ay bumagal yung paggastos ng gobyerno. Eh, pero yung gastos kasi ng gobyerno sa mga proyekto ito ay kabilang sa GDP. So in other words, kung hindi nangyari yung flood control scandal, kung walang korupsyon na malawakan, ay siguro hindi ganito kabagal yung ekonomiya natin.
2: Oh, pero JC, justified ba yung pansamantalang pagtigil dun sa mga proyekto habang inaalam pa yung punot dulo ng flood control scandal? O pwede namang pagsabayin, irangkada yung construction habang inaalam ang punot dulo ng korupsyon?
3: Alam mo, nangyari na to, Willard, nung Aquino administration nung 2010 to 2016 kasi adamant sila or talagang hinabol nila yung korupsyon nung panahon na yun. At tumigil din talaga yung marami mga proyekto. Kaya hindi ganun karami yung mga proyekto na nagawa o natapos nung from 2010 to 2016. Pero ang nangyari naman dun ay bumalik yung kumpiyansa kasi maraming naniwala, credible yung anti-corruption stance ng Aquino administration. Kaya dumagsa yung mga investors dito sa ating bansa, yung foreign direct investments na tinatawag. Pero ngayon, ang question ay, manunumbalik ba yung kumpiyansa or confidence ng mga investors? Credible ba itong anti-corruption stance and activities ng Marcos administration? Yun yung medyo question mark pa.
2: Oo, kasi with less than 2 years under the current administration, magagawa pa ba nila tingin mo na ma-restore yung credibility na yan?
3: Yun nga yung mahirap, Willard, kasi doon pa lang sa pagbabudget para sa susunod na taon, 2027, ay medyo naka-align na siya doon sa election. Kumbaga, maaari na siyang ituring na election budget. Ibig sabihin, imbis na mga tunay na reforma ang gagastusan para sa 2027, ay mukhang sa mga proyekto, sa mga ayuda na makatutulong doon sa re-election ng mga politiko natin. So in other words, ay talagang limitado na yung gagawin at gustong gawin ng mga politiko sa panahon na to kasi lahat ay nakatuon na doon sa 2028 elections.
2: Oh, may magagawa pa ba para mapalago yung at mapabilis yung paglago ng ekonomiya kasi umagal sa 2.3% ang growth nitong second quarter Ano ang pwedeng gawin ng gobyerno para kumbaga makabawi sa paglago?
3: Mm-mm. So kahit ang

0: Dali natin yung corruption, Willard. Meron talagang pinatawag na underspending na problema ang maraming ahensya ng gobyerno, kabilang yung DPWH, yung Department of Transportation. So in other words, ay maraming hadlang doon sa pagpapatayo ng mga proyekto na maaari sanang magbunsod ng economic growth. So kailangan itong ayusin kasi lumang problema na ito, minanantod na ito ng Marcos Jr. administration. Pero at the same time, yung inflation, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kapag nagsisitaasan ng mga presyo, yung mga tao hindi masyadong gumagastos. At itong paggastos ng pribadong sektor, nating mga individual, mga pamilya, ay kabilang din sa GDP. So in other words, yung gastos natin pagmamall, pagpamamalengke, etc., mas willing sana tayong gumastos sa mga bagay na ito kung hindi ganun kataas yung presyo ng mga bilihin. So dapat awatin din yung inflation.
1: Oo, at saka kung may naitatabi pang sobra yes. na savings, halimbawa, para gumastos talaga at makapag-mall. May sinabi ka makailan si BSP Governor Remolona na isang dahilan ng pagsadsad ng piso ay dahil magastos tayo. Meron mong basis yun?
0: Oo, actually, nag-post na ako tungkol dito. Ano, ang ekonomiya ng Pilipinas talaga ay consumption-driven. Ibig sabihin ay mahigit 70% ng gastos ng bansa natin ay mula sa gastos ng mga pribadong individual, ng mga pamilya. Pero yung gastos kasi ng isang buong ekonomiya, Willard, ay kakaiba doon sa gastos ng isang ordinaryong pamilya. Kasi halimbawa, kung masyadong marami tayong gastos bilang isang bansa, ay pwede naman tayong mangutang mula sa ibang bansa. So doon papasok yung role ng remittances, ng mga kinikita ng mga virtual assistants, ng mga nasa IT-BPM sector. Kaya binibinanggit ni Governor Remolona na importante yung exports natin kasi kailangan natin ng maraming dolyar na panggastos natin sa lahat ng mga kinukonsume natin sa ating bansa.
1: Palakasin ang exports pa.
0: Yes,
1: siguro correct. Subsidy or tulong mula sa gobyerno, support. Government support is needed to intensify exports, halimbawa.
0: Ito yung tinatawag na industrial policy. Kumbaga, dapat may direksyon yung gobyerno. Anong mga industriya ang palalaguin niya? Hindi na to bago sa maraming mga bansa. Tinry na rin natin to sa ating kasaysayan nung panahon ng Martial Law, halimbawa yung mga industrial projects. Pero ngayon, hindi na lang kasi industriya ang solusyon para buhayin yung isang ekonomiya. Yung service sector ay napakahalaga din. Pero kailangan nating timbangin. Ano yung pinaka makakapagpaangat sa mga income ng mga pamilyang Pilipino at the same time, yung mga trabaho na nililikha. Ano ba, saan ba mas kikita yung mga Pilipino? Sa mga trabaho sa industriya ba o trabaho sa services? And then of course, marami mga iba pang kalakip na issue. Halimbawa yung AI na isang threat sa mga nagtatrabaho sa IT-BPM. Medyo masalimot siyang issue pero ang bottom line, kailangan nating palaguin yung mga sektor sa ating bansa.
1: Napag-uusapan yung AI, JC. Anong palinindigan mo sa Pacsilica project? Yung paano kala magtayo ng AI hub sa New Clark City?
0: Mm-mm. Well, ang depensa nila ay hindi lang naman AI hub yung gusto nilang itayo dito. Ano? Ang gusto nating gawin ay yung sa ating semiconductor industry, doon tayo sa medyo konti lang yung ambag ng ating bansa doon sa sektor na ito. Nandun lang tayo sa assembly, testing, and packaging. Pero sa pagdidesenyo mismo ng mga semiconductor mga wafers, yung research and development, ito sana yung maaring dalhin ng Pacsilica. Pero hanggang ngayon ay kailangan nating timbangin ito dun sa ano yung magiging cost. Kasi nakita natin sa maraming bansa, Pilipinas, mainit na bansa tayo, di ba? We are considered a tropical country. Pero kaya ang daming water resources na kailangan para i-cool down itong mga AI data centers, halimbawa. So, mas may sense siya dun sa mga mas malalamig na mga bansa. And then at the same time ay maingay itong mga AI data centers. And then, medyo question mark pa kung paano natin titimbangin. Kasi mukhang marami din mga costs. Kasabay na may mga benefits, ay meron din mga costs.
1: Oo. Ang unemployment rate naman, JC, ay sinasabing umabot sa 6% nitong Hulyo. Ano ang kailangan gawin para lutasin ito?
0: Well, kalakip ito doon sa pagbagal ng ekonomiya natin. So usually kapag bumabagal yung isang ekonomiya ay marami talagang hirap makahanap ng mga magagandang mga trabaho. Pero tandaan natin, Willard, na actually kahit mababa yung unemployment natin ay mataas yung tinatawag na underemployment. Ibig sabihin meron kang trabaho pero hindi sapat yung kinikita mo. Kaya ang tendency ay maghahanap ka pa ng extra na trabaho or mag-overtime ka. So yun actually ang mas malaking issue sa ating bansa. kasi ang dami mga college graduates dito sa ating bansa, pero yung trabaho na nakukuha nila kapag sila ay graduate na ay hindi naman ganun kalaki yung kita. So in other words, merong mismatch doon sa education ng ating mga kababayan.

0: bayan as well as yung mga trabaho na maari nilang kunin. So yun yung dapat nating i-match ng mas mabuti.
1: Oo. Anong intervention ang pwedeng gawin, JC, given that?
0: Well, ang pinakamagandang solusyon na Willard ay walang shortcut eh. Kasi kailangan talaga magkaroon ng mas maraming investment sa ating bansa. Hindi tayo makakaasa na domestic investments lang. Kailangan talaga natin ng investments mula sa ibang bansa. At ito rin yung naging estratehiya ng mga bansa sa ASEAN, halimbawa yung Vietnam, di ba? Mas mayaman na yung bawat yung average na Vietnamese compared sa average na Pilipino. At yung kaunlaran sa Vietnam ay dahil doon sa pagiging bukas nila sa mga investments sa mga nakalipas na dekada. Hindi naman overnight yung paglago ng ekonomiya ng Vietnam. Pero medyo I think kailangan nating kopyahin yung ganung klaseng estratehiya. Kasi kung masyado tayo sarado sa mga investments ay hindi ganun talaga karami yung mga trabaho na pwedeng ilikha at hindi ganun kataas yung kita na pwede nating expect na matatamasa ng mga kababayan natin.
1: Oo. Dito naman tayo sa issue ng tumataas na presyo ng langis, JC. Paano mapoprotektahan ang mga mamimili at negosyo ng hindi lalong mapapabigat ang gastos ng gobyerno? Posible ba yun?
0: Actually, mayroong mga tinatawag na mga short-run intervention at long-run intervention. So, sa pangmadalian, kaya in-emphasize ng mga ekonomista na yung targeted na ayuda ay importante din naman talaga sa mga sektor na pinaka nangangailangan ng ayuda. So, in other words, kung gagastos lang din tayo sa ayuda, hindi pwedeng parang pangmalawakan yung pagbibigay. Kasi konti lang talaga ang fiscal space or yung kapasidad ng gobyerno para gumastos sa mga bagay na ito. Pero in the long run, Willard, ay merong kailangan gawin ng gobyerno para pababain yung presyo. Kasi halimbawa, yung pagkain dito sa Pilipinas, pag nag-travel ka, di ba, sa ibang mga ASEAN countries, ang mura ng pagkain sa Thailand, sa Vietnam. Ang sasarap, di ba, very healthy, pero napakamura. Sa Pilipinas, para ang healthy na pagkain ay napakamahal. So, maraming mga isyong kalahit dito, pero yung pinaka-importante yung logistics. Yung pag-deliver, halimbawa, ng mga produkto sa iba-iba nating lalawigan, mga isla, kasi archipelagic ang ating bansa, ang taas ng transportation costs, yung logistics costs. So, kaya napaka-importante ng physical infrastructure kasi kung mas konektado yung mga iba't ibang mga rehiyon sa ating bansa ay hindi ganun kailangan kalaki yung mga transportation cost at mas magre-reflect ito sa mas murang pagkain at iba pang mga produkto at serbisyo.
1: Oo, naging topic nga natin dito sa Memo JC yung issue kamakailan na daming nasasayang na gulay lang.
0: Oo.
1: Natatambak sa roadside at hindi napapakinabangan ng taong bayan. May nakikita ka bang solusyon patungkol dito? Anong pwedeng gawin? Apparently, meron palang tinatawag na Sagipsaka Act na obligado ang gobyerno to purchase directly from the farmers and cutting out essentially the middleman, the role of the middleman. Ano ang nakikita mong solusyon dito para maiwasan na yung pagkabulok ng mga produkto agrikultura?
0: So actually, hindi mo masisisi yung mga magsasaka kung bakit tinatapon na lang nila. Kasi ang thinking din ng mga magsasaka, syempre kailangan din lang kumita. Kailangan may tubo din sila sa kanilang production. Pero pag nakikita nila na mas marami silang lugi kapag itulak nilang ibenta yung kanilang mga produkto, to minimize yung cost ay mas mabuti pa from their economic analysis na dapat itapon na lang ito. Kung walang sense na ipilit mong ibenta yan kasi mas marami kang gagastusin at wala na silang kikitain, baka mamuhunan or baka abonado pa sila at marami silang pagkalugi. So dito papasok yung suporta ng gobyerno, halimbawa yung mga cold storage facilities. Alam naman natin yung mga solution actually sa agrikultura, yung mga iba't ibang mga makinarya na kailangan ng mga magsasaka para mas maayos or seamless yung pagbebenta nila hanggang makarating ito sa mga merkado, sa mga palengke. Actually, alam na natin, Willard, yung solution. Ang problema lang ay hindi ganun ka-efficient at yung prioritization ng gastos ng gobyerno ay hindi ganun kaganda. Pero alam na natin actually yung mga solution.
1: In terms of prioritization, JC, ano ang dapat bang pinaprioritize ng government in terms of spending?
0: Well, sa akin, bias ako doon sa edukasyon kasi maraming problema sa ating lipunan ang nakaugat doon sa education crisis natin. 9 out of 10 ng mga grade 5 students ang pag binabasa mo ng basic na sentence or paragraph, hindi nila naintindihan. Ito yung isa sa pinakamataas na learning poverty rate sa rehiyon. So kung ayusin natin ito, to be fair, di ba yung PISA results kalalabas lang the other day, meron talagang improvement. Pero kailangan nating makita na sustained itong improvement

0: na to at hindi lang para sa 2025 na PISA. Kasi I think nakatutok, tumutok talaga yung Marcos government na pataasin yung scores for 2025. Kaya nang-boost sila ng mga resources sa mga bata na mag-e-exam. Pero ang tanong ay, gaano ka-sustainable ito? So, halimbawa, yung aral program as well as yung hiring of new teachers, sabi ni Secretary Engara, wala daw budget para sa susunod na taon. So, mga red flag ito kasi kawawa yung mga bata. And then, of course, yung report ng PCIJ na yung mga kontratista sa flood control, sila din pala yung kontratista dun sa school buildings na maraming nakatenga. So, patong-patong yung problema natin sa edukasyon, kaya hindi kagulat-gulat na ganun kasama yung mga learning outcomes.
1: At ang bulto ng construction ay DPWH pa. Ang nakakasiwa, ano, JC? Kumbaga challenge din na yung reform sa education, hindi lang doon sa mga mag-e-exam, ipapatupad at ibibigay kundi across the board. Ano? JC, tungkol ako doon sa bago mong libro, no? Ang title kasi nito ay Twin Plagues, COVID-19 and how Duterte and COVID-19 wrecked the Philippine economy.
0: Yes.
1: So I'd like to ask JC, nakabangon na ba ang bansa fully mula doon sa COVID-19?
0: Well, yun nga yung isang mensahe ng libro, Willard, kasi lumalabas sa mga datos na permanente na tayong lumihis dun sa landas na tatahakin sana natin kung hindi nangyari yung pandemic. Kumbaga, maganda na sana yung momentum na ekonomiya natin nung wala pa yung pandemic. As in, umaarangkada na talaga yung ekonomiya natin. Pero nalihis tayo dahil doon sa mga sangkaterbang lockdowns as well as yung mga school closures nung Duterte administration na sa ibang bansa, hindi naman ganun katagal yung mga lockdowns. Yung Pilipinas ang nakaranas ng isa sa pinakamatatagal na lockdown sa buong mundo. At dahil doon ay nagdusa tayo doon sa ekonomiya natin, pero more than that, yung mga scars or yung epekto nito sa matagalan ay mukhang permanente na. So, yun yung isang mensahe ng libro na kung hindi maayos yung pamamalakad ng isang ekonomiya, lalo na sa gitna ng isang emergency, public health emergency, ay talagang dekadekada ang magiging epekto nito sa atin.
1: Ano yung mga permanent scars na yun, JC? At ano yung dekadekadang effects nito na mararamdaman ng maybe generations to come pa?
0: Oo. So may dalawang halimbawa akong gustong banggitin. So una ay sa mga negosyo. Di ba, maraming nagsara mga negosyo nung panahon ng pandemic. Marami sa kanila hindi na nakabalik. Or hirap sila na mamuhunan ulit at mag-restart ng kanila mga negosyo. So ito yung kabawasan dun sa economic activity sa ating bansa. Pero ang isang chapter din sa libro, Willard, ay yung sa mga bata, yung school closures. Di ba, pinag-usapan natin kanina na ngayong araw na to ay wala na namang
1: pasok.
0: Suspended na naman. Parang reminiscent siya nung nangyari nung pandemic na yung mga bata naka-stay at home. Pero lalo na sa mga maliliit na bata, ay delikado ito dahil yung pagkatuto nila ay nakokompromiso talaga. So, dadalhin nila ito habang sila ay tumatanda at yung productivity ng ating future labor force ay hindi ganun kalaki kapag ka mali yung foundation or kulang yung foundation nila sa elementary at sa high school and even early childhood education bago pa man sila tumungtong sa grade 1. So, yun yung isang epekto ng pandemic na yung mga bata nung pandemic na hindi nakapasok ay kawawa talaga sila, unfortunately. Oh.
1: Maraming salamat sa inyong oras, Professor JC Punongbayan ng UP School of Economics and author of the new book, Twin Plagues, How Duterte and COVID-19 Wrecked the Philippine Economy. Congratulations.
0: Thank you, Willard.
1: At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga isyu. Tandaan na anuman ang ating pinagdadaanan, tayo rin ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kundi tayo magpapakurakot. At walang mga api kundi tayo magpapapi. Live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Billionaire News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes mula 7:30 hanggang 9 a.m. Ako po si Willard Cheng. Hanggang bukas, ito ang Memo 947.

0: Nararanas siya ng ilang karamdaman kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. Inantabayan na natin dito sa ospital kung may mga bibisita ba na kaanak o kaibigan ni Romualdez. May alam mo, supposedly, no, dapat kabilang nga si Romualdez din sa mga humaharap ngayon sa Sandigan Bayan dahil kung pagbabasihan nga yung subpoena na ibinigay ay kabilang siya sa mga dapat magte-testify kaugnay nga doon sa kahilingan niya na sumailalim sa hospital arrest. Pero base na rin sa informasyon mula sa PNP ay hindi siya medically fit at yan din nga ang naging kautusan ng Cardinal Santos Medical Center.
1: Isaiah, may inilabas bang rason ang kanyang mga doktor or yung Cardinal Santos kung bakit hindi siya medically fit?
0: May alam mo, hanggang sa mga oras na ito, no, tahimik sa pagbibigay ng impormasyon ang ang Cardinal Santos Medical Center. And until this time, we are waiting doon sa actual medical bulletin kung kamusta na ba ang dating House Speaker, kung ano na ba ang kalagayan niya sa loob. But hopefully within this day, no, may makuha tayong detalye kaugnay dyan. May.
1: Kasi yan nga, hihintay natin, medical bulletin. Nung Monday pa siya, no, Lunes pa siya, nung inaresto at nagkataon, nandyan siya sa ospital nung ma-serve ang arrest warrant sa kanya. So, syempre, hindi maiwasan, marami ang nakapansin na saktong-sakto naman, di ba? Na aarestuhin siya, pero naka-confine pala siya.
0: Alam mo, tama ka dyan, Maynon. Even yesterday, nandito na rin tayo nag-aabang kung ano bang kalagayan na ni Romualdez sa hospital. Kasi personally, no, sa tayo mga miyembro ng media and even yung mga yung publiko, hindi pa naman talaga natin literal na nakita si Romualdez. Maliban na lang doon sa mga pictures na inilabas ng mga otoridad noong oras na binigyan siya noong arrest warrant. So until this time, nag-aabang tayo para malaman din natin kung ano na ba ang sitwasyon ng dating House Speaker at ano na ba yung kalagayan niya sa loob ng ospital. May.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, live mula sa Cardinal Santos sa San Juan. The Sandigan Bayan has issued new orders regarding the custody and medical confinement of former Speaker Martin Romualdez. Nasa linya si John Riz Calata para sa detalye. John Riz, ano ang alam mo dito sa latest order?
2: Corina, ipinag-utos na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglalabas o ang paglilipat kay dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas. Ito ay matapos maglabas ng commitment order ng Anti-Graft Court 3rd Division. Gayunman, mananatili muna siya sa Cardinal Santos Medical Center habang dinidinig pa ang hirit ni Romualdez na hospital confinement. Dahil sa kautusan ng korte, ang Bureau of Jail

0: Santos Medical Center. Sinabi niya na hindi raw maituturing na emergency case ang kondisyon ni Romualdez. Dagdag pa ni Sibayan, tumuloy si Romualdez sa hospital room sa halip na emergency room na hindi umano karaniwang procedure sa hospital. Siya rin ang gumawa ng medical abstract o summary ng main diagnosis ni Romualdez kahit na hindi niya personal na nakita o sinuri ang pinsan ng Pangulo at ipinasa lang umano sa kanya ang diagnosis nito ng ibang mga attending physician. Ayon naman sa main attending physician ni Romualdez na si Dr. Rosalio Torres, cardiovascular at mental health ang mga main reasons ng hospital confinement ni Romualdez. Partikular niyang tinukoy ang unstable angina coronary artery disease bilang pinaka-life-threatening case ni Romualdez. High risk din daw sakali mang ilipat sa ibang ospital si Romualdez kung magtatagal ng isang oras ang biyahe dahil posibleng makaranas ng heart attack ang dating leader ng kamara. Nang tanungin ng mga mahistrado itong si Dr. Torres kung pwede ba o kailan na pwedeng ilipat sa ospital si Romualdez, ayon sa kanya ipinauubayan na niya ang desisyon o ang impormasyon tungkol dito sa cardiologist, neurologist at psychiatrist ni Romualdez. Ipagpapatuloy din ang pagdinig kaugnay ng motion niya para sa hospital confinement bukas dahil ngayong araw dalawang doktor lang yung umupo o sumalang doon sa pagdinig noong nitong korte kaugnay nga ng motion. At batay sa commitment order ng korte sa September 14 naman isasagawa yung arraignment at pre-trial ni dating House Speaker Martin Romualdez. May?
1: So Riz, ano ba aabangan natin ngayon sa Sandigan Bayan? Kasi alam ko, di ba, as per on the side of the government from the DILG, the PNP, gusto na nilang mailipat itong si former Speaker Romualdez sa PNP General Hospital.
0: May kanina, no, expected din sana natin na possible na maitalakay dito sa pagdinig ng korte yung ang hirit na una nang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na ihihirit nila yung paglilipat sa PNP General Hospital ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero hindi ito natalakay ngayong araw. Pero ipagpapatuloy yung pagdinig kaugnay nga noong motion na hospital confinement ng dating leader ng Kamara bukas. At hiniling din ng abogado ni dating House Speaker na paharapin o isapina din, ipatawag din yung isa pang doktor ni Romualdez na may kaugnayan o may alam kaugnay sa psychological state ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasi doon sa initial na inilabas na order ng korte, apat lang yung doktor na ipinatawag. So ngayon, dalawa yung isinalang at expected bukas na tatlo ipagpapatuloy yung sa ipagpapatuloy na pagdinig ng korte ay tatlo yung haharap. May?
1: Maraming salamat, John Riz Calata, nag-uulat. Public Works Secretary Vince Dizon continues his work tackling the nation's persistent flood problem. And amid the arrest of former Speaker Martin Romualdez, Secretary Dizon says, "We have caught the biggest fish in the flood control corruption scandal." We have Micah Razon for the details. Micah, go ahead.
2: My DPWH Secretary Vince Dizon says, he considers a former House Speaker Martin Romualdez the biggest fish in the flood control scandal.
3: Tingin ko wala nang mas magkakipang isda sa kaysa sa former speaker. So, pero hindi pa naihinto. Marami pa, sinabi nga ng ombudsman, sinabi na rin ng Pangulo, marami pang mga susunod. So, hintayin na lang natin.
2: Romualdez has now been arrested but remains admitted at Cardinal Santos Medical Center due to his alleged medical conditions. Dizon made the remarks this morning as he inspected the improved drainage inlets along EDSA Estrella.
3: Meron tayong tatlong inlet na binago dito. No? Pinagaki natin from 0.5 meters nga. Ginawa nating 1.5 meters.
2: According to Dizon, and the portion of EDSA that used to flood is no longer accumulating water.
3: So ngayon na nakita natin na nag-work, hindi lang natin babaguhin dito sa Estrella, babaguhin din natin lalo na sa mga flood-prone areas sa EDSA and sa ibang mga national road sa Metro Manila.
2: May during the inspection, Dizon also noticed that a house on the other side of the creek appeared to have cemented over part of the waterway, which he said could be slowing the flow of the water. The secretary said,

0: describing Beijing's latest assertion written in a letter regarding the South China Sea arbitration as actual coercion, bullying, and aggression. This came after a man handed him on stage a piece of paper during a question and answer session at the Seoul Defense Dialogue. Nag-uulat ng live mula sa Senado si Dexter Ganibe. Dexter, ikwento mo nga sa amin yung nangyari at umani ng papuri itong si Secretary Chodoro dahil sa kanyang sinabi.
1: My ready for anything. Yan ang paninindigan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro matapos yung kanyang mga naging pahayag kasunod ng pag-aabot sa kanya ng isang note mula sa isang Chinese authority habang siya ay nagsasalita sa isang forum sa Seoul, South Korea nitong Martes. Sa ambos interview sa Senado, sinabi ni Secretary Teodoro na tiyak siyang nanggaling sa defense attaché ng China sa South Korea yung isang note na inabot sa kanya sa kasagsagan ng kanyang pagsasalita sa Seoul Defense Dialogue. Sabi ni Teodoro na nakahanda ang Pilipinas nang tanungin siya kung aasahan na ba ang mas pagtindi pa ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Pagtitiyak niya, hindi naman umaatras ang Pilipinas sa kabila ng matinding pressure mula sa China kaugnay ng arbitral ruling na ipinanalo ng Pilipinas sa International Tribunal noon pang 2016.
2: Sino ba naman mag-aabot sa akin kung hindi yun? Tapos na-verify naman galing sa kanila. Na-verify na organizers. Ready for anything naman. Hindi naman tayo pwede mag-backdown. Yun naman ang importante dyan.
1: Sa ibang issue naman, Mai, sinabi ni Secretary Teodoro na karapatan ni Vice President Sara Duterte na i-withdraw ang kanyang security kung wala na talaga siyang tiwala rito. Pero wala pa raw siyang natatanggap na request mula sa OVP na palitan ang kanyang security details sa ngayon. Ayon kay Teodoro, ang security ay isang privilege at maaring i-withdraw kung ayaw na ito ng binabantayan. Pero giit niya, hindi siya ang namimili ng security para sa isang opisyal at malaki ang tiwala niya sa AFP dahil mission trained ang mga sundalo at walang personalan sa kanilang tungkulin. May isa issue naman ng dalawang AFP officials na dating naging security officers ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Sinabi ni Teodoro na pinapaubaya ng AFP sa ombudsman yung investigasyon sa dalawa kaugnay ng umano'y maling paggamit nila ng confidential funds. May?
0: So Dexter, ano ba ang status nitong sila Colonel Nolasco at La Chica? At papayagan ba ng Defense Department kung ipapatawag silang dalawa sa impeachment trial?
1: Sa ngayon, May, ang sabi ni Secretary Teodoro sa atin kanina sa isang ambush interview, nananatili sila sa Philippine Army Unit at sa kasalukuyan ay wala pa silang assignment dahil nga doon sa kinakaharap nilang kaso ngayon sa ombudsman. At kung sakali man anya na ipatawag ng impeachment court ang dalawa para tumistigo, hindi naman anya't ito tututulan ng Armed Forces of the Philippines. May?
0: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-uulat ng live mula sa Senado. Malacanang leaves it to the Senate to decide whether Vice President Sara Duterte should be subpoenaed to testify in her impeachment trial. Kumuha tayo ng karagdagang detalye kay Eileen Taliping. Eileen, go ahead.
3: May nasa Senado na ang pagpapasya kung pagbibigyan o hindi ang hirit ng prosecution's impeachment court na ipasubpina si Vice President Sara Duterte para humarap sa impeachment trial sa Senado. Ito ang reaksyon ng palasyo matapos hilingin ng prosecution team ang pagharap ng Vice Presidente para sumagot sa kinakaharap ng impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pagkakataon ito ni VP Sara para sagutin ang mga paratang sa kanya dahil sinabi naman ito noon na handa siyang humarap para liwanagin ang mga bintang laban sa kanya.
4: Ulitin po natin, kung yan po ang naisang prosecution at kung papayagan po ito ng Senado, nasa kamay na po ito ng Senado. At malamang kaya ito hinihiling ng prosecution ay dahil mismo naman ang Vice Presidente ang nagsabi na gusto niya ng isang bloodbath. At sinabi din yan naman niya before na handa siyang marap patungkol dito at liwanagin ang mga issues na ito.
3: Gayunman, sinabi ni Castro na hindi siya nakakasiguro kung ito ang tamang pagkakataon pero ang Senado pa rin anya ang magpapasya nito.

0: sa akin ano nangyari doon sa Pampanga, bakit nagkaganon, di ba? Yung mga sitwasyon dito sa
1: isang
0: bahay.
1: Linggo kasi yun eh. So, kamusta yung nangyari doon? And especially, doon pa talaga sa tapat mo. But apart from that, marami tayong nakitang magagandang nangyari also on your end because of the baha.
0: Actually, maganda nangyari kasi na-expose talaga yung R33 track sa Pampanga dahil lahat dumadaan doon. Na-traffic yata sila ng mga 8 hours doon to 10 hours eh. Well, medyo ano lang din naman, medyo nakakalungkot kasi nga, di ba, parang hindi naging maganda yung sitwasyon dito sa NLEX. Parang hindi normal na inabot tayo ng 8 to 10 hours ang biyahe to pass yung San Simon lang. Pero siyempre, hindi naman natin masisisi ang gobyerno, hindi naman natin masisisi kung sino man dahil siyempre, ano to eh, nature eh. Kumbaga, ginawa talaga ng Panginoon to, hindi natin alam, baka pinagsisisi yung mga ibang mga masasamang tao, di ba? Joke lang po.
1: Pero you've been there, anong nakita mong problema?
0: Para sa akin, no, with sa perspective ko, kasi pag dumadaan ako dito sa NLEX, mababa talaga yung NLEX. Yeah. So yung level ng water, kuwari ito po yung daan po ng NLEX, yung level ng water nandito. So meaning, ibobombahin na nila palabas yan para lang makadaan yung mga kotse. So siguro dapat tumigil din yung ulan para at least mag-subside yung tubig, bumaba ng todo para
2: mapump para maayos.
0: Mapump ng maayos.
2: Yes. Yeah, I mean, there have been so many proposed solutions already and it has to be a whole of government approach kasi nakikita natin, nakaka-issue sa LGU, sa NLEX, and whoever. And unfortunately, or rather fortunately, na-expose yung brand mo.
0: Na-expose yung brand.
2: Unfortunately, pero trauma dump din yon. Kapag nakita nila, baka matrauma yung mga, yung mga nandun sa unfortunate traffic incident na yon. But at the same time, though, the business has grown, definitely. But yung love for yung cars, for cars in general, goes beyond just, selling. It, racer ka rin, if I'm not mistaken.
0: Aba, nag-race din. Kasi siyempre, dito kasi sa parte ng negosyo namin, kailangan mong sumama talaga doon sa, especially sa car, syempre. Kailangan mong pumunta doon sa mga taong alam mong mahilig sa kotse. Like, kuwari sa racing, pupunta ka sa mga breakfast drives, sasama ka sa mga, yung alam mo may mga pambili. Not for anything, hindi naman natin inaano yung mga ibang tao. Pero, syempre, sasama ka doon sa alam mong mag-grow ka at saka yung makakabenta.
2: You have to go diba? To your audience, you have to go to your market mo.
0: Correct.
2: But that also tells me that being involved and knowing about yung car culture, napaka-importante yun to actually survive in the business. How specialized is yung car culture, yung auto culture natin dito na kailangan parte ka nito para lang successful yung business?
0: Para sa akin, importante yung ganyan kasi parang syempre yung mga nakakasama mong tao, alam nila yung mga horsepower ng kotse, kung ano yung capability, lahat ng mga kailangan mong malaman tungkol sa kotse. So kami siyempre, as a car enthusiast, as a car lover, mahilig kami, like pinag-uusapan namin palagi yan eh. Oh, bro, ilan horsepower ng kotse mo? Ilan yung dinagdag mo? Ilan yung ano, ganyan? Ano ginastos mo? Ano yung inano mo? Ganun ang usapan sa mga car guys eh. So parang, on the side, parang natututunan mo lahat kung ano yung mga dapat mong malaman sa mga kotse. So parang nare-record na rin sa utak namin. As a car guy siguro, parang sa inyo din, di ba? Pag sa newscasting, yung parang sa amin naman dito sa kotse, so nare-record ba? Yeah. Kumbaga, paghilig mo talaga, yun eh.
2: Yeah.
1: You build your own cars, Raymond. So, sa lahat ng build na nagawa mo, ano yung pinaka-memorable at bakit iyon?
0: Sa tingin ko, memorable sa akin for now is yung mga, mga drip cars, yung mga pangkarera, ganyan. Nakakatuwa kasing gawin dahil, siyempre, bubuin mo siya. Pag nabuo mo, parang nakakatuwa, gagamitin mo. Tapos, ikot-ikot mo na. Mag-enjoy ka sa pagkaganan. Yeah.
2: Performance versus yung appearance or yung papogi. Kasi minsan, may ibang build na talagang ang pogi. Pero pagdating sa performance, wala talaga.
0: Totoo yan.
2: Paano mo binabalansa yun?
0: Siguro, depende yan. Kung magbibuild ka kasi ng kotse, siguro dapat alamin mo muna kung saan mo gagamitin at ano ang paggagamitan mo, kung saan mo siya dadalin. So, syempre, parang kuwari, kung sa racetrack mo dadalin, dapat maayos talaga yung pagkakasetup mo sa suspensions and sa ano. So, kung bundok mo naman dadalin, dapat syempre, iba rin ang setup niyan. So, depende sa ano mo. Depende sa paggagamitan.
2: What are the biggest mistakes of yung mga first-time builders? I can only assume that may trial and error din yan eh.
0: Correct. Yung siguro biggest mistake minsan is yung nagtitipid ka. in a sense na magtitipid ka, parang, hindi, okay na to, ganito, ganyan. Tapos

0: later on, marirealize mo sa sarili mo, dapat pala binili natin yung tama na. Yung mahal na, di baling yung maganda yung quality, di baling mas mataas yung presyo, at least hindi ka na umulit. Kasi pagka nagbuo ka ng kotse, tapos inuulit-ulit mo, mas tumitriple yung gastos mo. So parang nonsense din na magbubuo ka ng hindi tama. So dapat siguro pagka ganyan na planning, unang-una, importante yan. Tapos mag-research ka muna. Tingin-tingin ka muna. Kausapin mo si ChatGPT.
1: Or ikaw na lang,
2: ano
1: diba?
2: Ano bang nasa? Oo nga, ikaw na lang.
0: Diba? So magtatanong-tanong ka sa mga may experience. Like, okay. Kasi katulad nito, sa mga Porsche, sa mga Ferrari, may mga ano naman yan eh. May mga usapin yan sa internet. Makikita mo yun. Ano ba tawag dun sa mga usapin dyan?
1: Yung mga Reddit, yung mga...
0: Oo, yeah, mga ganyan. So, babasahin mo lang para at least kahit pa paano nagkakaroon ka ng knowledge na kung ano yung problema ng kotse, kung ano yung mga dapat na ilagay. Mm-hmm. Ganun yan.
1: Uso pa ba yung mga forum? Parang hindi na.
0: Yes, mga, may mga forums pa rin.
2: I mean, sa mga events, sa mga rides na ginagawa, meron yung small communities lang.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: Parang breakfast rides and all. Kasi you do that also with
0: ginagawa namin yan, yung breakfast run. Mag-host kami ng mga breakfast. Iimbitay namin yung may mga sports cars, yung may mga ano. Yan, tas doon kami, magtitipon-tipon kami doon. Pagtipon-tipon namin, yan, nabubuo na yung ano doon, yung community.
1: Mm-hmm.
0: Like magkakaroon ka syempre ng mga additional na kaibigan, magkakaroon kayo ng mga usapin. So pag nabuyo yung isa, bibili to, bibili yan, ganun yeah. Nangyayari sa amin. Sa ano.
1: How would you describe yung car culture natin dito sa Pilipinas?
0: Yung car culture dito sa Pinas, I think, ano eh, more on na... Paano ko ba sasabihin? Medyo showbiz.
1: Mm. Okay, bakit?
0: Hindi, kasi para sa akin, like kuwari na sa Amerika tayo, no? Mag-drive ka doon ng, kuwari mag-drive ka ng hypercar. Pag nasa Amerika, sabihin sa'yo, oh, what do you do for living? You're my idol, you're my ano, ganyan. Pag dito sa Pilipinas kasi medyo iba eh.
1: Okay.
0: Ano lang, honestly speaking lang. Pag nakita ka kuwari na naka-Ferrari, naka-ano, sabihin, ay, magnanakaw yan. Ay, ano yan, kontraktor yan.
2: Sabihin ng maleta.
0: Gagasan yun eh, di ba? Parang ano, iba yung, para sa akin, showbiz.
1: Oo.
0: Hindi nila masyadong ina-appreciate nila in a sense, pero parang ang pangit ng tanggap minsan ng mga ibang netizens, parang syempre siguro, 'di ba?
1: Yeah.
2: Baka, but I think
1: bakit kaya ganoon?
0: Tingin ko sa way of thinking ng tao na lang eh, 'di ba? Sa Amerika bakit ganun tayo, 'di ba? Parang ang galing eh. What do you do for living? Wow, awesome, cool, 'di ba? Ganun sila sa States eh. Pero dito, nakakaw yan. Tatay niyan, mayaman. Kaya
2: pero diba? Madami tayong recent sightings ng mga hypercar eh. So, merong Regera. Merong yung Daytona right now, nasa Ferrari showroom. So, what do you think does that say about the car culture that we have? Kasi, when you're in the community kasi, very accepted siya. Pero outside of it, yun nga yung mga sinasabi na parang, nakaw yan, or tatay niyan, ganito, or
0: smuggler
2: ganyan.
0: Smuggler yan.
1: Oo.
0: Well, medyo, katulad nga nito, like itong mga nakikita natin, mga magagandang kotse, and I'm sure, alam naman ng mga car enthusiast guys ko sino yan, di ba? Like yung mga talaga, mga big boss yan dito sa atin. So, legal naman yan, like yung SP3, yung mga 918 Spider, meron yan sila, PGA. So, okay siya. Like, ano naman, marami nag-e-enjoy, like yung mga bata, marami nag-a-idolize sa amin, marami nag-ano. So nakakatuwa in a sense na may mga ibang bagay lang talaga na nega, pero may mga positive din naman.
2: So anong meron sa garage mo?
0: Sa ngayon, ano ko eh, yung mga inipon ko, yung mga ano na lang, yung mga normal aspirated. Kasi yan yung mga nag-i-increase ng value later on. Like, kuwari, mawala ka na sa mundo, yung anak mo makikinabang, yung presyo nagiging triple, nagiging mataas. Pero sa totoo lang, guys, ang presyo ng supercar dito sa Pilipinas, mura pa.
1: Really?
0: I think it's because of the situation nitong sa politics natin and the flood controls. Pero kung titingin ka sa ibang bansa, sobrang mahal na.
1: Mm-hmm.
0: Like yung mga Ferrari na lang ng mga speciale sa ibang bansa na mga nasa $1.5 million na yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero dito, binibenta magkano lang. Kasi siguro dahil yung mga pera, hindi ano,
1: yeah.
0: Diba?
1: Yeah, I understand. So, a lot to unpack there, but for the meantime, we're going to take a short break. So, huwag ka muna umalis, please.
0: Yes, sir.
1: When we return, we'll get deeper into the world of performance cars, unique builds, and motorsports. Stay with us. We'll be right back. You're still tuned in to BNC, the Millionaire News Channel, and Mellow 947 BFM. First, a word from our sponsor.

0: for the perfect escape? Discover Club Nalu, a serene beachfront retreat where stillness meets style. Nestled along the quiet shores of Bacnotan in La Union, Club Nalu is designed for slow mornings, ocean breezes, and moments that help you unwind. From cozy rooms and sun-drenched villas to relaxing spaces inspired by nature, every corner invites you to pause, breathe, and recharge. Club Nalu, come as you are and leave feeling a little lighter. Book now at clubnalu.ph.
1: And welcome back, it's The Watching Shift Happens. For those who are just tuning in, I'm Paolo Del Rosario. You're listening on Mello 947 BFM. Simulcast on BNC, the Billionario News Channel. Still with us is our Lord and Savior of the show, G. Baroga. G. Baroga, thank you so much for not leaving. And of course, Raymond Ronquillo, the man behind R33 Cars. And kanina, pag-usapan natin yung, well, not really getting into yung collection mo, but you will never forget your first. What was your first car? And may special memories ka ba with that one?
2: First car ko is, ano ba to? Yung owner type ng Jeep.
1: Really?
2: Yes.
1: Okay, sige.
2: Binigyan ako ng daddy ko niyan way back, 90s pa ata ito. Tapos after nun, binigyan niya ako ng MR2 Toyota.
1: Mm.
2: Tapos nagkaroon ng Geostorm. So yung mga ano lang before, mga 1980s yata ito, 90s. Ganyan.
1: Yeah. Pero yung owner type Jeep na yan, diyan ba nagsimula yung love for automobiles mo?
2: Yes. Before, actually, dinadrive ko na yung dati. Like, mga 11 years old pa lang ako or 12 years old. Dinadrive-drive ko na siya around the village. So, yun, nag-e-enjoy ako sa pag-ganon-ganon ko, sa pag-setup-setup, sa... Dati, mahilig pa ako yung lowered-lowered ng kotse. Puputulan ko yung springs. Hindi pa kasi uso yung mga yung mga lowering springs before. Hindi ka, wala ka pa mabibili sa market, eh. So parang para makita mo yung magandang stance ng kotse, ibababa mo syempre, tapos lalagyan mo ng mga palipalikpik, lalagyan mo ng mga body kits, ganyan.
1: Oh, okay. So, sorry G, ha? Pero how old were you when you first started doing that? Yung nagmo-modify ka na or at least ginagawa mo na?
2: Nabigyan kasi ako ng kotse ng dad ko before, tsaka unang-una actually motorcycle, tapos nabigyan niya ako ng kotse mga 11 years old yata ako.
3: Wow.
2: Pero yun nga lang yung mga owner type ng
1: yeah,
2: Jeep lang.
1: Yeah.
2: Pero yan, doon ako nag-start before, so... So yun, nakakatawa kasi daddy ko rin mahilig din talaga sa kotse.
1: So naging parang bonding nyo?
2: Yes.
3: Correct. So, speaking of bonding, he is also a family man.
1: Yeah.
2: So, yes. Oh.
3: So yung bonding mo din ba, naipasa mo din ba yung love for cars mo to your kids right now?
2: Yung mga kids ko kasi, itong may mga anak ako, meron akong 28 years old, meron 27, meron na 19, nasa US lahat siya, nag-aaral sila ng law at saka doctor. So, puro babae.
1: Yeah.
2: Walang nakahilig. Like binibigyan ko sila ng kotse before pero wala, iniiwan lang nila sa
1: amin na lang.
2: Mas gusto nila yung ano, mas gusto nila yung may driver tsaka yung normal car lang.
1: Okay.
2: Yung mga babae ko yan na anak na nasa US ngayon.
1: Uh-oh.
2: Pero ito, yun nga nagka-baby ako kay Ana Christine Patrimonio, gusto ko lang batiin ang aking nag-iisang mahal, yeah.
1: Good job.
2: Thank you, pare, para makauwi tayo ng mga.
1: I'm proud of you.
2: So yan, ito, may baby boy kaming bago ngayon.
1: Meron
2: akong 2 years old na baby girl, tas meron akong 9 months old na baby boy. Sana itong baby boy ko, maipasa ko naman kung ano yung mga pwedeng magustuhan niya dun sa mga naitabi ko. Like, sana later on, pag mga ano na siya, nakakaintindi na.
1: Dapat, bilhin mo na siya ng ano to, mga Ferrari, McLaren.
3: Yeah. Baka mag-racing na din yun.
2: Sana, oo.
3: Karting muna.
2: Karting, yan.
1: Pero would you encourage your kids to take up motorsports? Kasi may mga kilala ko na motorsports enthusiasts na sila may hilig, but they would rather prefer yung mga anak nila don't.
2: Tingin ko, dahil ako... Up to now kasi gustong-gusto ko yung ganyan eh. Gusto ko yung kumakarera, gusto ko yung ano. Pero siyempre matanda na. Kumbaga, hindi na ganun kabuo yung loob mo like before, di ba? Nung bata tayo. So siguro mas okay ako na ipasa na sa kanya.
1: Ah, okay.
3: Diba? Yeah. Pero looking at your experience from owner type jeepneys to now, madami na kasing development sa automotive industry. So ikaw, your life

pag-ibig bilang paraan ng pamumuhay. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit, pandasal na tayo. Ano ang katangian ng pag-ibig na hinihingi ni Kristo sa atin? Hindi lamang po tayo tinuturuan ni Jesus na magmahal na

0: Ito ay isang moral at espiritual na desisyon. Ang pagpili na hanapin ang kabutihan ng kapwa kahit hindi ito nasusuklian. Ito ang pag-ibig na nakaugat hindi sa kung ano ang ginagawa ng tao sa atin, kundi sa kung sino ang Diyos para sa atin. Makikita natin ang konkretong pagsasabuhay nito sa buhay ni San Nicolas ng Tolentino. Ang kanyang kabanalan ay hindi lamang nasusukat sa kanyang pananalangin at debosyon, kundi sa paraan ng kanyang pakikipag-ugnayan sa mga may hirap, sa mga may sakit at nangangailangan. Ang kanyang pag-ibig sa Diyos ay naging konkretong pag-ibig sa kapwa. Kaya ang tanong para sa ating lahat ay hindi lamang po sino ang mahal ko, kundi anong uri ng pag-ibig ang ipinapakita ko sa aking kapwa. Ang pag-ibig ba natin ay nakadepende sa kapalit? Nakadepende ba ito kung paano tayo tratuhin? Ang tunay na Kristiyanong pag-ibig ay hindi lamang tugon sa kabutiang natanggap natin. Ito ay nakikibahagi sa mismong pag-ibig at awa ng Diyos. At sa buhay ni San Nicolas, ipinakita niya na ang kabanalan ay hindi lamang pagiging malapit sa Diyos, kundi pagiging daluyan ng pag-ibig ng Diyos para sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming mga saksi ng iyong pag-ibig, mapagmahal, maawain at marunong magpatawad. Amen.
1: Mga kwento humuhugog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
2: This is great for all Filipinos.
1: Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
3: So let everybody know what happens in the Philippines.
1: Ako po si Henny Espinosa at ito ang Agenda North America. Ngayong gabi, sisimulan na natin ang Agenda.
4: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsrooms agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
5: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
6: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
7: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
4: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
8: Congratulations!
4: That's the order. That's the agenda.
9: And this folks is back, still with Congressman Roman Romulo. Before I go to our hanging question, we'll acknowledge comments coming from our live viewers. From Anna Yaranon. Kids will cheat on their real ages. Well, we have to talk about that. Yeah. From Maeme, ha, sana magawa na limit social media use sa mga bata. There's a question from Marshall P. Pwedeng ma-enforce yung online games or content. Paano ma-regulate yung violent offline games? Uy. Oo nga naman. May sagot kayo dito. Meron pa palang issue with the offline games.
10: Yes. Offline games, yeah, well, again, hindi ko siya cover dito simply because hindi naman. Iba naman yung medium.
9: Okay.
10: Yung paghatid ng offline games, di ba? Independent siya. Dito kasi yung online games, that's why dito naka-focus. It's simply because ito yung accessible. Eh. Mm-hmm. Because once you have an internet, hindi ka na kailangan pumunta sa yun yung ano, basta online games. It's accessible, may internet ka,
9: correct.
10: Madali. So it's easier for a majority of Filipinos.
9: Okay, from G. Lee, are parents and teachers consulted and what have been their comments?
10: Sa TWG and committee meetings, open naman yan. May dumarating na professionals, may dumarating na DepEd is always present. And also the teacher representatives are also present.
9: Mm-hmm.
10: Yung mga iba-ibang groups, nandun sila. But of course, ano, again, we welcome all suggestions, all criticisms. Gov. Ben knows this. Until ma-terminate naman yung period of amendments, we are open kasi hindi naman rin kami magkukungwari na alam namin yung itong bill na ito, perfect na bill. Maraming techie people, tech persons who can help us out. Maraming experience.
9: Anong na stage na yung bill?
10: Pasado na kami sa

Mamaya sa agenda, nasa lima patay matapos masunog ang passenger vessel sa Coron, Palawan. Higit 80 nawawala. Kustodiya kay Martin Romualdez pinalilipat ng Sandigan Bayan sa BJMP. Kondisyon ng dating House Speaker nang dalhin sa ospital, di raw emergency. Senador Alan Peter at Pia Cayetano lumipad pa Singapore. Travel clearance di required ayon kay SP Win. Tensyon sa BGC, pulis at anti-pax silica protesters nagkagirian sa gitna ng investors forum. Perjury complaint ni BP Sara laban kay Ramil Madriaga binasura ng prosecutor's office. Eroplano ng PCG pinaputukan ng flares ng China. Exclusive!

0: We interviewed one survivor because that is really the intention for us to know where to start. Accordingly, nakarinig daw po ito sila ng isang malakas na pagsabog at nagkaroon ng usok and then sumunod po yung apoy. And then as per the testimony of the survivor, napakabilis daw po ng nangyari. So after seconds, actually that's the term is seconds. Now after seconds, bigla po kumalat yung apoy.
1: Nasa laot pa ang ferry nang mangyari ang sakuna, dadaong na sana sa Palawan mula sa Maynila.
2: Nasa lima ang nasawi sa trahedya. Paano nga ba maiiwasan ang lagim sa karagatan? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang Agenda. Nasa lima patay matapos masunog ang

passenger vessel sa Coron, Palawan, higit 80 nawawala. Kustodiya kay Martin Romualdez, pinalilipat ng Sandigan Bayan sa BJMP. Kondisyon ng dating House Speaker nang dalhin sa ospital, di raw emergency. Senador Alan Peter at Pia Cayetano lumipad pa Singapore. Travel clearance, di required, ayon kay SP Win. Tensyon sa BGC. Police at anti-PAC silica protesters nagkagirian sa gitna ng Investors Forum. Perjury complaint ni VP Sara laban kay Ramil Madriaga, binasura ng Prosecutor's Office. Erplano ng PCG, pinaputukan ng flares ng China. Exclusive, illegal na bentahan ng pating sa Iloilo, nabisto. Ina ng Phil Am reality TV star, pumanaw matapos ng mag-cosmetic surgery. Ang nag-operate umano, sikat na plastic surgeon. At silipin ang unang foldable iPhone.

0: ibababa sa 5 namatay matapos masunog ang isang ferry sa karagatan ng Palawan. Dose-dose na pa ang nawawala sa trahedya. Narito ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila. Andrea, naapula na ba yung sunog?
1: Pinky, halos isang araw na mula nang mapaulat ang sunog sa MV June Aster at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito na idedeklarang fire out. As of this report, ay 5 na ang kumpirmadong nasawi at habang 43 naman ang naitalang ligtas at nasa higit 80 pa ang patuloy na pinaghahanap. Bandang 6:45 ng gabi nitong Miyerkules nang makatanggap ng ulat ang Philippine Coast Guard tungkol sa sunog sa MV June Aster na nasa isang oras parawang layo sa dapat ay dadaungan nito sa Coron, Palawan, galing pang Baseco sa Maynila. Agad na rumesponde ang PCG at sa video na kanilang kuha, kitang-kita kung gaano kalaki ang apoy na lumamon sa barko. Sa ngayon, bagaman wala na raw apoy, ay hindi pa rin tuluyang huminto ang uso.
2: Malakas po yung hangin. So, yan po ang nagiging limitations din po natin. So, kahit ano pong extinguish natin, kung may external factor na nagko-contribute po para lumawak itong apoy, yan po ang nakikita po nating reason why until now.
1: Sa nagpapatuloy na search and rescue operations, 5 na ang kumpirmadong nasawi. Nasa 43 naman ang nailigtas. Ang ilan sa kanila nananatili pa rin daw sa paggamutan. Base sa manifesto ng barko, 134 ang kabuang bilang ng mga pasahero kasama na ang crew, kaya posibleng higit 80 pa raw ang missing.
2: We interviewed one survivor because that is really the intention for us to know where to start. Accordingly, nakarinig daw po ito sila ng isang malakas na pagsabog at nagkaroon ng usok and then sumunod po yung apoy. And then as per the testimony of the survivor, napakabilis daw po ng nangyari. So after seconds, actually that's the term is seconds, no? After seconds, bigla po kumalat yung apoy.
1: Batay sa inisyal na impormasyon ng PCG, sa cargo hold umano ng barko narinig ang pagsabog.
2: Based on the documents submitted, the rolling cargo, so we have 5 motorcycles, electric car, the forklift and a pickup van. And kasama po doon sa mga cargo na yan ay yung mga essential goods po. Meron pong mga bigas, mga itlog, yung mga usual po na kinakailangan po ng ating pong mga kababayan.
1: Ang MV June Aster ay pagmamayari ng Atienza Inter-Island Ferries. Built in 2002, meron itong 333 total passenger capacity kasama na ang crew. Base sa official records ng PCG, compliant naman ito sa pre-departure inspection. Samantala, Pinky, tuloy-tuloy naman ang tulong

0: na ipinaparating ng mga otoridad sa mga biktima. Gumugulong na rin daw ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya. Pinky, sa ngayon ay umiiwas muna ang PCG na maglabas ng conclusive statements hinggil sa insidente, at dahil nga hindi pa rin tuluyang na idedeklarang fire out, ay hindi rin sila makalapit sa barko. Pero pagtitiyak naman ng PCG ay magiging masusi ang kanilang investigasyon tungkol sa ugat ng sunog. At yan muna ang latest mula dito sa Philippine Coast Guard. Balik sa iyo, Pinky.
1: Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila. At makakausap po natin ngayon si Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang gabi po sa inyo.
2: Yes, po, Pinky. Sir Millard, magandang gabi po at maraming salamat po sa oportunidad.
1: Ma'am, narinig po natin yung ilang mga pahayag ninyo kanina. Kukuha lang po kami ng update ngayon sa search and rescue.
2: Well, ganun pa rin po. Patuloy pong ating sinasagawa ang search and rescue, Ma'am Pinky. Andun pa rin po ang ating barko. Actually, mamayang gabi, alas 10 po ng gabi, ay darating na rin po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang ating pong 97-meter vessel to assist po at support itong sinasagawa po ating search rescue efforts po.
1: Okay. Ano ho kaya ang masasabi ninyo, ma'am, sa patuloy na paghahanap at halos 80 pa kasi kayo, 80 pa rin po kasi yung missing?
2: Yes, hindi po mapapagod, Ma'am Pinky, ang Philippine Coast Guard. At patuloy din po ang pagbaba ng ating mga tauhan sa area na yan. Yan naman po ang ating intensyon, ay makita po lahat itong mga hinahanap pa po natin. Although itong 86 po na nabanggit, Ma'am Pinky, i-mention ko lang po, posible po itong magbago habang gumugulong

0: talaga ang ating intensyon, Ma'am Pinky, na alamin kung ano po talaga ang naging dahilan nitong insidente na ito. Pero ngayon, as we value the time, dahil we have this, hindi po maganda ang panahon, kaya sinasagad-sagad din po talaga natin yung ating mga deployment, mga search and rescue efforts po natin, and we are only concentrating now sa aming search operations, and definitely, Ma'am Pinky, the investigation would follow. So lahat po ng mga natatanggap po naming mga information, mga testimonies sa lahat po ng mga kamag-anakan and even yung mga survivors ay dadagdag po yan sa mga investigasyon na ginagawa po namin.
1: Madalas po, ma'am, kasi di ba ang nagiging problema ay overloading, pero doon sa manifesto na sinasabing 134 passengers, this is much less doon sa kapasidad nitong barkong ito. Tell us more about yung condition sa search and rescue operations, dahil sabi nyo nga hindi magandang panahon.
0: Well, kagabi, Ma'am Pinky, talagang dahil sa masama yung lagay ng panahon, may pabadya-badyang pag-ulan at medyo malakas din po yung current sa area, yun po talaga ang naging challenge sa atin. So ngayong araw, sa buong search and rescue efforts po natin, ang naging balakid naman po, although we try to distinguish po yung apoy sa barko kasi ang intention po ng ating mga responders ay pasukin po itong MV June Aster para malaman po ang sitwasyon. So yan po ang nagiging limitasyon po namin ngayon, yung sama ng panahon. At dumidiliman po hanggang sa kakayanin po ng ating mga rescuers, we will still be continuing the conduct of our search efforts po.
1: Yun nga po naiisip ko, ma'am, kasi past 6 na, madilim na, no? So it might be difficult, magiging mahirap po para sa mga rescuers, although you are assuring na patuloy naman po ang paghahanap doon sa mga missing. Ma'am, kanina po nung kayo'y nagbigay ng statement, ang sabi ninyo, isa sa mga naka-survive ay sinabing may narinig na pagsabog, nagkaroon ng usok, at then nagkaroon ng apoy at mabilis po yung pag-spread ng apoy. Meron pa po bang sinabi yung ilang mga survivors?
0: Well, yan po ang ating natanggap na information. Halos similar po, Ma'am Pinky, doon sa mga statement na nakuha po natin. Kaya idadagdag po rin po natin yan sa investigasyon na atin pong gagawin. Nag-activate na rin po tayo ng ating Marine Casualty Investigation. Sabay po yan sa isa sa gawa rin po nating search and rescue operation. So, based sa testimony po ng ating mga survivors, titingnan po natin dyan kung meron po bang pagkukulang sa panig po ng crew after po nilang matanggap yung information kung ano po ang kanilang ginawa. Kasi definitely, dapat meron po kaagad na information sa mga pasahero kung ano po ang mga safety precautions na gagawin po right after the incident. And titingnan rin po natin ano rin po ba ang naging aksyon ng kapitan after po matanggap po yung insidente. So yan po ang mga titingnan natin. So definitely, yung mga survivors na na-account po natin ngayon, although we are still validating yung composition po ng yung identity na itong survivors, but again, our topmost priority is to check as well yung liability after our response effort po.
1: Nahanap po ba yung kapitan?
0: As we speak, Ma'am Pinky, wala pa po tayong formal na information kung parte po ba siya doon sa nai-report na casualty or even yung survivors. So yan po ang mga tinitingnan po natin. Ang ginagawa po natin, Ma'am Pinky, just for the information din po ng ating po mga taga-kapini at taga-pakinig. Once we receive or recovered a body, we turn them over po sa local government unit and the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. And then, katuwang po ang shipping company, binavalidate po natin yung mga pangalan para at least nakasynchronize po ang lahat ng information na ilatas po natin.
1: Tama naman po. Ma'am, isang tanong na lang po. Ito pong barko o yung operator ng ferry, meron ho ba silang any previous safety issues?
0: Wala po tayong natanggap, Ma'am Pinky. Actually, based po sa record po ng Philippine Coast Guard, ay kakatapos lang po actually isagawa ang vessel safety enforcement inspection dito sa MV June Aster noong March 10, 2026. So ibig sabihin, compliant po siya sa regular na inspeksyon na ginagawa po ng Philippine Coast Guard. Kasama po dyan, noong June 1, 2026, ito lang pong Hunyo, ay nagsagawa rin po tayo ng emergency readiness evaluation dito sa barko to check po yung competence ng mga tauhan to respond to any incident on board the vessel. So, compliant po sila based on our record, but during the VSEI, actually, I

0: also mentioned this one, Ma'am Pinky, during our press briefing. Initially, during the VSEI inspection po natin, may mga deficiencies noted. For example, yung concern or issues sa fire alarm system. Pero ang ginawa naman po nila, they rectify, ibig sabihin, kinorek po nila yung mga deficiencies na na-note po ng mga inspector po natin. At yun, binigyan po natin siya ng certification that they are compliant with our inspection. At sinundan pa po actually, Ma'am Pinky, nung ERE o yung emergency readiness evaluation. So pagdating po sa compliance, ay nakikita po natin na sumunod naman po base po sa regulasyon po natin. So yun nangyari po kagabi. Well, we will be checking ano po ba yung mga other contributing factor that lead to the incident and what's the response of the crew and the captain after receiving the incident.
1: Maraming salamat po sa inyong oras, Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Akayabyab.
0: Maraming salamat po at magandang gabi.
1: Pinalipat na ng Sandigan Bayan mula CIDG sa BJMP ang kustudiya ni former House Speaker Martin Romualdez. At sa gitna ng hirit niyang hospital arrest, humarap sa Sandigan Bayan ang kanyang mga doktor. Yan ang agenda report ni John Rhys Calata live mula sa Sandigan Bayan. John Rhys, anong sabi ng mga doktor ni Romualdez?
2: Unusual at hindi raw maituturing na emergency case ang kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez nang isugod siya sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Ayon yan sa admitting physician na si Dr. Kurt Siblayan sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng hirit na hospital confinement ng dating leader ng Kamara. Sa nasabing pagdinig, isinalang ang dalawang doktor ng dating leader ng Kamara na sina Dr. Siblayan at Rosalio Torres. Ayon kay Dr. Siblayan, nakaranas umano ng chest pain si Romualdez nang dumating ito sa Cardinal Santos Medical Center dakong alas 4 ng hapon noong September 7. Kaparehong araw ng kasuhan siya ng Office of the Ombudsman at paglabas ng arrest warrant laban sa kanya sa kasong plunder dahil sa umano'y 7.4 billion peso kickbacks mula sa flood control projects. Dagdag ni Siblayan, tumuloy si Romualdez sa hospital room sa halip na emergency room na hindi umano karaniwang procedure sa hospital. Siya rin daw ang gumawa ng medical abstract o summary ng main diagnosis ni Romualdez kahit na hindi niya personal na nakita o sinuri ang pinsan ng Pangulo at ipinasa lang umano sa kanya ang diagnosis nito ng ibang attending physicians. Hinirangan din daw siya ni Dr. Torres sa pagpasok sa kwarto kung saan naka-admit si Romualdez na maituturing daw na unusual. Sinabi naman ni Torres na cardiovascular at mental health ang pangunahing dahilan ng pangangailangan ng hospital confinement ni Romualdez. Partikular niyang tinukoy ang unstable angina coronary artery disease bilang pinaka-life-threatening case ng kongresista. High risk din daw sakali mang ilipat sa ibang ospital si Romualdez kung magtatagal ng isang oras ang biyahe dahil posible raw siyang makaranas ng heart attack. Nang tanungin ng mga mahistrado kung kailan at pwede bang ilipat ng ospital si Romualdez, ipinauubaya na ito ni Dr. Torres sa cardiologist, neurologist at psychiatrist ng dating speaker. Ipinag-utos na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglilipat sa kustodiya ni Romualdez sa New Quezon City Jail. Ito ay matapos magpalabas ng commitment order ang Anti-Graft Court 3rd Division. Gayunman, mananatili muna siya sa Cardinal Santos Medical Center habang dinidinig pa ang kanyang hirit na hospital arrest.
3: The order of the 3rd Division is to transfer the custody, yung pagbabantay, no? I mean yung pagbabantay doon sa Cardinal Santos Medical Center from CIDG to BJMP. Kasi as of now, hindi pa na-resort yung hospital confinement nila, no? Kung pwede na pakilabas, ano...
2: Bukas nakatagdang ipagpatuloy ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig kaugnay sa motion ni Romualdez kung saan pinaharap ang psychiatrist nito na si Dr. Lourdes Ignacio at ang apat na iba pang doktor na nauna nang ipinasabpina ng Sandigan Bayan 3rd Division. At batay sa commitment order ng korte, sa September 14 nakatakda ang arraignment at pre-trial ni Romualdez. Balik sa iyo, Pinky.
1: So, John Rhys, ang ibig sabihin ba nito ay posibleng makakasama ni Romualdez sina Senator Jinggoy Estrada, si dating Congressman Mike Defensor at iba pang may mga kaso sa New Quezon City Jail male dormitory?
2: Yes, Pinky, posible nga makasama ni dating House Speaker Martin Romualdez sina Senadora Jinggoy Estrada, Senadora Dante Marcoleta, at si dating Senador, dating Congressman Mike Defensor at yung iba pang mga politiko na sampot sa flood control scandal. Kasi ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court, Attorney Dennis Pulma, ay by virtue ay committed na talaga sa New Quezon City Jail male dormitory si dating House Speaker Martin Romualdez at nasa kustodiya ng BJMP. At gayon din yung mga nabanggit natin na mga politiko at dating politiko, no, at yung iba pang mga sangkot sa flood control scandal ay doon na rin naka-detain. At ayun ngayon ang sinabi ng Sandigan Bayan at batay din doon sa order ay sa BJMP na nga mula sa PNP-CIDG yung custody ng mga o ni dating House Speaker Martin Romualdez. Oh,
1: pero John Vicks, pending yan doon sa pagpunta ng mga doktor ng dating speaker before the Sandigan Bayan bukas, yung apat na doktor na sinabi mo, isa psychiatrist, yung isa ay cardiologist at yung isa ay neurologist.
2: Yes, Pinky, tama ka. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, bagamat yung custody ay nasa BJMP na nga, ay kailangan pa rin maglabas ng order o sumunod sa order ng Sandigan Bayan o ng Korte yung BJMP kung kailan dadalhin yung si dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail kung saan siya na-commit. Pinky.
1: Maraming salamat, John Rhys Calata, nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan.
4: Bantay sarado pa rin ng mga otoridad si former House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Ito'y matapos maudlot ang kanyang pagharap sa Sandigan Bayan. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa San Juan. Isaiah, bakit nga ba hindi makapunta ang dating speaker sa Sandigan Bayan?
5: Willard, hanggang sa mga oras na ito, nandito pa nga sa Cardinal Santos Medical Center si former House Speaker Martin Romualdez. At base nga, Willard, sa impormasyon na kuha natin mula sa PNP na nanggaling rin sa Cardinal Santos, not medically fit to travel itong si former House Speaker. At yan nga ang dahilan kaya hindi siya nakapunta sa Sandigan Bayan to testify sana doon sa hiling niyang hospital confinement. Maliban dyan na, Willard, no, kanina rin ay nag-official turnover na ang PNP at ang CIDG para yan sa pagbabantay kay Romualdez. Yan nga ay dahil na rin sa kautusan na mula sa Sandigan Bayan na ikulong si Romualdez sa New Quezon City Jail. Yan ay kung dapat na siyang ilabas dito. Mag-aalas tres kanina nang dumating dito sa Cardinal Santos Medical Center ang ilang otoridad mula sa BJMP. May nakasunod rin sa kanila na mga ambulansya na posibleng sakyan ng dating House Speaker kung kailanganin niya na niyang lumipat. Pero base na rin sa Sandigan Bayan, mananatili muna dito si Romualdez hanggat wala pa silang resolusyon para sa hiling niyang hospital confinement. Sa ngayon, nananatiling nakabantay muna sa buong ospital ang mga otoridad na mula sa BJMP habang hinihintay ang utos na ilipat si Romualdez. Willard, maliban doon nga sa impormasyon na kuha natin na not medically fit o not fit to travel itong si Romualdez, no, wala pa tayo nakukuhang formal na medical bulletin mula dito sa Cardinal Santos Medical Center kaugnay nga doon sa kung ano na ba ang kalagayan nitong ni former House Speaker Martin Romualdez. Maliban dyan na, Willard, no, base na nga rin sa mga unang impormasyon na kuha natin, si Romualdez ay nakararanas ng mga ilang karamdaman kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. Willard.
4: Isaiah, pinapayagan ba ang bisita dyan kay former House Speaker Martin Romualdez? At may mga nakita ba kayo mga kilalang personalidad na bumisita sa kanya dyan?
5: Willard, to answer your first question o kung pinapayagan yung mga bisita, yes, Willard, pinapayagan. Actually nga, pumunta dito yung mga kaanak o kaibigan ni former House Speaker Romualdez. Pero kung doon naman, kung may nakita ba kami, actually medyo mahigpit nga yung pinatutupad ng sigurado dito, maging sa mga media, hindi kami pinapayagang makalapit doon sa main lobby ng ospital. Kaya dito lang kami nananatili as katabi ng mismong main gate nitong Cardinal Santos Medical Center. Kaya nahihirapan din talaga kami na makita kung sino yung mga bumibisita kay former House Speaker Martin Romualdez. Willard.
4: Maraming salamat sa update, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Wala nang mas malaki pang isda. Ganyan inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dison ang pagkakalambat kay former House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder dahil sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Mike Carazon.
6: Biggest fish sa flood control scandal kung ituturing ni DPWH Secretary Vince Dizon si former House Speaker Martin Romualdez.

0: tingin ko wala nang mas magkakipang isda sa, kaysa sa former speaker. So, pero hindi pa nahihinto. Marami pa, sinabi nga ng ombudsman, sinabi na rin ng Pangulo, marami pang mga susunod. So, hintayin na lang natin.
1: Mahiya naman kayo sa
2: dagdag ni Rizon, tinototoo ni PBBM ang pangako niyang mananagot ang mga sangkot sa iskandalo.
0: Lahat ng sinabi ng Pangulo, simula pa nung mahiya naman kayo last year sa sona niya. Kung saan ang ebidensya, doon tayo pupunta.
2: Balik EDSA ang kalihim ngayong araw para makita ang mga nilakihang drainage sa Estrella na dating binabaha.
0: Pinagaki natin yung inlets dito sa may Estrella EDSA dahil nga napansin ng mga engineer natin na matagal masyado yung pagpopondo o pagpapanding ng tubig dito kapag binaha. Yun, meron tayong tatlong inlet na binago dito. No, pinagaki natin from 0.5 meters nga. Ginawa natin 1.5 meters.
2: Ayon kay Dizon, epektibo ang proyekto, kaya isasagawa rin ito sa iba pang bahain na kalsada sa Metro Manila. Makikipag-ugnayan din daw ang DPWH sa pamunuan ng MRT para mas maisaayos ang drainage sa EDSA. Para sa Agenda, May Carason, Billionaire News Channel.
3: Umalis pa Singapore ang magkapatid na sina Alan, Peter at Pia Cayetano. Pero wala naman daw nakikitang problema ang kanilang mga kapwa senador. Narito ang Agenda Report ni Hannah T.
4: Umalis ng Pilipinas sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at ang kapatid nitong si Senator Pia. Pasado alas 6:30 kagabi, naispatan si Senator Alan na nagpa-picture sa isang pasahero sa NAIA Terminal 3 bago lumipad pa Singapore. Kalaunay nakitang magkasama ang magkapatid sa Changi Airport past 10 p.m. Sabi ng Bureau of Immigration, walang hold departure orders para sa dalawang senador para legal silang haranging makalabas ng bansa. Hindi na sinabi ng ahensya ang iba pang impormasyon sa biyahe ng dalawa. Pero sa kabila ng mainit nilang bangayan, wala pa naman daw nakikitang issue si Senator Ping Lacson sa pag-alis ng bansa ni Cayetano. Hayaan daw munang magpahinga ang kanyang kapwa senador at kung health-related man daw ang biyahe, taus-puso niya itong hinihilingan ng mabuting kalusugan sa kabila raw ng hindi nila pagkakaunawaan.
5: Kung intention nila magpahinga from distress na nangyayari dito concerning his person, but yung working relationship dito, I think he deserves that. It sounds okay.
4: So wala
5: naman. Ogla siyang tutuloy sa France.
4: Ayun, sir, hindi ganun bang concern?
5: No, wala. Sabi ko, hindi yan issue as of now.
4: Paliwanag naman ng Senate leadership, hindi kailangang humingi ng pahintulot ang mga senador bago lumabas ng bansa kaugnay ng personal trips nito.
6: Personal trip yun eh. Without tao kung anong vision eh. So, wala naman kailangan na no. Wala naman kailangan, walang policy na kailangan magpahanap.
4: Bago ang biyahe, nasa Senado pa si Senator Alan kagabi at aktibong nakilahok sa plenary deliberations. Nagpanukala pa ito ng amendment sa panukalang nagtatakda ng termino ng barangay at SK officials na isama ang state universities and colleges sa mga institusyong pwedeng tumulong sa kanilang training. Inaprubahan ang kanyang amendment nang walang tumutol. Para sa Agenda, Hannah T., Billionario News Channel.
3: Malamig ang tugon ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Sara sa posibleng pagsalang ng kanyang asawa bilang hostile witness. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes.
7: Posibleng ikonsidera ng prosekusyon na isalang bilang hostile witness ang asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio para sa Article 2 of Impeachment o ang umano'y unexplained wealth ng bise.
8: Pwede yung pag-isipan kasi siyempre kung halimbawa napapangalanan siya doon sa ilang mga bank accounts, kung napapangalanan po siya doon sa ilan pong mga dokumento, edi I think rightfully pwede yung maipatawag para maitanong yung pong katotohanan sa likod po ng pong mga dokumento.
7: Pero tila tutol dito ang isa sa mga nag-endorse ng impeachment complaint laban kay VP Sara.
9: Si Attorney Carpio, hostile witness, hindi ba... Yung bang si Attorney Carpio at saka si Vice President magkasama pa bilang mag-asawa? So, di ba? I mean, ako, kine-question ko yan. Naranig ko lang eh. Kaya nga tinatanong ko kung magkasama pa dahil Narinig ko na sila'y makahiwalay na.
7: Ayon sa prosekusyon, posibleng aabot lang sa 3 linggo ang paglalatag nila ng mga ebidensya para sa unexplained wealth. Una nilang ipatatawag sa impeachment court ang former presiding judge ng Sandigan Bayan na si retired Justice Amparo Cabotahitang at ang opisyal mula sa Office of the Ombudsman na si Attorney Karin Batu at si Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
3: Umalag ang kampo ni VP Sara sa planong ipatawag siya sa kanyang impeachment trial. Sa midday report ng Bilyonaryo News Channel, kinwestiyon ng bagong spokesperson ng BISE na si Atty. Paulo Panelo kung bakit kailangan pa ng prosekusyon ang testimonya ng VP kung sa tingin nila ay malakas na ang kanilang kaso. Sa ngayon, wala pa raw opisyal na motion para ipasabpina ang pangalawang pangulo.
10: To date, while Attorney Kapunan mentioned that they may request the Vice President to testify, there's no actual motion that has been filed by the prosecution. So there's really no point to discuss that now. We all know that if they don't request her presence or her testimony, the defense can choose to present her. So for me, it's a question for later. We'll cross that bridge when we get there.
3: Binasura ng Taguig Prosecutor's Office ang perjury complaint ni VP Sara laban sa kanyang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Ayon sa prosecution, walang sapat na ebidensya na sinadya ni Madriaga na magsinungaling under oath kaugnay sa umano'y anomalya sa confidential funds at koneksyon ng Duterte campaign sa Pogo at drug lords. Tinawag naman ng kampo ni Madriaga na vindication ang desisyon na anila ay patunay na gumagana ang hustisya sa bansa.

0: Kanila, walang pinagkatandaan ang Carl's Fishing Port sa Iloilo. Not just once, but twice kasi itong nahuling sangkot sa illegal shark trade.
1: Ang larawan na ito ay kuha pa noong 2017 ng unang nabisto ng Marine Wildlife Watch of the Philippines ang Carl's Fishing Port sa Iloilo sa illegal na bentahan ng patil. Noong Hulyo naman, inireklamo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang parehong port dahil sa muling pagbebenta dito ng mga pating. Ipinagbabawal sa Pilipinas ang paghuhuli, pagbebenta at pagbiyahe ng mga pating. Sa ilalim ng Fisheries Code, Wildlife Act at Fisheries Administrative Order No. 272, may mabigat na parusa at multa ang mga lalabag dito. Eksklusibong nagbigay ng opisyal na pahayag sa Bilyonaryo News Channel si BFAR Region 6 Regional Director Remia Apari. Kinumpirmahan nila na nakatanggap sila ng reklamo hinggil dito noong July 22 at agad silang nag-utos ng investigasyon. Katuloy anya ang pangangalap ng mga ebidensya ng BFAR Region 6. Kapag napatunayang may nagkasala sa illegal na bentahan sa Carl's Fishing Port, hindi sila mag-aatubiling magtataw ng parusa. Wala pang pahayag sa ngayon ang Carl's Fishing Port.
2: Tensyon sumiklab sa pagitan ng pulis at mga rallyistang kontra sa PAC Silica. At mga makakasama ni Alex Ayala sa Asian Games, sino-sino kaya? Susunod yan sa Agenda.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga, kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsusuot.
1: Kasi-kasi ng ulo? Lechon pa more?
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa, presyong apot kaya, kamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you!

0: Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. 5 ang arestado at marami ang sugatan nang sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at relihista. Ilang progresibong grupo kasi ang nagtungo sa hotel sa Taguig kung saan ginaganap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na dinaluhan ng Pangulo. Ang mensahe nila kay PBBM sa agenda report ni Chet Gatchalian.
1: Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga realista na sumugod sa labas ng venue ng Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig. Magkahiwalay na nagmarcha ang dalawang grupo mula sa magkaibang direksyon. Kaya ang pwersa ng otoridad hindi napigilan ng mga realista na makalapit sa hotel. Ang ilan sa kanila nakapasok pa mismo sa loob nito. Pero agad din silang pinalabas ng security at kinandado na mga pinto ng hotel. Hanggang sa pagsisimula ng programa ng mga realista, patuloy ang mainit na konfrontasyon na magkabilang panig.
2: Pinilitan ako mag-anong kaya nga ayaw ko tumang ganon. Kaya ayaw ko tumating tayo sa punto
3: kailangan. Kaya huwag nyo haong gugulohin nyo.
2: Hindi sir, hindi kami nagugulo kayong magugulohin.
4: Hindi, babayaan pa kami dito. Nakagulo ba tayo mga
1: kasama? Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, tila binibenta ang resources ng Pilipinas sa mga dayuhan sa pamamagitan ng Luzon Economic Corridor at Pacsilica Hub.
5: Sa ilalim po ng Luzon Economic Corridor, ipapagamitin po sa mga dayuhan, lalo na ang Estados Unidos, ang ating yamang mineral, ang ating lupain, ang ating mga infrastruktura, ang ating tubig, enerhiya. Well, ang mensahe po natin kay BBM ay huwag pong ibenta ang Pilipinas sa mga dayuhan. The Philippines is not for sale.
1: Ayon sa ILPS Philippines, 5 ang arestado sa hanin ng mga realista. Nasa 27 naman ang sugatan mula sa 200 sumali sa protesta.
6: Inaresto po yung ating mga paraligal at binabanggit na sila po ay nanggugulo pero pangaparaligal lang po sila tapos napilitan pong pinaghihila.
1: Mag-aalis just nang matapos ang programa ng mga realista dito sa harap ng hotel pero nanatili ang ilang linya ng mga pulis na may anti-riot shields. Ang sabi ng mga security marshals na nagpaalis sa mga grupo, private property raw kasi ang lugar na ito sa Taguig.
7: Hindi naman kailan na nagsimula ang polis kailan na nang gulo.
8: Lagi naman yun, maximum tolerance naman kami lagi dito.
9: Makailan yung mga realista?
8: More or less, nasa 100.
1: Aabot sa 200 pulis ang deployed sa area ayon sa Taguig City Police. Nasa 16 daw dyan ang nagtamo rin ng sugat. Nagpatuloy naman sa pagsigaw ang mga grupo habang palayo sa hotel at sinabing mas malaking pagkilos kontra korupsyon ang maasahan sa kanila sa September 21. Para sa Agenda, Chet Gatchalian, Billionaire News Channel.
10: Sa kabila ng matinding protesta sa labas ng venue, business as usual ang ginanap na Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
11: Tila nanligaw ng foreign investors si PBBM sa Luzon Economic Corridor Investment Forum na idinaos ngayong araw sa Taguig City. Ibinida niya ang corridor bilang malaking opportunity para palakasin ang koneksyon sa pagitan ng apat na lugar sa Luzon, Subic Bay, Clark, Batangas at Metro Manila. Nakipagsapalaran ang Pilipinas sa US at Japan para isulong ang mga proyektong itataguyod sa Luzon Economic Corridor o LEC. Sakop nito ang mga sektor ng enerhiya, tubig, transport and logistics, digital connectivity at advanced manufacturing. Target din ang corridor ng mga engganyo ng high-value activities. Kabilang dito ang pagpapalago ng industriya ng semiconductors, artificial intelligence at shipbuilding.
12: Across all these sectors, our goal is not simply to attract investment. We want investment that strengthens our economy and expands Filipino capability.
11: Sa latest data ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nabawasan ang pagpasok ng foreign direct investments sa first half ng taon kumpara noong 2025. Bumagsak sa $3.38 billion ang net FDI inflows mula January hanggang June ngayong taon. Mababa ito ng 17.8% kumpara sa $4.12 billion na naitala noong first half ng 2025. Ayon sa BSP, bumaba ang inflows dahil sa mas mababang net investments sa debt instruments. Todo suporta naman ang Washington sa pakikilahok nito sa LEC.
13: We're building conditions for Philippine American, Japanese, and other companies to make big investments here. The United States is all in.
11: Binigyang diin din ni Japan Charge d'Affaires, ad interim Ono Show, na makakatulong ang LEC para pabilisin ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
14: Japan stands ready to deepen cooperation with the Philippines, the United States, and all esteemed LEC partners. By pooling our collective expertise, resources, and shared visions, we can unlock even greater synergies, share invaluable best practices, and collectively continue.
11: Para kay PBBM, hindi lang sa dami ng mga proyektong maitatayo sa LEC, masusukat ang tagumpay ng corridor. Nakataya rin ito sa malilikhang trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Para sa Agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
0: Kasado na ang mahigit 15,000 na pulis na ide-deploy para sa inaasahang protesta sa Metro Manila sa martial law anniversary sa September 21. Ayon sa NCR Police Office, layunin nilang panatilihing mapayapa ang mga pagtitipon. Wala naman daw direct threat na na-monitor pero patuloy ang intelligence coordination at pakikipag-ugnayan sa mga organizer.
15: We will be deploying more than 15,000 ano, na mga kapulisan natin to ensure na yung mga rallies na mangyayari peaceful. Although, of course, we respect yung kanilang karapatan to express themselves, but yung inyong kapulisan will be watching also at nakaantabay kami para ma-prevent yung gulo nung nakaraang taon.
10: Kapapasok lang na balita, nagpasaklolon na si VP Sara sa Korte Suprema sa gitna ng kinakaharap na kasong grave threats. Sa 28-page petition, hinimok ng bise ang korte na ideklarang illegal ang indictment sa Quezon City Regional Trial Court. Immune daw siya sa kaso dahil siya ay impeachable government official. Naghain din si VP Sara ng urgent motion sa SC para sa temporary restraining order para pigilan muna ang paglilitis sa QC. September 4 nang nag-issue ng arrest warrant ang local court laban kay Duterte. Nakatakda ang arraignment bukas September 11. Siniguro ng Sandigan Bayan ang mabilis na paggulong ng mga kasong may kaugnayan sa flood control scandal. Kabilang dito ang kinakaharap ni resigned Congressman Zaldi Co. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
16: Willard Zaldi Co. is the agenda. Yan ang giit ni DILG Secretary John Vicrimulya dahil ang mahuli raw si Co. at all costs ay ang marching order ng Pangulo sa DILG. Nakikita naman ng Sandigan Bayan ang mas mabilis na desisyon sa mga kaso sa flood control scandal kung saan ang kaso ni Co. ang kauna-unahang naisampa before the anti-graft court.
11: Nakikita ng Sandigan Bayan na sa loob ng isang taon, posibleng may hatol na sa ilang flood control cases, conviction man o acquittal. 26 flood control cases na ang naisampa ng Office of the Ombudsman sa Anti-Graft Court, kabilang ang mga kasong laban sa mga senador at kongresista.
17: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within the year po. Mm-hmm. Or acquittal within the year.
18: Or acquittal, of course.
17: The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
11: Noong November 18, 2025, isinampa ang unang flood control case. Akusado roon si resigned Congressman Zaldi Co. at iba pang individual, kaugnay ng isang 289 million peso project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Wala pang isang taon, nasa defense stage na raw ang ilan sa flood control cases. May isa namang na-archive dahil hindi mahanap ang akusado. Malaki rin ang itinaas ng overall conviction rate ng Sandigan Bayan. Mula isa sa 10 nahatulang guilty noong 2021, nasa halos 8 sa 10 kaso na ito ngayong 2026. 82.48% na ang conviction rate ng anti-graft court ngayong taon. Isa raw sa mga posibleng dahilan ang mas mabilis na pagdinig sa mga kaso dahil sa fresh na memorya ng mga testigo at mas handa raw ang prosecution.

0: Well, Lord, hindi raw hawak ng local authorities itong si dating Congressman Zaldico at sabi ni Remulla kanina ay posibleng nagtatago raw ito sa likod ng sistema sa Europa. At kahit para magkaroon or merong open border ang EU ay malalaman pa rin naman daw nila kung saan nagtatago ang dating kongresista.
1: The truth and the law is behind us, and I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order.
0: Humihingi ang DILG ng karagdagang confidential funds para sa 2027 na nasa 200 milyon. Para raw yan sa matinding workload na ipinasa ng Office of the Ombudsman sa kanila para mag-aresto ng mas marami pang individual. Balik sa iyo, Willard.
2: Hana, may petsa na ba kung kailan nilipad si Secretary John Vic pa Europa para hanapin si Zaldico?
0: Ayon kay Secretary John Vic Remulla, Willard, in 2 weeks daw ay posible na silang lumipad pa Europa. So bago matapos ang September, Willard, inaasahan natin na lilipad na ang local authorities para nga hanapin itong si resigned Congressman Zaldico. Balik sa iyo, Willard.
2: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
3: Inannounce na ang Philippine Tennis Delegation sa upcoming Asian Games. Pinangungunahan sila ni Alex Ayala na desididong i-represent ang bansa despite a possible sanction from the WTA. All is set for the Philippine delegation sa Asian Games in Japan. Pinay tennis sensation Alex Ayala headlines the team na kinabibilangan din nila Tenny Madis, Shira Rivera, Steffi Aludo at Francis Alcantara. Una nang naiulat na posibleng maharap si Ayala sa mabigat na sanction mula sa WTA kapag sumali siya sa torneo. Magkasabay kasi ang Asian Games at China Open na isang mandatory WTA 1000 at major tournament sa tennis calendar. Kapag itinuloy ni Ayala ang pag-skip dito ng walang valid medical reason, papatawan siya ng WTA ng multa na aabot sa $10,000 o higit 560,000 piso. Automatic na 0 points din ang kanyang makukuha para sa naturang tournament, isang bagay na maaaring magdulot ng pagbaba ng kanyang official world ranking. Bagamat napakalaking bagay ng WTA 1000 points para sa kanyang pro career at continuous ranking promotion, buo ang desisyon ng world number 18 na makapagdala ng medalya at dangal sa Pilipinas sa regional stage.
4: I love playing and competing with the Philippine team and in, you know, the SEA Games, the Asian Games I've also done. I think it's a really fun environment. You know, the Asian Games happens once every 4 years and I found myself drawn to competing in that.
3: Gaganapin ang Asian Games from September 19 to October 4. History was made para sa Japanese basketball. For the first time, dinala ng B-League ang kanilang laro dito sa Maynila. Tampok dito ang tagisa ng galing ng dalawang Gilas Pilipinas teammates. Yan ang agenda report ni Avia Zunit.
5: Sa pagdiriwang ng 2026 Philippines-Japan Friendship Year, mas tumalawak ang exchange ng dalawang bansa. Ngayon, sa pamamagitan ng basketball. Kauna-unahang pagkakataon ng B-League na mag-host ng official games sa labas ng Japan at Manila ang piniling destination. Sa unang laro, nagkaharap agad ang dalawang Pinoy stars na magkakampi sa Gilas Pilipinas. Sina AJ Edu ng Gunmacrane Thunders at Dwight Ramos ng Livanga Hokkaido. Gunma ang nanaig 98-81 kontra Livanga Hokkaido. May 13 points si Ramos habang nagtala si Edu ng 7 rebounds at 4 assists para sa kanyang team.
6: It's a privilege. It feels kind of weird, kind of like two worlds colliding. To be playing B-League basketball here in Moa. But it's a blessing and I'm grateful for... Just people here being able to see B-League basketball in person.
5: At kahit magkakampi sa national team, iba ang kwento pag magkaibang jersey na ang suot.

0: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
2: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
3: Actually, mahirap patunayan.
1: The paper trail catches the lawyer.
0: Join Attorney Mike Puleto and Attorney Karen Gimeno on
4: Abogado Thursday,
1: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
5: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall, bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Nagsampa ng kasong libel at cyber libel ang kampo ni KOJC leader Apollo Quiboloy laban sa tatlong mambabatas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimban.
6: Nagay ng mga reklamong libel at cyber libel si Attorney Ferdinand Topacio para sa kanyang kliyenteng si KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy ngayong araw sa Pasig City Prosecutor's Office. Iniyain ng reklamo laban kina Akbayan Partilist Representative Percy Sendanya, ML Partilist Representative Laila De Lima at Senator Risa Hontiveros. Kaugnayan ng mga pahayag ng mga mambabatas na sex trafficker si Quiboloy.
7: Para sa amin ay nakakapanirang puri kay Pastor Quiboloy gayong etong mga usapin tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya ay hindi pa po tapos. Ongoing pa po at may presumption of innocence ang kahit sinong akusado sa ilalim ng ating saligang batas.
6: Kasalukuyang nahaharap si Quiboloy sa patong-patong na kasong may kaugnayan sa human at sex trafficking dahil sa mga umano'y pang-aabusong ginawa nito bilang leader ng KOJC. Nahaharap din ito sa isang extradition request mula sa Estados Unidos matapos siyang maitala bilang isa sa most wanted ng FBI dahil sa mga kaparehong alegasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Sendanya na isang karangalan na mapabilang sa hanay ng anyay principled and courageous women. Sa tinawag niyang harassment suit ng nakakulong na KOJC leader, paninindigan niya hindi sila titigil na ipaglaban ng katarungan para sa mga umano'y biktima ni Quiboloy. Para kay Congresswoman De Lima naman, misdirection lang ang reklamong inihain ng Quiboloy camp. Pasarin niya sa KOJC leader, ipagtanggol na lamang ang kanyang sarili sa mga kasong kinahaharap nito. Sinubukan din ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang komento ni Senator Hontiveros, pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
4: Nagkainitan ang depensa at prosecution sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Senador Dante Marcoleta at former Congressman Mike Defensor sa Sandigan Bayan. Kaugnay pa rin yan ng kanilang 75 million peso plunder case. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
8: Mas hinigpitan ng Sandigan Bayan ang media access sa ikalawang araw ng bail hearing ni Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at dalawa pang akusado sa 75 million peso plunder case. Kasunod ito ng nakaraang insidente sa bail hearing kung saan nakapagpa-interview pa sa media si Marcoleta bagamat hindi ito napahintulutan ng BJMP. Ngayon, kailangan munang makuha ng media ang pahintulot ng korte bago makapagpahayag o makapagpa-interview ng sino man sa mga akusado. Samantala, umabot sa

0: 25 million ang tatlong halagang sinasabing hindi na ideklara sa SALN at campaign finance reports ni Marcoleta ayon sa prosecution. Giit ng depensa, ang halaga ay campaign donations. Iginiit naman ng prosekusyon na hindi ito na ideklara sa mga kinakailangang official filings. Tatlong BIR witnesses ang iniharap ng prosekusyon, pero isa lamang ang sumalang matapos hindi na ipa-witness stand ang dalawa dahil sa stipulation na magkabilang panig. Kwestiyon din ng depensa ang ilang dokumento kabilang ang certification na ayon sa BIR witness ay hindi niya personal na pinirmahan o inihanda. Isang authorized assistant ang lumagda. Iginiit ng depensa ni Defensor na wala umanong donasyong natanggap sa ilang sakop na taon. Isang posisyong sinasalungat ayon sa prosekusyon ng mga dokumentong iniharap sa korte. Mahigit 2 milyon naman ang tax amount na nabanggit para kay Defensor at negosyanteng si Aristotle Viray, habang mahigit 1 milyon para sa isa pang akusado na si Joseph Espiritu. Magpapatuloy ang bail hearing sa September 14 para sa request to post bail ng mga akusado. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
1: $5,000 for each American. Ito ang ipinangako ni US President Trump kapag nanalo ang Republicans sa midterm election sa Nobyembre. Ginawa niya yan sa kauna-unahang midterm convention ng kanyang partido sa Dallas, Texas.
2: Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. The only caveat I have is that the dividend that we're making must be spent in the United States of America.
1: Bago magtungo sa Dallas, sinabi ni Trump na matatapos ang giyera ng Amerika sa Iran pagkatapos ng midterm polls.
3: Because they can't hold out any longer. They're desperate to try and affect the election so that we can get a nice, weak group of people in there and leave them alone and let them have their nuclear weapon. All they want is a nuclear weapon. And if they had a nuclear weapon, the whole world is in deep trouble.
4: Sumipa na naman sa higit $100 per barrel ang presyo ng Brent crude oil. Ito'y matapos atakihin ng Iran ang nasa mahigit 12 barko sa Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang 1/5 o 20% ng langis sa buong mundo. Tinarget din ng Amerika ang nasa 5 Iranian oil tankers. Pinangangambahan ngayon ang price increases at interest rate hikes. Kaya naman may panawagan ang United Nations.
5: Navigational rights and freedom of navigation in and around the Strait of Hormuz must be fully restored and respected in accordance with international law. The Secretary General urges the parties to make full use of diplomatic channels and resolve issues through dialogue and negotiations.
6: The stars turn out para sa birthday celebration ni celebrity dermatologist Doc Ivy Teo. With the theme Y2K, ginanap ang celebration sa Iron Fairies in BGC. Kabilang sa high-profile guests, sina Catherine Bernardo, Maricel Soriano, and Zanjo Marudo. Spotted din sina Tim Yap, Carla Abeliana, Kylie Verzosa, and James Reed. Also present ang Pressman sisters, including Yassi's fiance, Congressman Luigi Villafuerte. And of course, todo suporta rin ang asawa ni Doc Ivy na si Dr. Z. Nagpasaklolo na sa NBI ang isang Pinoy reality TV star who lost his mom after she underwent cosmetic procedure. Ang nag-operate umano sa ina, isang sikat na doktor sa San Juan. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
7: Hindi na naabutan ng ina ni Phil-Am reality TV star Ron Tristan Perez ang sanay pagharap nito para sa isang episode ng sinalihan niyang programa. Umuwi raw sa Pilipinas si Christina Perez para sana sa isang mommy makeover sa sikat na surgical and dermatological clinic sa San Juan City. Pero isang linggo umano matapos umailalim sa apat na iba't ibang procedure noong March 2, nakatanggap na lang ng tawag si Tristan na wala na ang kanyang ina.
8: I just need clarity. I need more than... That's basically all I got when I got here is, hey, it happens. That's not good enough for me. I'm not accusing anyone of anything. I just need more than that. I need documents, papers, expertise that this is what was done here was everything.

0: that was supposed to be done. No stones left unturned.
1: Nagtungo sa NBI si Tristan ngayong Webes kasama ang kanyang abogado para paimbestigahan ang pagkamatay ng kanyang ina. Hindi raw kasi basta-basta ang pinagdaanan nitong surgical procedures at gusto niya lang matiyak na walang naging kapabayaan sa parte ng clinic. Ang sikat na doktor pa raw mismo ang nag-operate kay Christina, kabilang na ang liposuction at Brazilian butt lift. Pero ang clinic agad umanong naghugas kamay ng kanyang nakaharap.
0: That's the answer that I got is here's a document that says, hey, we're free of anything if anything happens. Here's the documents that we do have. If you want an even deeper one, I need a subpoena from you. You're not going to get all the details from this. And then the last piece that I got from them was a bill for the rest of my mom's procedure.
2: Siya kung tutusin, na-listed na doctor niya, and we want to have it investigated then. The 1 week ng recovery period, supposed to be in another hospital, that doctor never visited her.
1: Tinanggap ng NBI ang reklamo at gugulong na ang investigasyon. Bilang anak, wala namang pagsisisi si Tristan dahil anya na ibigay niya ang lahat ng makakaya para sa ina. Kailangan lang daw niya ngayon ng mapaglalaanan ng umaagos na pagmamahal na wala na anyang mapuntahan. Para sa Agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
3: Erplano ng PCG pinaputokan ng flares ng China. At Frankie Pangilinan, matagal nang di nakakausap si Casey Concepcion. Susunod yan sa Agenda.

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
0: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hours and sa White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan. Sa northbound lane, light naman ang sa southbound lane. Pinaputukan ng flares ng Chinese military ang isang PCG aircraft habang nagpapatrulya sa Kalayaan Island Group noong September 7. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, galing ang flares sa Chinese-occupied Subi at Mischief Reefs, kung saan namataan din ang maraming Chinese maritime militia vessels. Giit ng PCG, delikado ang aksyon ng China at paglabag sa international law.
7: Di patapos ang buwelta ni Defense Secretary Gibo Teodoro matapos kasi niyang puksain ng China. Kasunod ng pag-abot nito ng liham sa kanya, may birada agad siya kaugnay sa sigalot sa laot. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
8: Sinalubong ng palakpakan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa 2026 Manila Strategy Forum ng Center for Strategic and International Studies sa Paranaque. Kasunod dito na ngayon viral na makikipagsagutan ni Teodoro sa liham na iniabot sa kanya sa isang defense dialogue sa South Korea nitong linggo.
9: China neither accepts nor recognizes the award. Of course, because you lost.
8: Line by line sinagot ni Teodoro ang liham ng China at ngayong araw, ikwento ng kalihim na sa defense attaché ng Beijing ito nang galing. Hanggang ngayon, wala pa raw nakakausap si Teodoro mula sa kampo ng China dahil wala naman anya siyang meal-to-meal relations sa kanyang Chinese counterparts. The world has been coddling and indulging China, saan ni Teodoro. Tila knee-jerk reaction niya lang daw ang kanyang pag-responde sa liham dahil kahit sino naman daw na nasa tamang pag-iisip at may tamang pagkapahalaga sa batas, magsasalita laban sa ganitong mga encounter.
10: And it boils down to already, boils down to basics. It's decency and good behavior. I mean, that's foundational and fundamental. And all of these actions we see in the West Philippine Sea, their assertiveness, wolf warrior diplomacy, what does that translate into? That translates into rudeness, boorishness, abusiveness, and whatever adjectives you can find for it.
8: Sinagot din ni Teodoro ang pahayag ng China na Pilipinas ang lumabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS kung saan parehong signatory ang Beijing at Manila. Hanggang ngayon, may maritime militia at elemento ng People's Liberation Army ng China raw sa West Philippine Sea ayon kay Teodoro. Dumarami rin daw ang Chinese incursions sa teritoryo ng Pilipinas at maging increased military activity Laban naman daw sa tropa ng Japan. Typical Chinese propaganda kung ituring ni Teodoro ang liham ng China at panawagan niya sa publiko tumindig at ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa mga pagkakataong kinukumpronta ang ating soberanya. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
6: Desidido si Senator Risa Ontiveros na punan ang mga kakulangan sa mga doktor at ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang detalye sa Agenda Report ni Joan Manalo.
3: Hindi lamang ospital sa papel, kundi dagdag kagamitan, doktor at health personnel. Ito ang layo ng Senate Committee on Health and Demography sa kanilang naging pagdinig para pag-usapan ang mga panukalang nagtutulak ng dagdag ospital at pasilidad, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng kagyat na tulong medikal.
11: Malinaw ang aking bias. Kung limitado ang ating resources, dapat unahin natin ang mga lugar at komunidad kung saan kulang o walang sapat na access sa government hospital care.
3: Ayon kay Committee on Health and Demography Chairperson Senator Risa Ontiveros, kabilang sa kanilang mga tinututukan ay ang pagdadagdag ng kapasidad sa mga lugar tulad ng Davao de Oro at Dinagat Islands at maging ang proposal para sa veterans hospital facilities sa Visayas at Mindanao.
11: Hindi sapat ang ospital sa papel. Kapag nagdaragdag tayo ng beds, dapat may dagdag ding doktor, nurse, allied health professionals, equipment, gamot, diagnostics at operating funds.
3: Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ang ilang mambabatas mula sa kamara para idulog ang mga pangangailangan ng ilang lokal na ospital sa bansa. Isa na rito si Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora na may panukala para sa isang multi-specialty hospital sa munisipalidad ng Moncayo dahil wala pa rin daw anyang level 2 o level 3 DOH hospital sa Davao de Oro.
12: When our people need specialized care, they travel more than 2 hours to Davao Regional Medical Center in Tagum City or 3 to 4 hours to SPMC to of Davao City. And when they get there, they find a hospital already operating far beyond its bed capacity. Madam Chair, sa Davao de Oro, ang 2 oras o 4 na oras na biyahe papuntang hospital ay hindi lang abala. Para sa aming maraming kababayan, iyan ay pagitan ng buhay at kamatayan.
3: Dagdag ni Zamora, tumatakbo rin sa mga pribado at LGU Med Hospital sa Moncayo ang mga pasyente mula sa iba't ibang karatig rehiyon dahil nasa boundary anya ng Davao de Oro ang naturang munisipalidad. Kaya patuloy na nananawagan ang mambabatas na agarang maaprubahan ang panukalang magtayo ng multi-specialty hospital sa lugar. Nakatakda namang magpulo ang Technical Working Group ng Health and Demography Committee para pagsama-samahin ang mga panukalang batas na overlapping. Inatasan na rin ni Ontiveros ang Department of Health, Department of Budget and Management at maging ang mga LGU na magsumite ng datos tungkol sa service gap at kinakailangang pondo ng mga lokal na ospital. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonar.

0: Matagal nang hindi nagkakausap at nagkikita sina Frankie Pangilinan at half-sister niyang si Casey Concepcion. Pero tila hindi kailanman na walang pagmamahal ng singer-actress sa kanyang ate Casey. Sa panayam kay Frankie sa YouTube channel ni Oggy Diaz, inamin niyang may hindi pagkakaunawaan sila ng kanyang kapatid. Pero pinili niyang manahimik lang.
1: No matter what I say, it will sound like it's defensive or like will sound like it's ano and stuff like that. So
2: kaya pinili mo na lang.
1: Every day ko na lang ipapatunayan ko na lang sa actual na ginagawa ko every day in my life. Hindi ko na kailangan i-post or like gawin ng issue online na.
0: Naging usap-usapan ng magkapatid noong 2023. Matapos i-unfollow ni Casey sa Instagram si Frankie pati ang kanilang amang si Senator Kiko Pangilinan. Sa kabila nito, maring sinabi ni Frankie na hindi niya kailanman ituturing na half-sister lang si Casey.
1: She's my sister. There's no way around that. I don't get why people try to detract or ano, never ko pong pinag-isipan na, or never ko pong naisip na half-sister ko siya, or you know, of course, you know, biologically that's true, but as far as I'm concerned, I love her very much. I love my sister very much. And I think I can say I miss my sister very much. We haven't really spoken in a really long time.
0: Para kay Frankie, normal sa isang pamilya ang magkaroon ng tampuhan at hindi pagkakaunawaan. Pero hindi nito kailangan burahin ng pagmamahalan. Tila may good signs din dahil recently, muling finalo ni Casey sina Frankie at Kiko sa Instagram. Sa kabila ng katahimikan, isang bagay lang ang malinaw. Hindi pa rin sarado ang puso ni Frankie para sa kanyang ate Casey. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
3: Naka-date night naman ni Casey Concepcion si Senator Kiko Pangilinan. Sa post sa Instagram, inamin ni Casey na na-miss niya ang ganitong bonding with her stepdad. Bukod sa good food at great stories, nag-share din daw si Sen Kiko ng anyay best life advice. Payo ng mambabata sa mga kabataan, trust in God and let go of things you cannot control. Si Casey ay anak ni Sharon Cuneta with her ex-partner Gabby Concepcion. Quezon City, nagdeklara na rin ng leptospirosis epidemic. At Apple, may foldable phone na rin. Susunod yan sa Agenda.

0: Pero Tito Ron, may tanong lang ako.
1: No matter how much we try to save electricity, why does the power bill just keep going up?
2: Ay, yun ang reklamo.
0: Oh.
1: Join NEA Administrator Antonio Almeida and ERC Chairman Attorney Francis Juan.
3: Lord of the day.
1: What's the point of power in the Philippines? With Ronnie Puno.
4: Usapan natin lahat yan.
1: And Alex Caleja.
5: Ano ba talaga?
1: What's the point?
6: Traffic check ulit tayo sa elliptical road, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Matapos ang lungsod ng Maynila, Quezon City naman ang nakakaranas ng leptospirosis epidemic. Ayon sa LGU, nasa 738 cases na ang naitala ngayong taon, mas mataas ng 29% kumpara noong 2025. 47 na rin ang namatay dahil sa sakit. Pero tiniyak ng mga ospital na manageable pa rin ang sitwasyon.
7: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
8: Hindi andito ako ngayon sa Paseo del Mar sa Zamboanga City, kung saan katulad sa Luzon and Visayas ay nagkaroon din ng mga pag-ulan dahil muli sa habagat or southwest monsoon. Samantala, isang low pressure area po ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at dito po sa labas ng ating PAR at huminga na mataan at around 590 kilometers kanduran ng Subic Zambales. Ayon sa PAGASA, posibleng maging bagyo ang LPTA bukas o sa weekend. Pero ang good news, hindi naman ito makaka-apekto directly sa ating bansa at sa halip ay kikilos palayo patungong Central Vietnam. Sa susunod na 24 oras, posible pa rin umabot hanggang 100 mm ang ulan sa 10 lugar sa Luzon dahil sa habagat. Kabilang na dyan ang La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales,

0: Bataan, Tatlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. The weather, pinag-iingat pa rin natin ang mga nakatira sa lugar na iyan. Hindi pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na more than 6 weeks na po na may mga pag-ulan, dulot pa rin ng bagat. Bukas, 9-11 o araw po ng Biyernes, sa Rizon, mababawasan na ang pag-ulan dahil sa pag-divert ng habagat patungo doon sa LPA sa may West Philippine Sea. Sa umaga, may chance pa rin po ng light to moderate rain sa Metro Manila at sa kanlurang parte ng Luzon, lalo na sa Batanes, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ngunit posible po ito mabawasan pagsapit ng hapon hanggang gabi. Habang sa nalitirang bahagi naman ng Luzon, may asahan na pong pagputi ng panahon umaga pa lamang at may chance na lamang ng isolated thunderstorm sa hapon, lalo na sa Cordillera Region, Cagayan Valley at dalawigan ng Aurora. Kung improving ang weather sa Luzon bukas, mas improve naman ang weather sa Visayas at Mindanao dahil magiging maaraw muli sa maraming lugar mula umaga hanggang early afternoon. Kayin pa man, pinag-iingat pa rin natin ang mga nasa Zamboanga Peninsula, gaya dito sa may Zamboanga City at sa Caraga Region dahil posibleng umakyat muli ng 42 degrees Celsius ang heat index o mararamdamang init pagsapit ng tanghali. Habang sa hapon at gabi, posible lamang ang saglit na ulan o bigla ang thunderstorms, lalo na sa may Samar Provinces, Northern Mindanao, Danao del Sur at Agusan del Sur. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes po, no, mula dito sa Zamboanga City. Ako po ang inyong ka-weather Benison Estareja na nagsasabi, ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Dumadami ang mga Pinoy na lumilipat sa electric vehicles at ayon sa industry stakeholders, public awareness at edukasyon ang susi para sa full adoption. Kaya naman may bagong programang AC Mobility aimed at current and future EV owners. Narito ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
2: AC Mobility of the billionaire Zobel de Ayala family is serious about the electric vehicle ecosystem in the country. Bukod sa pagdadala ng new energy vehicles sa bansa, pinapalawak din nito ang charging infrastructure through what it calls the Philippine EV spine. At ngayon, bagong initiative ng kumpanya ang Drive Electric EV Safety Program, kung saan ipinunto na public education ang real success ng full mass adoption. Pag-amin ni Billionario Air Jaime Alfonso Zobel de Ayala, may mga tanong pa rin tungkol sa EV technology at kailangan itong maintindihan ng mas maraming motorista.
3: The Drive Electric EV Safety Program is our way of answering the questions that all of you are asking. It is proof of our commitment as a community to making EV adoption safer, to making it smarter, and of course, more practical. This learning program is grounded in technical expertise.
2: Kabilang sa mga pinag-usapan ang battery technology, safety standards, responsible charging practices, at emergency response.
4: This is not just for EV owners already today, but also for EV intenders, for businesses, for fleet users, and even for first-hand responders. So really, this makes sure that we are aligning the private sector innovations to the government's vision of having, you know, safe and very well-regulated EV ecosystem.
2: Interesting daw makita na may similar problems ang EV industry ng Pilipinas sa ibang bansa sa Southeast Asia gaya ng Malaysia. Pero mahalaga ang mga polisiya, kaya naman maaari raw magamit ang experience nila para maisaayos pa ang sektor na ito ng bansa. AC Mobility says this is just the beginning of the conversation. Plano nilang dalhin ng forum sa iba pang bahagi ng Pilipinas para mas mapalawak ang EV awareness at education ng mga Pinoy. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel.
5: Billy Joel reveals he underwent brain surgery. He told SiriusXM's The Billy Joel Channel na diagnosed siya with normal pressure hydrocephalus last year. Naapektuhan ito ang kanyang balance, forcing him to cancel several concerts. Pinayuhan din daw siya ng mga doktor na iwasan ma-stress and to have a shunt implanted in his brain. After the surgery, bumuti raw ang pakiramdam at memory ng 77-year-old Grammy-winning singer. Wala rin anya dapat ikabahala ang fans as he continues his recovery.

0: Dave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Guanzon, she also tried to exploit it.
5: Ano mapapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Ba.
0: Conversations that go beyond the political headline.
5: O sino mga hula mong kakasol?
1: Hindi man kami sa ayon ni Jess Alimbawa.
7: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capullo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Senator Lacson, walang nakikitang issues sa overseas travel ng Cayetano siblings sa ngayon.
1: Dating Speaker Romualdez not medically fit to travel kaya no show sa Sandigan. Korte, pinag-utos na dalhin na siya sa kulungan.
0: Reklamo ng NBI kaugnay ng honey trap plot laban kay Leviste, sinusuri na ng DOJ.
1: Russia at Vietnam lumagda sa kasunduan para sa Strategic Oil Reserve.
0: At Consi Alfred Vargas nakisabay sa throwback AI trend.
1: Not fit to travel ang dating speaker kaya no-show sa Sandigan, si Romualdez. Pero di man nakadalo, sabi ng Sandigan dapat na siyang ikulong sa New Quezon City Jail. Yan ay kung pwede na siyang ilabas ng Cardinal Santos. Sa ngayon, nananatiling nakabantay muna sa buong ospital ang mga otoridad. May political update si Isaiah de la Fuentes.
2: Not medically fit to travel, yan daw ang sitwasyon ni former House Speaker Martin Romualdez. Dahilan kaya hindi siya nakadalo sa Sandigan Bayan para sa pagdinig sa hilingang hospital confinement. Samantala, ngayong araw, pinag-utos rin ng Sandigan Bayan na ikulong si Romualdez sa New Quezon City Jail. Yan ay kung dapat na siyang ilabas sa Cardinal Santos. Kaya mag-aalas stress kanina nang dumating sa Cardinal Santos Medical Center ang ilang mga otoridad na mula sa BJMP. May nakasunod rin sa kanila na ambulansya na posibleng sakyan ng dating House Speaker kung kailanganin na siyang lumipat. Pero base na rin sa Sandigan Bayan, mananatili muna dito si Romualdez hanggat wala pa silang resolusyon para sa hiling niyang hospital confinement. Sa ngayon, nananatiling nakabantay muna sa buong ospital ang mga otoridad na mula sa BJMP habang hinihintay ang utos na ilipat si Romualdez. Hanggang sa ngayon, wala pa rin ibinibigay ang Cardinal Santos Medical Center na medical bulletin sa kabuuang kalagayan ni Romualdez. Pero matatandaan na base sa mga unang findings kay Romualdez, nakararana siya ng ilang karamdaman kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition.
1: Mananatili dito sa Cardinal Santos Medical Center si former House Speaker Martin Romualdez. Yan eh hanggat walang nilalabas sa resolusyon ng Sandigan Bayan kaugnay sa kanyang hiling na hospital confinement. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Bilyonario News Channel.
0: Umalis pa Singapore ang magkapatid na sina Alan Peter at Pia Cayetano. Pero wala namang nakikitang problema ang kanilang mga kapwa senador. Yan ang Politico Update ni Hannah T.
3: Umalis ng Pilipinas sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at ang kapatid nitong si Senator Pia. Pasado 6:30 kagabi, naispatan si Senator Alan na nagpa-picture sa isang pasahero sa NAIA Terminal 3 bago lumipad pa Singapore. Kalaunay nakitang magkasama ang magkapatid sa Changi Airport past 10 p.m. Sabi ng Bureau of Immigration, walang hold departure orders para sa dalawang senador para legal silang haranging makalabas ng bansa. Hindi na sinabi ng ahensya ang iba pang impormasyon sa biyahe ng dalawa. Pero sa kabila ng mainit nilang bangayan, wala pa naman daw nakikitang issue si Senator Ping Lacson sa pag-alis ng bansa ni Cayetano. Hayaan daw munang magpahinga ang kanyang kapwa senador at kung health-related man daw ang biyahe, taus-puso niya itong hinihilingan ng mabuting kalusugan sa kabila raw ng hindi nila pagkakaunawaan.
4: Kung intention nila magpahinga from distress na nangyayari dito concerning his person, but yung working relationship dito, I think he deserves that to San Sorping.
5: So wala naman.
4: Huwag lang siyang tutuloy sa France.
5: It's good. Ayun, sir, may ganun bang concern?
4: No, wala. Sabi ko, hindi yan issue as of now.
3: Paliwanag naman ng Senate leadership, hindi kailangang humingi ng pahintulot ang mga senador bago lumabas ng bansa kaugnay ng personal trips nito.
6: Personal trip yun eh, without talk kung anong vision eh. So wala naman kailangan, walang policy na kailangan magpahanap.
3: bago ang biyahe. Nasa Senado pa si Senator Allen kagabi at aktibong nakilahok sa plenary deliberations. Nagpanukala pa ito ng amendment sa panukalang nagtatakda ng termino ng barangay at SK officials na isama ang state universities and colleges sa mga institusyong pwedeng tumulong sa kanilang training. Inaprubahan ang kanyang amendment nang walang tumutol. Para sa Politico Nightly, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
1: Hindi kailangang humingi ng permiso sa Senado ang mga senador kung personal ang biyahe sa labas ng bansa. Ito ang paliwanag ni Senate President Pro Tempore Tito Soto kaugnay ng pag-alis ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at kapatid niyang si Senator Pia Cayetano. Nakita ang Cayetano siblings na sumakay sa Singapore-bound flight kagabi. Wala namang detalye na inihayag sa publiko ang kampo ng magkapatid na senador tungkol sa layunin ng kanilang biyahe. Ayon kay Soto, personal na biyahe ito at hindi kailangang humingi ng Senate authority. Naging usap

0: trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, may 10 araw ang DOJ para pagpasyahan kung isusulong ang preliminary investigation o ibabalik ito sa NBI. Kabilang sa mga respondent, si dating Congressman Jean Paras at isang talent manager. Inireklamo sila sa umano'y paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Ayon sa NBI, lumitaw ang umano'y plot matapos magbigay ng impormasyon ang talent manager na naaresto sa isang entrapment operation noong July 28.
1: Dismayado ang civil society group na August 21 Movement o ATOM sa desisyon ng Korte Suprema na baliktarin ang naunang hatol ng Sandigan Bayan laban kay dating First Lady Imelda Marcos sa kasong graft. Matatanda ang hinatulang guilty ng Sandigan Bayan noong 2018 ang ina ni Pangulong Bongbong Marcos sa 7 counts of graft na may parusang pagkakulong na 6 hanggang 11 taon. Kaugnay ng umano'y paggamit niya ng kanyang posisyon para mapanatili ang koneksyon sa ilang Swiss Foundation. Ngunit ayon sa Korte Suprema, nabigo ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt ang dating First Lady. Ayon sa ATOM, sa loob ng ilang dekada, ang Korte Suprema ang tinitingnan ng mga Pilipino bilang huling takbuhan para makamit ang tunay at ganap na hustisya.
0: Kukonsulta ang Senate Impeachment Court sa 4 na retiradong mahistrado ng Supreme Court para malinawan ang bilang ng botong kailangan para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa hinihinga ng legal guidance ang dating Chief Justices na sina Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. at retired Associate Justice Adolf Azcuna. Nakatakdang humarap sa Senado sina Panganiban, Puno at Azcuna sa September 16 habang magsusumite naman ng legal memorandum si Davide. Kasunod ito ng pag-apila ni Senator Erwin Tulfo sa 16-vote threshold para sa conviction, nakatumbas ng 2/3 ng 24 senador. Nagkaroon ng issue sa vote count dahil sa pagliban ng ilang senator judges, kabilang sina Jenggoy Estrada, Rodante Marcoleta, Ronald Bato de la Rosa at Loren Legarda. Nakatakdang pakinggan ng Senado sa September 23 ang oral arguments ng prosecution at depensa bago bumoto sa apila ni Tulfo.
1: Nanawagan si Senador Risa Hontiveros na dapat harapin ni Pastor Apollo Quiboloy ang mga paratang laban sa kanya imbes na baliktarin ang usapan. Ito'y matapos magsampa ng kasong libel at cyber libel ang kampo ni Quiboloy laban kay Hontiveros. Akbayan Party List Representative Perse Sandania at ML Party List Representative Laila De Lima. Dagdag pa ng senadora, wala siyang dapat ikatakot dahil si Quiboloy ang isa sa most wanted ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika.
2: Kung talagang naniniwala si Quiboloy sa hustisya at sa Diyos, harapin niya ang mga paratang laban sa kanya. Managot na lang siya. Ang dapat nating protektahan ay ang mga biktima at kababayan nating naglakas loob magsalita at lumantad laban kay Quiboloy.
1: Ipinapa-extradite si Quiboloy sa Estados Unidos dahil sa mga kasong sex trafficking at bulk cash smuggling. Kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail si Quiboloy dahil sa qualified human trafficking at sexual abuse cases dito sa Pilipinas.
0: Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan, patuloy ang panawagan para sa mas makatarungang sahod at mas matibay na proteksyon para sa mga manggagawa. Pag-uusapan natin ang 60 pesos na wage increase, provincial wage rates, contractualization at ang kalagayan ng mga job order at contract of service workers. Makakausap natin sa Politico Nightly si Kamanggagawa Party List Representative Congressman Elijah Eli San Fernando. Kung Eli, magandang gabi si Raya ito.
3: Magandang gabi po, Ms. Raya, at sa lahat po ng nakikinig sa Bilyonaryo.
0: Kung Eli, diretso na po ako, bakit ninyo sinabing hindi dapat aprubahan ang 2027 budget ng DOLE kung hindi nito ipagtatanggol yung 60 pesos na wage increase?
3: Sa simpleng dahilan na mandato ng Department of Labor and Employment na tindigan yung karapatan ng mga manggagawa. At napakalinaw kahit sa ang anggulo tignan na may rason para ipatupad yung naantala na wage order number 27

0: na magbibigay sana ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa. Pero gayunpaman, sa halip na ipatupad ito ni Secretary Tolentino, mm-hmm. eh hindi niya masagot diretsahan at naglabas pa ng wage order number 28 na take note, this is the first rollback sa sahod ng mga manggagawa from 85 pesos to 60 pesos. So kung ayaw niya ipagtanggol ang mga manggagawa, walang rason na bigyan ng budget ang dole.
1: Mm-hmm. Ang punto ho ninyo, walang jurisdiction ang RTC para suspindihin ang wage order. Ano po ang inyong legal basis sa posisyong ito?
0: Binabanggit natin yung Article 126 ng Labor Code na sinasabi, walang kahit anong korte ang pupwedeng mag-issue ng preliminary or temporary injunction or temporary restraining order over wage orders na nilabas ng komisyon. Tapos, patungkol dito sa wage order number 27, mismong abogado na ng gobyerno, Office of the Solicitor General, ang nagsasabi na wala ng legal impediment o balakid para ipatupad itong dagdag sahod dahil nga walang bond na nailagak doon sa sinasabing writ of preliminary injunction na inisyo ng Pasig RTC Branch 152. So if there is no bond and there is no injunction, legally speaking, there is the wage order is in effect. So that is our legal theory. Mm-hmm. And walang magiging problema kung ipapatupad ni Secretary Tolentino yung dagdag sahod.
1: Mm-hmm. Kung Eli, sinabi ni Secretary Francis Tolentino na kailangang respetuhin ng dole yung judicial process, bakit hindi po sapat para sa inyo ang ganitong posisyon?
0: Tama na dapat respetuhin. Co-equal branch kasi ang judikature. Pero ang binabanggit namin, wala namang babastusin o lalabagin na batas si Secretary Tolentino kung ipatupad niya yung wage order number 27. Take note, yung bond is an indispensable requirement for an injunction. If there is no bond, walang injunction. So mismong Office of the Solicitor General na rin ang nagsabi niyan, there is no legal impediment. Kaya sinasabi namin sa kanya, kung ang concern ni Secretary Tolentino being an officer of the court, ay malalabag niya yung mga batas patungkol dito sa dagdag sahod, wala siyang lalabagin because there is no injunction in the first place. What we are waiting for him to say is, ako bilang secretary, kami bilang Department of Labor and Employment, titindigan namin ang mga manggagawa at ipapatupad namin ang dagdag sahod dahil wala ngang band na nailagak sang-ayon dun sa order na nilabas din naman ni Judge Manungsong. Let a preliminary injunction be issued upon, that is the operative word, upon posting a bond of 10 billion pesos. Eh wala nga. So wala siyang lalabagin.
1: Mm-hmm. Iginiit nyo ho na may administrative remedy sa ilalim ng batas. Ano po ang dapat sanang ginawa ng DOLE para ipagtanggol ho yung wage increase?
0: Article 123 of Labor Code specifically states the appeal process. If there is an aggrieved party over any wage orders, the aggrieved party should go to the National Wages and Productivity Commission. Kaya ito rin yung pinanggagalingan, yung sinasabi namin. Nasa, at the onset, dapat dinismiss na ng Regional Trial Court yung kaso, yung petition. Because the court has no jurisdiction over the matter. Kasi malinaw na sinasabi ng batas, iginawa, delegated authority kasi yung pagtatakda ng sahod eh, sa bisa ng RA 6727. So yan yung proseso na dapat pagdaanan at hindi yan sinunod ng mga petitioner. In fact, never nagpakita yung R2 Builders at Redicon sa lahat ng wage consultations. Dumiretso na sila doon sa korte. Di man lang nirespeto yung Article 123. So therefore, hindi na sunod yung exhaustion of administrative and legal remedies. So at the onset, dapat binasura na yan ng korte.
1: Mm-hmm. Nasa Supreme Court na rin ho yung usapin. Ano ho yung bukod po doon sa mga nabanggit nyo, ano pa yung inaasahan yung dapat linawin ng Korte Suprema sa issue ng jurisdiction at wage orders?
0: Tama po yan, Ms. Raya, dahil gusto natin hinug na yung sitwasyon para pumasok na yung Korte Suprema at magbigay ng kalinawan dito to guide both the bench and the bar. Kasi alam nyo, first time in history na nangyari ito. And luckily, or sadly for Secretary Tolentino, sa kanya pa nangyari itong ganitong first time in history na nanghimasok ang korte sa isang bagay na wala itong jurisdiction. So gusto natin na bigyan na ito ng kalinawan ng ating kagalang-galang na Korte Suprema nang sa gayon ay mapigilan yung mga maaari pang pupwede na TRO na maganap. Kasi hindi lang naman NCR ang pinag-uusapan natin dito eh. But what's happening in NCR will set a very dangerous precedent in other regions. If this is happening in NCR, ito po ang gusto ko dapat malaman ng mga manggagawa. Kung nangyayari ito sa NCR, napakalaki ng posibilidad na mangyayari ito sa ibang rehiyon. Kaya dapat po natin itong bantayan.
1: Mm-hmm. Kong Eli, sinabi niyo ho na yung 60 pesos ay maliit man sa paningin ng iba, malaking halaga ito para sa minimum wage earners. Sa aktual na buhay, gaano ho ba kalaki ang epekto ng pagkaantala nito sa mga manggagawa?
0: Kung bibilangin po natin yung effectivity ng wage order number 27, since July 25, meron na pong pagkakautang sa lahat ng manggagawang minimum wage earner sa NCR pa lang na 2,800 pesos per worker. Yan po ang utang sa mga manggagawa. O sino magbabayad niyan? Naturalesa, yung mga employer. So, sa kabuuan niyan, nasa mahigit 2 bilyong piso na ang nawawala sa mga minimum wage earner since July 25. Kaya nga, iginigiit namin na ipatupad yung wage order number 27. Kasi naiipon lang ng naiipon yung dagdag sahod since July 25. Ibig sabihin, assuming, hypothetical scenario, malift na yung pagkaantala nitong dagdag sahod, lahat ng manggagawa na minimum wage earner sa NCR, kailangang matanggap nila yung back pay retroactive to July 25. So that's 2,800 pesos per worker. Ganyan po kalaki ang pinag-uusapan natin na halaga. Maliit man pakinggan, pero malaking bagay yan sa buhay ng mga minimum wage earner.
1: Mm-hmm. Sa inyo hong palagay, ang paggalang ba sa court order at ang pagtatanggol sa wage order ay maaaring gawing sabay?
0: Nirerespeto naman kasi yung proseso ng batas eh. Malinaw sa proseso ng batas doon sa rules of civil procedure, sa rules of court, rule 58, section 4B, na indispensable requirement nga yung doon sa bond pagdating sa pag-issue ng preliminary injunction. Kaya binabanggit natin, walang lalabagin na batas. Ang kailangan na lang gawin ay i-implement yan. Naiintindihan ko saan nanggagaling kasi si Secretary Tolentino. Intindido namin yan kasi he is an officer of the court, abogado siya. Pero ang binabanggit namin sa kanya, tumingin siya lagpas doon sa kanyang limitadong pagtingin. Doon sa napaka-legalistic at napaka-technical kasi aantay niya pa yung korte. Pag inantay natin yung korte, eh gano'n pa katagal yan? If he can afford to wait for that long, our minimum wage earners cannot wait for that long. Kasi everyday na nadedelay ang dagdag sahod, nangangahulugan yan na hindi mababayaran, maaari yung mga utilities ng mga manggagawa, hindi makakabili ng pagkain, hindi mapag-aaral yung kanilang mga anak. That is the reason why nagagalit tayo.
1: Mm-hmm. Kung Elisa, pag-defer nyo ho ng DOLE budget, ano ang konkretong mensahe nyo sa DOLE at sa iba pang ahensya tungkol sa pananagutan nila sa mga manggagawa?
0: Ang usapin po kasi ng budget sa pinakahuling pagtingin, ito po ay usapin kung paano nilalagak ng gobyerno yung perang ipinagkatiwala sa gobyerno papunta doon sa mga ahensya. Kung hindi kayang gampanan ng mga ahensya ng gobyerno yung kanilang responsibilidad at pananagutan sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, wala po silang karapatan na manghingi ng kahit pisong budget. Dahil ang mensahe po na pinaparating nito, hindi nila nirerespeto yung bawat taxpayer at bawat ordinaryong Pilipino, bawat manggagawa na nagpapagod, nagpapawis para makapag-ambag lang doon sa kabangbayan. At napakapangit po pakinggan na yung mga manggagawa na siyang dahilan kung bakit umaandar ang gobyerno, eh numero uno pa yung gobyerno na lumalabag mismo sa batas. That is the reason why I move for the deferment of the budget of DOLE. Di ko naman sinasabi na forever zero yan o forever iaantala yan. Kapag nakita natin na seryoso ang DOLE o kahit anong ahensya pa man ng gobyerno dun sa kanilang trabaho, walang rason para i-defer. Ako pa mismo ang susuporta sa kanila. Pero hanggat di natin nakikita yon, tuloy yung laban natin at tuloy yung pagharang natin sa budget nila.
1: Okay, well said. With that, maraming salamat po, Kamanggagawa Party Least Representative Congressman Elijah Eli San Fernando.
0: Salamat po.
1: Mukhang may throwback feels online si Quezon City Councilor Alfred Vargas, habang si Konsehal Angelo De Leon nakisabay din sa isang AI trend. Silipin natin yan at iba pang mga updates sa Politico Showbiz ni Carol B.
2: Parang may time machine si actor at Quezon City 5th District Councilor Alfred Vargas. Nakisabay siya sa kanyang social media posts sa usong 80s AI trend. At mukhang ready na ready siya sa kanyang throwback look. Pero kung titingnan, parang hindi naman nagbago ang kagwapuhan ni Konsi Alfred. At syempre, hindi rin nawala sa throwback trip ang kanyang wifey na si Yasmin Espiritu Vargas. Couple goals na, throwback goals pa. Samantala, hindi rin magpapahuli sa trend si actress at Pasig City 2nd District Councilor Angelo De Leon. Pero habang may time si Konsehala Angelo para sa isang throwback-inspired post, focus pa rin siya sa kanyang councilor duties. Matindi ang reaksyon ni Angelo sa usaping pera para sa barangay at sanggunian kabataan elections. Tinanong niya kung bakit parang kayang mag-aksaya ng 3 bilyong piso habang umaabot na sa 19.39 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Ang tinutukoy niya ay ang posibleng pag-aaksaya nang humigit kumulang 3 bilyong piso kung mapopospon na naman ang nakatakdang November 2026 barangay at SK elections. Nananatili pa rin kasing nakabinbin sa Kongreso ang panukalang magpapalawak sa termino ng mga opisyal ng barangay at SK. So AI trend today, serious political take tomorrow. Samantala, hindi lang destination promotion ang inaatupat ni model actress at Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez. Mukhang may safety first moment din ang mayor para sa mga tour guide sa lungsod. Bahagi ito ng community tour guiding training ng probinsya kung saan sumasailalim ang participants sa basic life support training. Tinuturuan din sila ng practical emergency response at safety measures na pwedeng magamit kapag may medical emergency habang nagtutour. Kaya sa Ormoc, hindi lang dapat memorable ang trip, dapat safe din. Para sa Politico Showbiz, Carol D., Bilyonaryo News Channel.
1: Sasakyan ng mga delegado ng Division Schools Press Conference na hulog sa bangin. At 139 mangingisda mula sa Blayan Occidental, Mindoro, magiging worker sa South Korea. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Politico 19.

0: Ilang tunog na lang ay papalapit na ang halalan ng Bangsamoro Autonomous Region at maraming usapin ang nakataya sa unang parliamentary elections ng BARM. Ano ang mga dapat abangan ng mga botante at paano maapektuhan ang resulta ng halalan ang direksyon ng Bangsamoro government? Makakasama natin sa ating programa, political analyst at governance expert, Professor Edmond Tayaw. Magandang gabi po, Prof.
1: Magandang gabi, Dexter. Magandang gabi sa ating mga taga-panood.
0: Thank you sa inyong oras. Sa inyong palagay po, pagkakataon ba itong BARM parliamentary election para ipagpatuloy ni PBBM yung ligasya na sinimulan ng kanyang ama para isulong yung kapayapaan sa ating bansa, particular sa Mindanao?
1: Oh, well, definitely there's no doubt about it. The successful BARM election, no, would... seal, no, so to speak, no, the peace initiative, no, that started as early as his father's presidency. In fact, siguro pwede nating sabihin na it was a kind of destiny, no. Mm-hmm.

0: that it was under his committee chairmanship at the Senate, no, the Senate Committee on Local Government, no, that the Bangsamoro Organic Law, no, has found its final was this definition. Oo.
1: Oo. So parang nagkatugma-tugma, no? Pero doon sa ating mga tagapanood, bilang background lang po, noong 1976 ay nilagdaan ng administrasyon ng Yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at mga kinatawan ng mga kapatid dating Muslim ang Tripoli Agreement. Isa sa mga adhikain, sa ilalim ng kasunduan po ito, Prof, yung pagkakaroon ng sariling pamahalaan, autonomous government para sa mga kapatid dating Muslim. Marami na po ang nangyari mula 1976. Ngayong taon na ito, ang 50th anibersaryo ng Tripoli Agreement, at sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon ng halalan sa BARM. At sa kauna-unahang pagkakataon, pipili yung mga kapatid nating Muslim ng magiging kinatawan nila sa kanilang parliament. Bakit po kaya, Prof, sa tingin nyo, inabot tayo ng kalahating siglo bago ito nangyari?
0: Alam mo, sa totoo lang, Dexter, no? Sabihin na rin natin na kakulangan ito ng kaalaman at siguro, I don't know, I don't want to say reluctance on the part of some people to understand, but whether we like it or not, many of us seem to be unaware, no, what Mindanao actually is. In fact, I remember one infamous comment now, no, that Mindanao is likened to Sub-Saharan Africa. Pero pag nakapunta ka ng Mindanao, eh hindi mo maiisip yung clock ng development that Sub-Saharan Africa seem to represent, no? So in other words, instead of looking at that comment, no, as was this applicable sa Mindanao, eh ang suggestion noon din nakakating at hindi and therefore dahil hindi pa nila nakikita ang tawag dito kalakihan ng Mindanao, eh hindi nila naiintindihan kung ano ang dapat ma-expect sa Mindanao. And therefore this is the reason why it has been neglected significantly, and even our policy makers seem to have little if not little to no understanding exactly of what the Bangsamoro struggle has been, and more importantly, Dexter, kung gaano significant, ano ang epekto ng Bangsamoro development sa kabuuan ng ating bansa. At yun ang dahilan kung bakit nagtagal itong itong inisiyatiba na ito na finally dapat matuldukan na.
1: Karamihan sa atin siguro hindi na-appreciate yon. Pero yung mga kapatid natin dyan sa Bangsamoro region, ito yung kauna-unahang pagkakataon nila na maglukluk, na sila mismo ang pipili ng mga opisyal na siyang mga ngasiwa sa lahat ng mga government activities, lahat ng mga programa. Gaano po ito kahalaga? Sa tinagal-tagal ng panahon, nagkaroon ng ARMM, nagkaroon ng BARM. Ngayon, sila na mismo ang pipili at magluluklok ng kanilang mga leader.
0: Alam mo, napakahalaga niyan, Dexter, at mabuting nabanggit mo yan, no? At siguro by way of unsolicited advice na rin, kahit, dahil kahit papano, meron din tayong naging involvement sa pag-develop na ng pagbuo, no, ng isang Bangsamoro Thought sa Region 4 Muslim Mindanao. Alam mo, it cuts both ways, and it's something that is significant for both the Bangsamoro people and the rest of the Filipino people. Kasi alam mo, kung iintindihan ng Bangsamoro ang importansya ng kanilang pagdidesisyon, eh alam mo, normal lang, Dexter, no, sa isang society na magkakaroon ng pagkakaiba ng pag-intindi, pagkakaiba ng mga paniniwala, pagkakaiba ng mga desisyon, pero maaari itong pag-usapan. At kapag ikaw ay lumabas na ng ng iyong grupo, no, in other words, sa Bangsamoro, kapag ka nag-usap-usap na kayo doon at napag-usapan niyo na yung pagkakaiba-iba niyo, eh dapat isang boset na lang. Ang nangyayari kasi, Dexter, kaya din nagtagal itong development na ito, eh napakadali nilang mahati, ano, kapag ka hindi lang hindi sila makadesisyon ng sarili nila, hahanap sila ng kakamping nila sa national political leaders. Ito namang national political leaders, gusto naman nila

0: na nahahati-hati itong mga kapatid nating bangsang Moro, no? Magandang tingnan na din natin kung magiging successful ang barn, aba eh lalong makikita natin ang development dito. Napakalaki na, ang layo na ng inabot na Dexter. Just to give very very quick idea, dati-dati hindi ka makapunta, hindi mo alam kung anong itsura ng
1: Medyo nagkakakaroon lang ng konting diferensya yung ating komunikasyon, Professor.
0: Tawi, ni hindi mo alam kung anong ngayon, mas madali nang pumunta. Kayo yung itsura ng ng mga ano, kumpara sa halimbawa, to appreciate that is to my mind an indication that the barm is actually able to do what is expected of it.
1: Oo. Marami pa sana akong itatanong, pero medyo nagkakaroon lang ng konting problema yung ating komunikasyon. Siguro magkakaroon pa tayo ng mas magandang usapan sa mga susunod nating episode, Professor, para mapag-usapan natin at maipakita sa ating mga kababayan yung kahalagahan nito at yung magiging epekto ng kauna-unahang parliamentary elections dyan sa BARM. Maraming salamat po, Ginoong Edmond Tayaw, ang Presidente at CEO ng Political Economic and Elemental Researchers and Strategists o Peers. Maraming salamat po.
2: May 1.17 bilyong pisong pondo na ang inilaan ng gobyerno sa susunod na taon para sa matagal nang naantalang LRT1 Cavite Extension Project. Mas malaki ito kumpara sa 799.64 million pesos na pondo ng proyekto ngayong taon bilang bahagi ng 197.3 bilyong piso na Rail Transport Program sa 2027 National Expenditure Program. Kabilang sa proyektong ito ang 11.7 kilometer extension mula sa Baclaran hanggang sa Bacoor, Cavite na dadaan sa Las Piñas at Zapote. Naantala ang konstruksyon matapos magsimula noong 2019 kasama ang isang right-of-way issue na humadlang sa pagpapatuloy ng civil works. Nakatakdang lumagda ng agreement ngayong buwan ang Department of Transportation at Villar Group para bigyan ng access ang gobyerno sa lupang kailangan para sa isang istasyon sa Las Piñas. Umaasa naman si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos na magiging mas mabilis na ang pagtatayo para sa mas mabilis, ligtas at maaasahang biyahe ng mga commuter.
1: Hindi sang-ayon ang isa sa nag-endorso ng impeachment complaint ni VP Sara na si Congressman Benny Abante sa plano ng prosekusyon na gawing hostile witness sa pagdinig si Attorney Mance Carpio. Yan ang politiko update ni Isaiah Merafuentes.
3: Posibleng ikonsidera ng prosekusyon na isa lang bilang hostile witness ang asawa ni VP Sara na si Attorney Mance Carpio para sa Article 2 of Impeachment o ang umano'y unexplained wealth ng bise.
4: Pwede kong pag-isipan kasi siyempre, kung halimbawa napapangalanan siya doon sa ilang mga bank accounts, kung napapangalanan po siya doon sa ilan pong mga dokumento, edi I think rightfully pwede kong maipatawag para maitanong yung pong katotohanan sa likod po ng pong mga dokumento.
3: Pero tila tutol dito ang isa sa mga nag-endorse ng impeachment complaint laban kay VP Sara.
5: Si Attorney Carpio, hostile witness, hindi ba, yung bang si Attorney Carpio at saka si Vice President magkasama pa bilang mag-asawa? So, hindi ba? I mean, ako, kine-question ko yan. Narinig ko lang eh, kaya nga tinatanong ko kung magkasama pa dahil narinig ko na sila yung makahiwalay na.
3: Ayon sa prosekusyon, posibleng aabot lang sa 3 linggo ang paglalatag nila ng mga ebidensya para sa unexplained wealth. Una nilang ipatatawag sa impeachment court ang former presiding judge ng Sandigan Bayan na si retired Justice Amparo Cabotahitang at ang opisyal mula sa Office of the Ombudsman na si Attorney Karin Batu at si Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission.
6: Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.
2: Ready for anything, yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro kasunod ng kanyang naging mga pahayag, kasunod ng pagbibigay sa kanya ng note mula sa Chinese Authority habang nagsasalita sa isang forum sa Seoul nitong Martes. Sa ambush interview sa Senado, sinabi ni Secretary Chodoro na tsaksyang nanggaling sa defense attaché ng China sa South Korea yung isang note na inabot sa kanya sa kasagsagan ng kanyang pagsasalita sa Seoul Defense Dialogue. Dagdag pa niya, nakahanda ang Pilipinas nang tanungin siya kung aasahan na ba ang mas pagtindi ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Pagtitiyak niya pa, hindi naman umaatras ang Pilipinas sa kabila ng matinding pressure mula sa China kaugnay ng arbitral ruling na ipinanalo ng Pilipinas sa International Tribunal noong 2016.
6: Sino ba naman mag-aabot sa akin kung hindi yun? Tapos na-verify naman galing sa kanila. Na-verify na organizers. Ready for anything naman. Hindi naman tayo pwede mag-back down. Yun naman ang importante dyan.
1: Higit 80 pa ang nawawala at hindi bababa sa 5 ang namatay matapos masunog ang isang ferry sa karagatan ng Palawan. Narito ang latest political update ni Romy Luzares.
7: Nahihirapan pa rin ang mga otoridad na maakyat at mapasok ang MV June Aster dahil sa tindi ng init ng loob nito. Kaya hindi pa makita ang loob kung gaano karami ang posibleng natrapa sa mga cabin. Habang nasusunog ang barko mula pa kagabi.
8: Malakas po yung hangin. So, yan po ang nagiging limitations din po natin. So, kahit ano pong extinguish natin, kung may external factor na nagko-contribute po para lumawak itong apoy, yan po ang nakikita po nating reason why until now.
7: Ayon kay Ensign Dave Christian, Assistant Public Information Officer, Coast Guard District Palawan, sa huling impormasyon, nadagdagan ng isa ang survivor, kaya 43 na ito mula sa bilang na 42 kagabi at nanatili sa 5 ang casualty na 3 kalalakihan, isang batang lalaki at isang babae. Ang mga survivor na matindi ang pinsala ay dinala sa Culion Sanitarium in General Hospital at sa Coron District Hospital naman ang mga minor injuries ang tinamo. Ayon naman kay Lieutenant Junior Grade Eileen Ausente, PIO Coast Guard District Palawan, nagbaba ng utos ang kanilang central office at sila na ang magbibigay ng mga update at sagot sa mga katanungan ng media. Patuloy naman ang ginagawang tulong ng LGU Corona sa mga survivor ng sunog at naakalerto na rin ang Emergency Operation Center ng Pamahalaang Panlalawigan para sa kailangang tulong na maaaring maibigay ng provincial government. Mula dito sa Palawan, Romy Luzares para sa Politikon Update, Billionaire News Channel.
2: Nakaligtas ang 12 pasaherong patungo sana sa Baganga, Davao Oriental para sa Division Schools Press Conference matapos maaksidente ang sinasakyan. Nangyari ang insidente sa Santiago National Highway, Sitio Molave, Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental, ganap na alas 11 ng umaga kahapon, 9 ng Setyembre. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, pumalya ang preno ng sasakyan habang binabagtas nito ang isang kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil dito, nawala ng kontrol ang driver at nahulog ang sasakyan sa bangin. Lula nito ang 9 na estudyante, 2 guro at 1 magulang. Agad na tumugon ang MDRRMO at dinala ang mga pasahero sa Caraga Health Office para sa medical na pagsusuri at paggamot. Kasalukuyang isinasagawa ang imbestigasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente.
1: Pasado ang nasa 139 na mangingisda mula Occidental Mindoro para magtrabaho sa South Korea. Ito'y sa ilalim ng isang government-to-government program kung saan wala ng ahensyang dadaanan ang mga manggagawa mula sa Blayan. Ayon kay Sablayan, Occidental Mindoro Mayor Walter Marquez, kada 6 na buwang kontrata ito at aabot sa 80,000 pesos ang kanilang sweldo. Mismong si Mayor Marquez pa ang naghatid sa airport sa kanyang mga kababayan.
9: Ito po ay pangatlo, pangalawa at panglimang balik na nila para tugunan ang pangangailangan po ng South Korean government ng mga manggagawa sa pangisdaan. At Ito naman ay malaking tulong sa aming mga kababayan din sa Sablayan.

0: Gusto na umano ni Russian President Vladimir Putin na mawakasan ang giyera ng Russia at Ukraine. Ayon niyan kay US President Donald Trump matapos mag-usap ng American at Russian leaders sa telepono. At diyan sang magkakatotoo yan at iba pang Politico World Update ihahatid ni Kiko Folde.
1: Sinabi ni US President Donald Trump na naniniwala sang nais ni Russian President Vladimir Putin na makipag-ayos sa Ukraine para matapos na ang digmaan. Ito'y matapos makapag-usap ang dalawang leader sa telepono. Ayon kay Trump, maaaring maganap ang isang trilateral na pagpupulong kasama sina Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung pareho silang handa sa isang kasunduan.
2: We had a great conversation. He is wanting to make a deal. And if Zelensky is wanting to make a deal, that would be very nice.
1: Pero inamin ni Trump na hindi matuloy-tuloy ang pakikipagnegosasyon dahil galit si Putin at Zelensky sa isa't isa. Sa Moscow, lumagda ang Russia at Vietnam sa isang framework agreement para sa kooperasyon sa pagbuo ng strategic oil reserve sa Vietnam. Isinagawa ang paglagda sa Moscow kasabay ng state visit ni Vietnamese President Tô Lâm. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, inalok ng Russia ang paglikha ng pinagsamang strategic fuel reserves sa Vietnam, habang interesado rin ng Russian companies sa pagpapaunlad ng pagbiyahe ng energy resources sa teritoryo ng Vietnam.
3: The Russian side offered to the partners to consider an idea of jointly establishing strategic fuel reserves in Vietnam.
1: Hindi pa inilabas ang timeline, laki ng reserba at financial terms ng proyekto. Sa Norway, libo-libong Norwegians ang nakiramay sa funeral procession ni King Harald V sa Oslo. Dinaluhan ang libing ng mga dignitaryo mula sa iba't ibang bansa, kabilang sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Britain's Prince William. Inihatid ang coffin mula Royal Palace patungo sa Oslo Cathedral bago ito inilagak sa Royal Crypt sa Akershus Fortress, katabi ng mga labi ng mga magulang ni Harald.
4: We are deeply grateful for King Harald's 35 years as King of Norway.
1: Si Harald ay pumanaw noong August 28 sa edad na 89. Kilala siya bilang the grandfather of the nation na naging isa sa pinaka-popular na monarka ng kanyang panahon. Para sa Politico Nightly, Francis Polbe, Bellionario News Channel.
0: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.
5: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
6: Get ready.
5: It's time to keep your eyes on the prize.
6: Be prepared.
5: On The Scorecard tonight,
6: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
5: Where sports is our business and business is our sport.
6: The Scorecard on BNC, the Bilyonario News Channel.
7: Sa ating politiko lokal sa Pampanga, nagkaisa ang DPWH at mga lokal na opisyal ng probinsya sa paghahanap ng agaran at pangmatagalang solusyon sa baha. Sa pulong na pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon, inilatag ang Comprehensive Flood Management Plan para mabawasan ang epekto ng baha sa mga komunidad at pangunahing kalsada. Kabilang sa agarang hakbang ang pagsasara ng mga gap sa Tulaok River, dredging ng mga waterways at pag-pump ng naipong tubig. Plano rin ang detention basin sa San Simon at iba pang lugar bilang medium-term solution. Samantala, kabilang sa long-term projects, ang Central Luzon Pampanga Floodway, 12,000 hectare dike at iba pang malalaking flood control projects. Ayon kay Dizon, maaaring umabot ng hanggang 20 years ang ilang malalaking proyekto, kaya kailangan ang agalang pagkilos o agarang pagkilos habang isinusulong ang mga permanenteng solusyon.
0: Sa Negros Occidental, pinangunahan ni Governor Bong Lacson ang paggunita ng 81st Negros Island Victory Day sa Bacolod City. Ginanap ang wreath-laying ceremony sa Monument of World War II Veterans, sinundan ng 21 gun salute ng Philippine Army. Ginugunita tuwing Setyembre ang pagsuko ng humigit kumulang 13,500 Japanese forces noong 1945 na nagmarka ng liberation ng Negros Island mula sa Japanese occupation. Sa kanyang mensahe, binigyang pugay ni Governor Lacson ang tapang at sakripisyo ng mga World War II veterans at Filipino guerrillas. Git niya, dapat ipagpatuloy ng kasalukuyang henerasyon ang kanilang legacy ng pagmamahal sa bayan at tapang at huwag ipagwalang bahala ang kalayaang pinaghirapan ng mga bayani. At oras na para sa ating politiho. Sino itong politiko na sinisisi sa sinapit ng isang dating beauty queen na hanggang ngayon ay hindi pa rin umano nakaka-recover sa traumang dinanas? Ayon sa ating Polyboard, matagal na raw nangyari ang insidente matapos manalo sa isang pageant ang biktima. Iniregalo daw si beauty queen ng kanyang mga handler kay Politiho sa paniniwalang babatiin lang siya ng opisyal.
7: Pero ayon pa sa ating Polybird, dinala raw ang dating beauty queen sa isang kwarto at sa pilitan umanong inabuso. Lalo pa raw umigting ang insidente matapos malaman ng politiko na zero experience at all pa ang biktima. Nakatakas naman daw ang babae at nakauwi. Pero nagdulot umano ng matinding trauma ang insidente hanggang sa maapektuhan ang kanyang pag-iisip. Balak umano ng pamilya na magsampa ng rape complaint laban sa politiko, pero natatakot dahil sa umano'y impluwensya at mga bodyguard nito.
0: Naku,
7: ang clue, may letrang A, as in A. Sabi nga ni Dexter, sa pangalan ng politiko, as in ang kapal ng face.
0: Makapal ang face, ha? Hula na.
7: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel good stories sa Politico Update ni Carol D.
8: 80s AI trend ba ka mo? Di papahuli dyan si Pangasinan Governor Monguico. Kumpleto sa bomber jacket, aviators at classic guwapo look na anya. Mala Albert Martinez ang atake. Aba, may karaoke mic pa sa kamay. Kaya mukhang handang-handa na rin sa isang 80s OPM throwback hit. O pero, si Nueva Vizcaya Governor Papa Jing Gambito, literal na throwback photo ang ibinida. Dahil sa kanyang edad, naku! Tao na talaga siya noong dekada 80. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi pa ni Papa Jing ang throwback photo niya bilang isang archer. Kumpleto, may bow, arrow at todo 80s na look from head to toe. Basta secret na lang muna kung anong taon ang restored photo. Pero sa pormang ito, parang ready na si Papa Jing para sa isang 80s action movie. Samantala, maulan pero di mapipigilan ang pag-achieve ng 10K steps si San Fernando Pampanga Mayor Vilma Caluwag. Yan ay kahit pa sa loob lang ng kanilang tahanan. Siyempre, hinatak na rin niya ang kanyang buddy na si Hobby, First Gentleman Melchor, na walang choice kundi sabayan si Mayora. O kung si Mayor Vilma nga walang dahilan, mukhang no excuses na rin dapat tayo na gumalaw at maka-10K steps a day. At kilig naman ang dulot ni bagong henerasyon party list representative Robert Nazal sa kanyang lobby na si dating Congresswoman Bernadette Herrera. Paano ba naman kasi? Nag-try lang ng mikropono sa isang store, inapahara na pa. I think I'm in love again. Yan ang kanta niya para sa kanyang lobby. I think I'm in love.

0: Pwede, o bilhin mo na.
1: At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D, Billionaire News Channel.
2: Hey, huwag niyong sisihin si Kong Nasal pag umulan ng malakas.
3: Oo nga eh. Wala pa naman akong dalampayan. At nagdana naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
2: At ako naman si Dexter Ganibe. Para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko sa inyong lugar, magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politiko Nightly.

0: We interviewed one survivor because that is really the intention for us to know where to start. Accordingly, nakarinig daw po ito sila ng isang malakas na pagsabog at nagkaroon ng usok, and then sumunod po yung apoy. And then as per the testimony of the survivor, napakabilis daw po ng nangyari. So after seconds, actually that's the term is seconds, no? After seconds, bigla po kumalat yung apoy.
1: Nasa laot pa ang ferry nang mangyari ang sakuna, dadaong na sana sa Palawan mula sa Maynila.
2: Nasa lima ang nasawi sa trahedya. Paano nga ba maiiwasan?

0: Ang lagim sa karagatan. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Nasa 5 patay matapos masunog ang passenger vessel sa Coron, Palawan. Higit 80 nawawala. Kustodiya kay Martin Romualdez, pinalilipat ng Sandigan Bayan sa BJMP. Kondisyon ng dating House Speaker nang dalhin sa ospital. Di raw emergency. Senador Alan Peter at Pia Cayetano lumipad pa Singapore. Travel clearance, di required, ayon kay SP Win. Tensyon sa BGC. Police at anti-PAC silica protesters nagkagirian sa gitna ng Investors Forum. Perjury complaint ni VP Sara laban kay Ramil Madriaga, binasura ng Prosecutor's Office. Eroplano ng PCG pinaputukan ng flares ng China. Exclusive illegal na bentahan ng pating sa Iloilo, nabisto. Ina ng Phil-Am reality TV star pumanaw matapos ng mag-cosmetic surgery. Ang nag-operate umano, sikat na plastic surgeon. At silipin ang unang foldable iPhone.

0: bababa sa 5 namatay matapos masunog ang isang ferry sa karagatan ng Palawan. Dose-dose na pa ang nawawala sa trahedya. Narito ang agenda report ni Andrea Salve live mula sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila. Andrea, naapula na ba yung sunog?
1: Pinky, halos isang araw na mula nang mapaulat ang sunog sa MV June Aster at hanggang ngayon ay hindi pa rin ito na idedeklarang fire out. As of this report ay 5 na ang kumpirmadong nasawi at habang 43 naman ang naitalang ligtas at nasa higit 80 pa ang patuloy na pinaghahanap. Bandang 6:45 ng gabi nitong Miyerkules nang makatanggap ng ulat ang Philippine Coast Guard tungkol sa sunog sa MV June Aster na nasa isang oras pa raw ang layo sa dapat ay daungan ito sa Coron, Palawan, galing pang Baseco sa Maynila. Agad na rumesponde ang PCG at sa video na kanilang kuha, kitang-kita kung gaano kalaki ang apoy na lumamon sa barko. Sa ngayon, bagaman wala na raw apoy, ay hindi pa rin tuluyang huminto ang usok.
2: Malakas po yung hangin. So, yan po ang nagiging limitations din po natin. So, kahit ano pong extinguish natin, kung may external factor na nagko-contribute po para lumawak itong apoy, yan po ang nakikita po nating reason why until now.
1: Sa nagpapatuloy na search and rescue operations, 5 na ang kumpirmadong nasawi. Nasa 43 naman ang nailigtas. Ang ilan sa kanila nananatili pa rin daw sa paggamutan. Base sa manifesto ng barko, 134 ang kabuang bilang ng mga pasahero kasama na ang crew, kaya posibleng higit 80 pa raw ang missing.
2: We interviewed one survivor because that is really the intention for us to know where to start. Accordingly, nakarinig daw po ito sila ng isang malakas na pagsabog at nagkaroon ng usok and then sumunod po yung apoy. And then as per the testimony of the survivor, napakabilis daw po ng nangyari. So after seconds, actually that's the term is seconds, no? After seconds, bigla po kumalat yung apoy.
1: Batay sa inisyal na impormasyon ng PCG, sa cargo hold umano ng barko narinig ang pagsabog.
2: Based on the documents submitted, the rolling cargo, so we have 5 motorcycles, electric car, the forklift and a pickup van. And kasama po doon sa mga cargo na yan ay yung mga essential goods po. Meron pong mga bigas, mga itlog, yung mga usual po na kinakailangan po ng ating pong mga kababayan.
1: Ang MV June Aster ay pagmamayari ng Atienza Inter-Island Ferries. Built in 2002, meron itong 333 total passenger capacity kasama na ang crew. Base sa official records ng PCG, compliant naman ito sa pre-departure inspection. Samantala, Pinky, tuloy-tuloy naman ang tulong na ipinaparating ng mga otoridad sa mga biktima. Gumugulong na rin daw ang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya. Pinky, sa ngayon ay umiiwas muna ang PCG na maglabas ng conclusive statements hinggil sa insidente at dahil nga hindi pa rin tuluyang na idedeklarang fire out ay hindi rin sila makalapit sa barko. Pero pagtitiyak naman ng PCG ay magiging masusi ang kanilang investigasyon tungkol sa ugat ng sunog. At yan muna ang latest mula dito sa Philippine Coast Guard. Balik sa iyo, Pinky.
0: Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat ng live mula sa Philippine Coast Guard Headquarters sa Maynila. At makakausap po natin ngayon si Commodore Noemi Cayabyab, ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Commodore Cayabyab, magandang gabi po sa inyo.
3: Yes, no, Pinky. Sir Willard, magandang gabi po at maraming salamat po sa oportunidad.
0: Ma'am, narinig po natin yung ilang mga pahayag ninyo kanina. Kukuha lang po kami ng update ngayon sa search and rescue.
3: Well, ganun pa rin po. Patuloy pong ating sinasagawang search and rescue, Ma'am Pinky. Andun pa rin po ang ating barko. Actually, mamayang gabi, alas 6 po ng gabi, ay darating na rin po ang isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang ating pong 97-meter vessel to assist po at support itong sinasagawa po nating search rescue efforts po.
0: Okay. Ano ho kaya ang masasabi ninyo, ma'am, sa patuloy na paghahanap at halos 80 pa rin po kasi yung missing?
3: Yes, hindi po mapapagod, Ma'am Pinky, ang Philippine Coast Guard at patuloy din po ang pagbaba ng ating mga tauhan sa area na yan. Yan naman po ang ating intensyon ay makita po lahat itong mga hinahanap pa po natin. Although itong 86 po na nabanggit, Ma'am Pinky, i-mention ko lang po, posible po itong magbago habang gumugulong po ang ating search and rescue efforts. Ito po ang naging basis po natin ay sa manifesto po na isinubmit ng kapitan before po siya maglayag. So, again, this is a live data, the survivors, the missing, and then the casualty. Posibleng po ito magbago or madagdagan man po ang survivors sa mga susunod na araw po.
0: Meron na hubang initial findings ang Coast Guard?
3: Well, yan po talaga ang ating intention, Ma'am Pinky, na alamin kung ano po talaga ang naging dahilan nitong insidente na ito. Pero ngayon, as we value the time, dahil we have this, hindi po maganda ang panahon, kaya sinasagad-sagad din po talaga natin yung ating mga deployment, mga search and rescue efforts po natin. And we are only concentrating now sa aming search operations. And definitely, Ma'am Pinky, the investigation would follow. So lahat po ng na mga natatanggap po naming mga information, mga testimonies, sa lahat po ng mga kamag-anakan and even yung mga survivors, ay dadagdag po yan sa mga investigasyon na ginagawa po namin.
0: Madalas po, ma'am, kasi di ba ang nagiging problema ay overloading, pero doon sa manifesto na sinasabing 134 passengers, this is much less doon sa kapasidad nitong barkong ito. Tell us more about yung conditions sa search and rescue operations dahil sabi nyo nga hindi magandang panahon.
3: Well, kagabi, Ma'am Pinky, talagang dahil sa masama yung lagay ng panahon, may pabadya-badyang pag-ulan at medyo malakas din po yung current sa area, yun po talaga ang naging challenge sa atin. So ngayong araw, sa buong search at rescue efforts po natin, ang naging balakid naman po, although we try to distinguish po yung apoy sa barko kasi ang intention po ng ating mga responders ay pasukin po itong MV June Aster para malaman po ang sitwasyon. So yan po ang nagiging limitasyon po namin ngayon, yung sama ng panahon. At dumidiliman po hanggang sa kakayanin po ng ating mga rescuers, we will still be continuing the conduct of our search efforts po.
0: Yun nga po naiisip ko, ma'am, kasi past 6 na, madilim na, no? So it might be difficult, magiging mahirap po para sa mga rescuers, although you are assuring na patuloy naman po ang paghahanap doon sa mga missing. Ma'am, kanina po nung kayo'y nagbigay ng statement, ang sabi ninyo, isa sa mga naka-survive ay sinabing may narinig na pagsabog, nagkaroon ng usok, at then nagkaroon ng apoy at mabilis po yung pag-spread ng apoy. Meron po bang sinabi yung ilang mga survivors?
3: Well, yan po ang ating natanggap na information. Halos similar po, Ma'am Pinky, doon sa mga statement na nakuha po natin. Kaya idadagdag po rin po natin yan sa investigasyon na atin pong gagawin. Nag-activate na rin po tayo ng ating marine casualty investigation. Sabay po yan sa isasagawa rin po nating search and rescue operation. So, based sa testimony po ng ating mga survivors, titingnan po natin dyan kung meron po bang pagkukulang sa panig po ng crew after po nilang matanggap yung information kung ano po ang kanilang ginawa. Kasi definitely, dapat meron po kaagad na information sa mga pasahero kung ano po ang mga safety precautions na gagawin po right after the incident. And titingnan rin po natin, ano rin po ba ang naging aksyon ng kapitan after po matanggap po yung insidente. So yan po ang mga titingnan natin. So definitely, yung mga survivors na na-account po natin ngayon, although we are still validating yung composition po ng yung identity na itong survivors, but again, our topmost priority is to check as well yung liability after our response effort po.
0: Nahanap po ba yung kapitan?
3: As we speak, Ma'am Pinky, wala pa po tayong formal na information kung parte po ba siya doon sa nai-report na casualty or even yung survivors. So yan po ang mga tinitingnan po natin. Ang ginagawa po natin, Ma'am Pinky, just for the information din po ng ating po mga tagapakinig, once we receive or recovered a body, we turn them over po sa local government unit and the Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. And then, katuwang po ang shipping company, binavalidate po natin yung mga pangalan para at least nakasynchronize po ang lahat ng information na ilatas po natin.
0: Tama naman po. Ma'am, isang tanong na lang po. Ito pong barko, o yung operator ng ferry, meron ho ba silang any previous safety issues?
3: Wala po tayong natanggap, Ma'am Pinky. Actually, based po sa record po ng Philippine Coast Guard, ay kakatapos lang po actually isagawa ang vessel safety enforcement inspection dito sa MV June Aster noong March 10, 2026. So ibig sabihin, compliant po siya sa regular na inspeksyon na ginagawa po ng Philippine Coast Guard. Kasama po dyan noong June 1, 2026, ito lang pong Hunyo, ay nagsagawa rin po tayo ng emergency readiness evaluation dito sa barko to check po yung competence ng mga tauhan to respond to any incident on board the vessel. So compliant po sila based on our record, but during the VSEI, actually I also mentioned this one, Ma'am Pinky, during our press briefing. Initially, during the VSEI inspection po natin, may mga deficiencies noted. For example, yung concern or issue sa fire alarm system. Pero ang ginawa naman po nila, they rectify, ibig sabihin, kinorek po nila yung mga deficiencies na na-note po ng mga inspector po natin. At yun, binigyan po natin siya ng certification that they are compliant with our inspection. At sinundan pa po actually, Ma'am Pinky, nung ERE o yung Emergency Readiness Evaluation. So pagdating po sa compliance, ay nakikita po natin na sumunod naman po base po sa regulasyon po natin. So yung nangyari po kagabi, well, we will be checking ano po ba yung mga other contributing factor that lead to the incident and what's the response of the crew and the captain after receiving the incident.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore Noemi Akayabyab.
3: Maraming salamat po at magandang gabi.
0: Pinalipat na ng Sandigan Bayan mula CIDG sa BJMP ang kustudiyan ni former House Speaker Martin Romualdez. At sa gitna ng hirit niyang hospital arrest, humarap sa Sandigan Bayan ang kanyang mga doktor. Yan ang agenda report ni John Rhys Calata live mula sa Sandigan Bayan. John Rhys, anong sabi ng mga doktor ni Romualdez?
4: Unusual at hindi raw ba ituturing na emergency case ang kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez nang isugod siya sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Ayon yan sa admitting physician na si Dr. Kurt Siblayan sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng hirit na hospital confinement ng dating leader ng Kamara. Sa nasabing pagdinig, isinalang ang dalawang doktor ng dating leader ng Kamara na sina Dr. Siblayan at Rosalio Torres. Ayon kay Dr. Siblayan, nakaranas umano ng chest pain si Romualdez nang dumating ito sa Cardinal Santos Medical Center dakong alas 4 ng hapon noong September 7, kaparehong araw ng kasuhan siya ng Office of the Ombudsman at paglabas ng arrest warrant laban sa kanya sa kasong plunder dahil sa umano'y 7.4 billion peso kickbacks mula sa flood control projects. Dagdag ni Siblayan,

0: Tumuloy si Romualdez sa hospital room sa halip na emergency room na hindi umano karaniwang procedure sa hospital. Siya rin daw ang gumawa ng medical abstract o summary ng main diagnosis ni Romualdez kahit na hindi niya personal na nakita o sinuri ang pinsan ng Pangulo at ipinasa lang umano sa kanya ang diagnosis nito ng ibang attending physicians. Hinirangan din daw siya ni Dr. Torres sa pagpasok sa kwarto kung saan naka-admit si Romualdez na maituturing daw na unusual. Sinabi naman ni Torres na cardiovascular at mental health ang pangunahing dahilan ng pangangailangan ng hospital confinement ni Romualdez. Partikular niyang tinukoy ang unstable angina coronary artery disease bilang pinaka-life-threatening case ng kongresista. High risk din daw sakali mang ilipat sa ibang ospital si Romualdez kung magtatagal ng isang oras ang biyahe dahil posible raw siyang makaranas ng heart attack. Nang tanungin ng mga mahistrado kung kailan at pwede bang ilipat ng ospital si Romualdez, ipinauubaya na ito ni Dr. Torres sa cardiologist, neurologist at psychiatrist ng dating speaker. Ipinag-utos na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglilipat sa kustodiya ni Romualdez sa New Quezon City Jail. Ito ay matapos magpalabas ng commitment order ang Anti-Graft Court 3rd Division. Gayunman, mananatili muna siya sa Cardinal Santos Medical Center habang dinidinig pa ang kanyang hirit na hospital arrest.
1: The order of the 3rd Division is to transfer the custody, yung pagbabantay, no? I mean yung pagbabantay doon sa Cardinal Santos Medical Center from CIDG to PJMP. Kasi as of now, hindi pa na-resort yung hospital confinement niya, no? Kung pwede na pakilabas,
0: Pinky, bukas nakatagdang ipagpatuloy ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig kaugnay sa motion ni Romualdez kung saan pinaharap ang psychiatrist nito na si Dr. Lourdes Ignacio at ang apat na iba pang doktor na nauna nang ipinasabpina ng Sandigan Bayan 3rd Division. At batay sa commitment order ng korte, sa September 14 nakatakda ang arraignment at pre-trial ni Romualdez. Balik sa iyo, Pinky.
2: So, John Reese, ang ibig sabihin ba nito ay posibleng makakasama ni Romualdez sina Senator Jinggoy Estrada, si dating Congressman Mike Defensor at iba pang may mga kaso sa New Quezon City Jail male dormitory?
0: Yes, Pinky, posible nga makasama ni dating House Speaker Martin Romualdez sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Rodante Marcoleta at si dating Congressman Mike Defensor at yung iba pang mga politiko na sangkot sa flood control scandal. Kasi ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Clerk of Court, Attorney Dennis Pulma, ay by virtue ay committed na talaga sa New Quezon City Jail male dormitory si dating House Speaker Martin Romualdez at nasa kustodiya ng BJMP. At gayon din yung mga nabanggit natin na mga politiko at dating politiko, no, at yung iba pang mga sangkot sa flood control scandal ay doon na rin naka-detain. At ayun ngayon ang sinabi ng Sandigan Bayan at batay din doon sa order ay sa BJMP na nga mula sa PNP-CIDG yung custody ng mga ni dating House Speaker Martin Romualdez. Oh,
2: pero John, it's pending yan doon sa pagpunta ng mga doktor ng dating speaker before the Sandigan Bayan bukas, yung apat na doktor na sinabi mo, isa psychiatrist, yung isa ay cardiologist at yung isa ay neurologist.
0: Yes, Pinky, tama ka. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, bagamat yung custody ay nasa BJMP na nga, ay kailangan pa rin maglabas ng order o sumunod sa order ng Sandigan Bayan o ng korte yung BJMP kung kailan dadalhin yung si dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail kung saan siya na-commit. Pinky.
2: Maraming salamat, John Reese Calata, nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan.
3: Bantay sarado pa rin ng mga otoridad si former House Speaker Martin Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center. Ito'y matapos maudlot ang kanyang pagharap sa Sandigan Bayan. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa San Juan. Isaiah, bakit nga ba hindi makapunta ang dating speaker sa Sandigan Bayan?
4: We learned hanggang sa mga oras na ito, nandito pa nga sa Cardinal Santos Medical Center si former House Speaker Martin Romualdez. At base nga, we learned sa impormasyon na kuha natin mula sa PNP na nanggaling rin sa Cardinal Santos, not medically fit to travel itong si former House Speaker. At yan nga ang dahilan kaya hindi siya nakapunta sa Sandigan Bayan to testify sana doon sa Hilinyang Hospital Confinement. Maliban dyan na we learned, no, kanina rin ay nag-official turnover na ang PNP at ang CIDG para yan sa pagbabantay kay Romualdez. Yan nga ay dahil na rin sa kautusan na mula sa Sandigan.

0: bayan na ikulong si Romualdez sa New Quezon City Jail. Yan ay kung dapat na siyang ilabas dito. Mag-aalas tres kanina nang dumating dito sa Cardinal Santos Medical Center ang ilang otoridad mula sa BJMP. May nakasunod rin sa kanila ng mga ambulansya na posibleng sakyan ng dating House Speaker kung kailanganin niya na niyang lumipat. Pero base na rin sa Sandigan Bayan, mananatili muna dito si Romualdez hanggat wala pa silang resolusyon para sa hiling niyang hospital confinement. Sa ngayon, nananatiling nakabantay muna sa buong ospital ang mga otoridad na mula sa BJMP habang hinihintay ang utos na ilipat si Romualdez. Willard, maliban doon niya sa impormasyon nakuha natin na not medically fit or not fit to travel itong si Romualdez, no, wala pa tayo nakukuhang formal na medical bulletin mula dito sa Cardinal Santos Medical Center kaugnay nga doon sa kung ano na ba ang kalagayan nitong ni former House Speaker Martin Romualdez. Maliban diyan na Willard, no, base na nga rin sa mga unang impormasyon nakuha natin ay si Romualdez ay nakararanas ng mga ilang karamdaman kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. Willard.
1: Isaiah, pinapayagan ba ang bisita diyan kay former House Speaker Martin Romualdez at may mga nakita ba kayo mga kilalang personalidad na bumisita sa kanya diyan?
0: Willard, to answer your first question o kung pinapayagan yung mga bisita, yes, Willard, pinapayagan. Actually nga, pumunta dito yung mga kaanak o kaibigan ni former House Speaker Romualdez. Pero kung doon naman, kung may nakita ba kami, actually medyo mahigpit nga yung pinatutupad ng sigurado dito, maging sa mga media, hindi kami pinapayagang makalapit doon sa main lobby ng ospital. Kaya dito lang kami nananatili katabi ng mismong main gate nitong Cardinal Santos Medical Center. Kaya nahihirapan din talaga kami na makita kung sino yung mga bumibisita kay former House Speaker Martin Romualdez. Willard.
1: Maraming salamat sa update, Isaiah Mirafuentes, nag-ulat ng live mula sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan. Wala nang mas malaki pang isda. Ganyan inilarawan ni DPWH Secretary Vince Dison ang pagkakalambat kay former House Speaker Martin Romualdez sa kasong plunder dahil sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Mike Carazon.
2: Biggest fish sa flood control scandal kung ituturing ni DPWH Secretary Vince Dison si former House Speaker Martin Romualdez.
3: Tingin ko wala nang mas malaki pang isda sa kaysa sa former speaker. So, pero hindi pa nahihinto. Marami pa, sinabi nga ng ombudsman, sinabi na rin ng Pangulo, marami pang mga susunod. So, hintayin na lang natin.
4: Mahiya naman kayo sa
2: dagdag ni Dison, tinototoo ni PBBM ang pangako niyang mananagot ang mga sangkot sa iskandalo.
3: Lahat ng sinabi ng Pangulo, simula pa nung mahiya naman kayo last year sa SONA niya. Kung saan ang ebidensya, doon tayo pupunta.
2: Balik-ed sa Angkalihim ngayong araw para makita ang mga nilakihang drainage sa Estrella na dating binabaha.
3: Pinagaki natin yung inlets dito sa may Estrella EDSA dahil nga napansin ng mga engineer natin na matagal masyado yung pagpopondo o pagpapanding ng tubig dito kapag binaha. Yun, meron tayong tatlong inlet na binago dito. No? Pinagaki natin from 0.5 meters nga. Ginawa natin 1.5 meters.
2: Ayon kay Dison, epektibo ang proyekto, kaya isasagawa rin ito sa iba pang bahain na kalsada sa Metro Manila. Makikipag-ugnayan din daw ang DPWH sa pamunuan ng MRT para mas maisaayos ang drainage sa EDSA. Para sa agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
5: Umalis pa Singapore ang magkapatid na sina Alan, Peter at Pia Cayetano. Pero wala naman daw nakikitang problema ang kanilang mga kapwa senador. Narito ang agenda report ni Hannah T.
6: Umalis ng Pilipinas sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at ang kapatid nitong si Senator Pia. Pasado alas 6:30 kagabi, naispatan si Senator Alan na nagpa-picture sa isang pasahero sa NAIA Terminal 3 bago lumipad pa Singapore. Kalaunay nakitang magkasama ang magkapatid sa Changi Airport past 10 p.m. Sabi ng Bureau of Immigration, walang hold departure orders para sa dalawang senador para legal silang haranging makalabas ng bansa. Hindi na sinabi ng ahensya ang iba pang impormasyon sa biyahe ng dalawa. Pero sa kabila ng mainit nilang bangayan, wala pa naman daw nakikitang issue si Senator Pinky Lacson sa pag-alis ng bansa ni Cayetano. Hayaan daw munang magpahinga ang kanyang kapwa senador at kung health-related man daw ang biyahe, taus

0: puso niya itong hinihilingan ng mabuting kalusugan sa kabila raw ng hindi nila pagkakaunawaan.
1: Kung intention nila magpahinga from distress na nangyayari dito concerning his person, but yung working relationship dito, I think he deserves that.
2: It sounds okay.
3: So wala naman.
1: Huwag lang siyang tutuloy sa France.
2: It's good.
3: Ayun sir, may ganun bang concern?
1: No, wala. Sabi ko, hindi yan issue as of now.
0: Paliwanag naman ng Senate leadership, hindi kailangang humingi ng pahintulot ang mga senador bago lumabas ng bansa kaugnay ng personal trips nito.
4: Personal trip yun eh. Without tao kung anong reason. So, wala naman kailangan, walang policy na kailangan magpahanap.
0: Bago ang biyahe, nasa Senado pa si Senator Allen kagabi at aktibong nakilahok sa plenary deliberations. Nagpanukala pa ito ng amendment sa panukalang nagtatakda ng termino ng barangay at SK officials na isama ang state universities and colleges sa mga institusyong pwedeng tumulong sa kanilang training. Inaprubahan ang kanyang amendment nang walang tumutol. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
5: Malamig ang tugon ng isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban kay VP Sara sa posibleng pagsalang ng kanyang asawa bilang hostile witness. Alamin kung bakit sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
6: Posibleng ikonsidera ng prosekusyon na isalang bilang hostile witness ang asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio para sa Article 2 of Impeachment o ang umunay unexplained wealth ng bise.
7: Pwede yung pag-isipan kasi siyempre kung halimbawa napapangalanan siya doon sa ilang mga bank accounts, kung napapangalanan po siya doon sa ilan pong mga dokumento, edi I think rightfully pwede yung maipatawag para maitanong yung pong katotohanan sa likod po ng pong mga dokumento.
6: Pero tila tutol dito ang isa sa mga nag-endorse ng impeachment complaint laban kay VP Sara.
8: Si Attorney Carpio, hostile witness, hindi ba... Yung bang si Attorney Carpio at saka si Vice President magkasama pa bilang mag-asawa? So, di ba? I mean, ako, kine-question ko yan. Narinig ko lang eh, kaya nga tinatanong ko kung magkasama pa dahil narinig ko eh na sila yung makahiwalay na.
6: Ayon sa prosekusyon, posibleng nga abot lang sa 3 linggo ang paglalatag nila ng mga ebidensya para sa unexplained wealth. Una nilang ipatatawag sa impeachment court ang former presiding judge ng Sandigan Bayan na si retired Justice Amparo Cabotahitang at ang opisyal mula sa Office of the Ombudsman na si Attorney Karin Batu at si Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
5: Umalag ang kampo ni VP Sara sa planong ipatawag siya sa kanyang impeachment trial. Sa midday report ng Bilyonaryo News Channel, kinwestiyon ng bagong spokesperson ng bise na si Atty. Paulo Panelo kung bakit kailangan pa ng prosekusyon ang testimonya ng VP kung sa tingin nila ay malakas na ang kanilang kaso. Sa ngayon, wala pa raw opisyal na motion para ipasabpina ang pangalawang pangulo.
9: To date, while Attorney Kapunan mentioned that they may request the Vice President to testify, there's no actual motion that has been filed by the prosecution. So there's really no point to discuss that now. We all know that if they don't request her presence or her testimony, the defense can choose to present her. So for me, it's a question for later. We'll cross that bridge when we get there.
5: Binasura ng Taguig Prosecutor's Office ang perjury complaint ni VP Sara laban sa kanyang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga. Ayon sa prosecution, walang sapat na ebidensya na sinadya ni Madriaga na magsinungaling under oath kaugnay sa umunoy anomalya sa confidential funds at koneksyon ng Duterte campaign sa Pogo at drug lords. Tinawag naman ng kampo ni Madriaga na vindication ang desisyon na anila ay patunay na gumagana ang hustisya sa bansa.

0: Manila, walang pinagtatandaan ang Carl's Fishing Port sa Iloilo. Not just once, but twice kasi itong nahuling sangkot sa illegal shark trade.
1: Ang larawan na ito ay kuha pa noong 2017 ng unang nabisto ng Marine Wildlife Watch of the Philippines ang Carl's Fishing Port sa Iloilo sa ilegal na bentahan ng patil. Noong Hulyo naman, inireklamo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR ang parehong port dahil sa muling pagbebenta dito ng mga pating. Ipinagbabawal sa Pilipinas ang paghuhuli, pagbebenta at pagbiyahe ng mga pating. Sa ilalim ng Fisheries Code, Wildlife Act at Fisheries Administrative Order No. 272, may mabigat na parusa at multa ang mga lalabag dito. Eksklusibong nagbigay ng opisyal na pahayag sa Bilyonaryo News Channel si BFAR Region 6 Regional Director Remia Apari. Kinumpirmahan nila na nakatanggap sila ng reklamo hinggil dito noong July 22 at agad silang nag-utos ng imbestigasyon. Patuloy anya ang pangangalap ng mga ebidensya ng BFAR Region 6. Kapag napatunayang may nagkasala sa ilegal na bentahan sa Carl's Fishing Port, hindi sila mag-aatubiling magtataw ng parusa. Wala pang pahayag sa ngayon ang Carl's Fishing Port.
2: Tensyon sumiklab sa pagitan ng pulis at mga rallyistang kontra sa Pax Silica. At mga makakasama ni Alex Ayala sa Asian Games, sino-sino kaya? Susunod yan sa Agenda.

0: Isisimulan na natin ang agenda.
1: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
2: Red flag ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
0: Habemus Papam! Mayroon ng bagong Santo Papa.
3: Ang ilang proyekto ng kumpanya hindi makita. Ang iba naman hindi pa kumpleto.
1: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
4: Congratulations!
1: That's the order. That's the agenda. Every peso tells a story, where it goes, and why it matters. We break down the way you spend, save, and decide. From rising prices to everyday choices, connect the headlines to your wallet.
5: I'm Robert San. Join us as we follow the money, where we find the money angle in every story.
1: Follow the money, Monday to Friday, only on Billionario News Channel.
2: Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA, Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. 5 ang arestado at marami ang sugatan ng sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at rallyista. Ilang progresibong grupo kasi ang nagtungo sa hotel sa Taguig kung saan ginaganap ang Luzon Economic Corridor Investment Forum na dinaluhan ng Pangulo. Ang mensahe nila kay PBBM sa agenda report ni Ched Gatchalian.
6: Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at ng mga realista na sumugod sa labas ng venue ng Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig. Magkahiwalay na nagmarcha ang dalawang grupo mula sa magkaibang direksyon. Kaya ang pwersa ng otoridad hindi napigilan ng mga realista na makalapit sa hotel. Ang ilan sa kanila nakapasok pa mismo sa loob nito. Pero agad din silang pinalabas ng security at kinandado na ang mga pinto ng hotel. Hanggang sa pagsisimula ng programa ng mga realista, patuloy ang mainit ang konfrontasyon na magkabilang panig. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casinyo, tila binibenta ang resources ng Pilipinas sa mga dayuhan sa pamamagitan ng Luzon Economic Corridor at Pacsilica Hub.
7: Sa ilalim po ng Luzon Economic Corridor, ipapagamitin po sa mga dayuhan, lalo na ang Estados Unidos, ang ating yamang mineral, ang ating lupain, ang ating mga infrastruktura, ang ating tubig, enerhiya. Well, ang mensahe po natin kay BBM ay huwag pong ibenta ang Pilipinas sa mga dayuhan. The Philippines is not for sale.
6: Ayon sa ILPS Philippines, 5 ang arestado sa hanin ng mga realista. Nasa 27 naman ang sugatan mula sa 200 sumali sa protesta. Mag-aalas just nang matapos ang programa ng mga realista dito sa harap ng hotel, pero nanatili ang ilang linya ng mga pulis na may anti-riot shields. Ang sabi ng mga security marshals na nagpaalis sa mga grupo, private property raw kasi ang lugar na ito sa Taguig.
8: Lagi naman yun, maximum tolerance naman kami lagi dito.
9: Makailan yung mga realista?
8: More or less, nasa 100.
6: Aabot sa 200 pulis ang deployed sa area ayon sa Taguig City Police. Nasa 16 daw dyan ang nagtamo rin ng sugat. Nagpatuloy naman sa pagsigaw ang mga grupo habang palayo sa hotel at sinabing mas malaking pagkilos kontra korupsyon ang maasahan sa kanila sa September 21. Para sa agenda, Ched Gatchalian, Billionario News Channel.
3: Sa kabila ng matinding protesta sa labas ng venue, business as usual ang ginanap na Luzon Economic Corridor Investment Forum sa Taguig. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
10: Tila nanligaw ng foreign investors si PBBM sa Luzon Economic Corridor Investment Forum na idinaos ngayong araw sa Taguig City. Ibinida niya ang corridor bilang malaking opportunity para palakasin ang koneksyon sa pagitan ng apat na lugar sa Luzon, Subic Bay, Clark, Batangas at Metro Manila. Nakipagsapalaran ang Pilipinas sa US at Japan para isulong ang mga proyektong itataguyod sa Luzon Economic Corridor o LEC. Sakop nito ang mga sektor ng enerhiya, tubig, transport and logistics, digital connectivity at advanced manufacturing. Target din ang corridor ng mga engganyo ng high-value activities. Kabilang dito ang pagpapalago ng industriya ng semiconductors, artificial intelligence at shipbuilding.
4: Across all these sectors, our goal is not simply to attract investment. We want investment that strengthens our economy and expands Filipino capability.
10: Sa latest data ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nabawasan ang pagpasok ng foreign direct investments sa first half ng taon kumpara noong 2025. Bumagsak sa $3.38 billion ang net FDI inflows mula January hanggang June ngayong taon. Mababa ito ng 17.8% kumpara sa $4.12 billion na naitala noong first half ng 2025. Ayon sa BSP, bumaba ang inflows dahil sa mas mababang net investments sa debt instruments. Todo suporta naman ang Washington sa pakikilahok nito sa LEC.
11: We're building conditions for Philippine, American, Japanese, and other companies to make big investments here. The United States is all in.
10: Binigyang diin din ni Japan Chargé d'Affaires ad interim Ono Sho na makakatulong ang LEC para pabilisin ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas.
12: Japan stands ready to deepen cooperation with the Philippines, the United States, and all esteemed LEC partners. By pooling our collective expertise, resources, and shared visions, we can unlock even greater synergies, share invaluable best practices, and collectively continue.
10: Para kay PBBM, hindi lang sa dami ng mga proyektong maitatayo sa LEC, masusukat ang tagumpay ng corridor. Nakataya rin ito sa malilikhang trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Pasado na ang mahigit 15,000 na pulis na ide-deploy para sa inaasahang protesta sa Metro Manila sa martial law anniversary sa September 21. Ayon sa NCR Police Office, layunin nilang panatilihing mapayapa ang mga pagtitipon. Wala naman daw direct threat na na-monitor pero patuloy ang intelligence coordination at pakikipag-ugnayan sa mga organizer.
13: We will be deploying more than 15,000 na mga kapulisan natin to ensure na yung mga rallies na mangyayari peaceful. Although of course we respect yung kanilang karapatan to express themselves, but yung inyong kapulisan will be watching also at nakaantabay kami para ma-prevent yung gulo nung nakaraang taon.
3: Papapasok lang na balita, nagpasaklolod na si VP Sara sa

0: Party sa QC. September 4 nang nag-issue ng arrest warrant ang local court laban kay Duterte. Nakatakda ang arraignment bukas September 11. Siniguro ng Sandigan Bayan ang mabilis na paggulong ng mga kasong may kaugnayan sa flood control scandal. Kabilang dito ang kinakaharap ni resigned Congressman Zaldy Co. Yan ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah.
1: Willard Zaldy Co. is the agenda. Yan ang giit ni DILG Secretary John Vicrimulya dahil ang mahuli raw si Co. at all costs ay ang marching order ng Pangulo sa DILG. Nakikita naman ng Sandigan Bayan ang mas mabilis na desisyon sa mga kaso sa flood control scandal kung saan ang kaso ni Co. ang kauna-unahang naisampa before the anti-graft court.
2: Nakikita ng Sandigan Bayan na sa loob ng isang taon, posibleng may hatol na sa ilang flood control cases, conviction man o acquittal. 26 flood control cases na ang naisampa ng Office of the Ombudsman sa Anti-Graft Court, kabilang ang mga kasong laban sa mga senador at kongresista.
3: If we follow the Speedy Trial Act that was enacted by the Supreme Court, we will see the conviction within the year po. Or acquittal within the year.
4: Or acquittal, of course.
3: The disposition within the year, which may be a conviction or acquittal.
2: Noong November 18, 2025, isinampa ang unang flood control case. Akusado roon si resigned Congressman Zaldy Co. at iba pang individual, kaugnay ng isang 289 million peso project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Wala pang isang taon, nasa defense stage na raw ang ilan sa flood control cases. May isa namang na-archive dahil hindi mahanap ang akusado. Malaki rin ang itinaas ng overall conviction rate ng Sandigan Bayan mula isa sa 10 nahatulang guilty noong 2021, nasa halos 8 sa 10 kaso na ito ngayong 2026. 82.48% na ang conviction rate ng anti-graft court ngayong taon. Isa raw sa mga posibleng dahilan ang mas mabilis na pagdinig sa mga kaso dahil sa fresh na memorya ng mga testigo at mas handa raw ang prosecution.
1: Willard, hindi raw hawak ng local authorities itong si dating Congressman Zaldy Co. at sabi ni Rimulya kanina ay posibleng nagtatago raw ito sa likod ng sistema sa Europa. At kahit pa raw magkaroon or merong open border ang EU, ay malalaman pa rin naman daw nila kung saan nagtatago ang dating kongresista.
5: The truth and the law is behind us, and I think we can conclusively prove that the warrant of arrest is in order.
1: Humihingi ang DILG ng karagdagang confidential funds para sa 2027 na nasa 200 milyon. Para raw yan sa matinding workload na ipinasa ng Office of the Ombudsman sa kanila para mag-aresto ng mas marami pang individual. Balik sa'yo, Willard.
0: Hana, may petsa na ba kung kailan nilipad si Secretary John Vic pa Europa para hanapin si Zaldy Co.?
1: Ayon kay Secretary John Vicrimulya, Willard, in 2 weeks daw ay posible na silang lumipad pa Europa. So bago matapos ang September, Willard, inaasahan natin na lilipad na ang local authorities para nga hanapin itong si resigned Congressman Zaldy Co. Balik sa'yo, Willard.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-ulat ng live mula sa Senado.
6: Inannounce na ang Philippine Tennis Delegation sa upcoming Asian Games. Pinangungunahan sila ni Alex Ayala na desididong i-represent ang bansa despite a possible sanction from the WTA. All is set for the Philippine delegation sa Asian Games in Japan. Pinay tennis sensation Alex Ayala headlines the team na kinabibilangan din kina Tenny Madis, Shira Rivera, Steffi Aludo at Francis Alcantara. Una nang naiulat na posibleng maharap si Ayala sa mabigat na sanction mula sa WTA kapag sumali siya sa torneo. Magkasabay kasi ang Asian Games at China Open na isang mandatory WTA 1000 at major tournament sa tennis calendar. Kapag itinuloy ni Ayala ang pag-skip dito nang walang valid medical reason, papatawan siya ng WTA ng multa na aabot sa $10,000 o higit 500 at

0: and beyond. Bellunario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Nagsampa ng kasong libel at cyber libel ang kampo ni KOJC leader Apollo Quiboloy laban sa tatlong mambabatas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimbad.
2: Naghain ng mga reklamong libel at cyber libel si Attorney Ferdinand Topacio para sa kanyang kliyenteng si KOJC leader Pastor Apollo Quiboloy ngayong araw sa Pasig City Prosecutor's Office. Inihain ng reklamo laban kina Akbayan Partilist Representative Percy Sendanya, ML Partilist Representative Laila De Lima at Senator Risa Hontiveros. Kaugnayan ng mga pahayag ng mga mambabatas na sex trafficker si Quiboloy.
3: Para sa amin ay nakakapanirang puri kay Pastor Quiboloy gayong etong mga usapin tungkol sa mga akusasyon laban sa kanya ay hindi pa po tapos. Ongoing pa po at may presumption of innocence ang kahit sinong akusado sa ilalim ng ating saligang batas.
2: Kasalukuyang nahaharap si Quiboloy sa patong-patong na kasong may kaugnayan sa human at sex trafficking dahil sa mga umano'y pang-aabusong ginawa nito bilang leader ng KOJC. Nahaharap din ito sa isang extradition request mula sa Estados Unidos matapos siyang maitala bilang isa sa most wanted ng FBI dahil sa mga kaparehong alegasyon. Sa isang pahayag, sinabi ni Sendanya na isang karangalan na mapabilang sa hanay ng anyay Principled and Courageous Women sa tinawag niyang harassment suit ng nakakulong na KOJC leader. Paninindigan niya, hindi sila titigil na ipaglaban ng katarungan para sa mga umano'y biktima ni Quiboloy. Para kay Congresswoman De Lima naman, misdirection lang ang reklamong inihain ng Quiboloy camp. Pasarin niya sa KOJC leader, ipagtanggol na lamang ang kanyang sarili sa mga kasong kinahaharap nito. Sinubukan din ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang komento ni Senator Hontiveros, pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
4: Nagkainitan ang depensa at prosecution sa pagpapatuloy ng bail hearing ni Senador Dante Marculeta at former Congressman Mike Defensor sa Sandigan Bayan. Kaugnay pa rin yan ng kanilang 75 million peso plunder case. Narito ang agenda report ni Jill Sebandal.
5: Mas hinigpitan ng Sandigan Bayan ang media access sa ikalawang araw ng bail hearing ni Senator Rodante Marculeta, former Congressman Mike Defensor at dalawa pang akusado sa 75 million peso plunder case. Kasunod ito ng nakaraang insidente sa bail hearing kung saan nakapagpa-interview pa sa media si Marculeta bagamat hindi ito napahintulutan ng BJMP. Ngayon, kailangan munang makuha ng media ang pahintulot ng korte bago makapagpahayag o makapagpa-interview ng sinuman sa mga akusado. Samantala, umabot sa 75 million ang tatlong halagang sinasabing hindi na ideklara sa SALN at campaign finance reports ni Marculeta ayon sa prosecution. Giit ng depensa, ang halaga ay campaign donations. Iginiit naman ng prosekusyon na hindi ito na ideklara sa mga kinakailangang official filings. Tatlong BIR witnesses ang iniharap ng prosecution, pero isa lamang ang sumalang matapos hindi na ipa-witness stand ang dalawa dahil sa stipulation na magkabilang panig. Kwestiyon din ng depensa ang ilang dokumento kabilang ang certification na ayon sa BIR witness ay hindi niya personal na pinirmahan o inihanda. Isang authorized assistant ang lumagda. Iginiit ng depensa ni Defensor na wala umanong donasyong natanggap sa ilang sakop na taon. Isang posisyong sinasalungat ayon sa prosekusyon ng mga dokumentong iniharap sa korte. Mahigit 2 milyon naman ang tax amount na nabanggit para kay Defensor at negosyanteng si Aristotel Viray, habang mahigit 1 milyon para sa isa pang akusado na si Joseph Espiritu. Magpapatuloy ang bail hearing sa September 14 para sa request to post bail ng mga akusado. Para sa agenda, Jill Sebandal, Bilyonaryo News Channel.
1: $5,000 for each American. Ito ang ipinangako ni US President Trump kapag nanalo ang Republicans sa midterm election sa Nobyembre. Ginawa niya yan sa kauna-unahang midterm convention ng kanyang partido sa Dallas, Texas.
6: Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend. The only caveat I have is that

0: traffic check ngayong Thursday rush hours. And sa White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light naman ang sa southbound lane. Pinaputukan ng flares ng Chinese military ang isang PCG aircraft habang nagpapatrulya sa Kalayaan Island Group noong September 7. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, galing ang flares sa Chinese-occupied Subi at Mischief Reefs, kung saan namataan din ang maraming Chinese maritime militia vessels. Giit ng PCG, delikado ang aksyon ng China at paglabag sa international law.
1: Di patapos ang buwelta ni Defense Secretary Gibo Teodoro matapos kasi niyang puksain ng China. Kasunod ng pag-abot nito ng liham sa kanya, may birada agad siya kaugnay sa sigalot sa laot. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
2: Sinalubong ng palakpakan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa 2026 Manila Strategy Forum ng Center for Strategic and International Studies sa Paranaque. Kasunod ito na ngayon viral na makikipagsagutan ni Teodoro sa liham na iniabot sa kanya sa isang defense dialogue sa South Korea nitong linggo.
3: China neither accepts nor recognizes the award, of course, because you lost.
2: Line by line, sinagot ni Teodoro ang liham ng China at ngayong araw, ikwento ng kalihim na sa defense attaché ng Beijing ito nanggaling. Hanggang ngayon, wala pa raw nakakausap si Teodoro mula sa kampo ng China dahil wala naman anya siyang meal-to-meal relations sa kanyang Chinese counterparts. The world has been coddling and indulging China, saan ni Teodoro. Tila knee-jerk reaction niya lang daw ang kanyang pagresponde sa liham dahil kahit sino naman daw na nasa tamang pag-iisip at may tamang pagkapahalaga sa batas, magsasalita laban sa ganitong mga encounter.
4: And it boils down to basics. It's decency and good behavior. I mean, that's foundational and fundamental. And all of these actions we see in the West Philippine Sea, their assertiveness, wolf warrior diplomacy, what does that translate into? That translates into rudeness, boorishness, abusiveness, and whatever adjectives you can find for it.
2: Sinagot din ni Teodoro ang pahayag ng China na Pilipinas ang lumabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kung saan parehong signatory ang Beijing at Manila. Hanggang ngayon, may maritime militia at elemento ng People's Liberation Army ng China raw sa West Philippine Sea ayon kay Teodoro. Dumarami rin daw ang Chinese incursions sa teritoryo ng Pilipinas at maging increased military activity laban naman daw sa tropa ng Japan. Typical Chinese propaganda kung ituring ni Teodoro ang liham ng China at panawagan niya sa publiko tumindig at ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa mga pagkakataong kinukumpronta ang ating soberanya. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
0: Desidido si Senator Risa Ontiveros na punan ang mga kakulangan sa mga doktor at ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang detalye sa Agenda Report ni Joan Manalo.
5: Hindi lamang ospital sa papel, kundi dagdag kagamitan, doktor at health personnel. Ito ang layo ng Senate Committee on Health and Demography sa kanilang naging pagdinig para pag-usapan ang mga panukalang nagtutulak ng dagdag ospital at pasilidad, lalo na sa mga lugar na nangangailangan ng kagyat na tulong medikal.
6: Malinaw ang aking bias. Kung limitado ang ating resources, dapat unahin natin ang mga lugar at komunidad kung saan kulang o walang sapat na access sa government hospital care.
5: Ayon kay Committee on Health and Demography Chairperson Senator Risa Ontiveros, kabilang sa kanilang mga tinututukan ay ang pagdadagdag ng kapasidad sa mga lugar tulad ng Davao de Oro at Dinagat Islands at maging ang proposal para sa veterans hospital facilities sa Visayas at Mindanao.
6: Hindi sapat ang ospital sa papel. Kapag nagdaragdag tayo ng beds, dapat may dagdag ding doktor, nurse, allied health professionals, equipment, gamot, diagnostics at operating funds.
5: Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ang ilang mambabatas mula sa kamara para idulog ang mga pangangailangan ng ilang lokal na ospital sa bansa. Isa na rito si Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora na may panukala para sa isang multi-specialty hospital sa munisipalidad ng Mongkayo dahil wala pa rin daw anyang Level 2 o Level 3 DOH hospital sa Davao de Oro.
7: When our people need specialized care, they travel more than 2 hours to Davao Regional Medical Center in Tagum City or 3 to 4 hours to SPMC of Davao City. And when they get there, they find a hospital already operating far beyond its bed capacity. Madam Chair, sa Davao de Oro, ang 2 oras o 4 na oras na biyahe papuntang hospital ay hindi lang abala. Para sa aming maraming kababayan, iyan ay pagitan ng buhay at kamatayan.
5: Dagdag ni Zamora, tumatakbo rin sa mga pribado at LGU Med Hospital sa Mongkayo ang mga pasyente mula sa iba't ibang karatig rehiyon dahil nasa boundary anya ng Davao de Oro ang naturang munisipalidad. Kaya patuloy na nananawagan ang mambabatas na agarang maaprubahan ang panukalang magtayo ng multi-specialty hospital sa lugar. Nakatakda namang magpulo ang Technical Working Group ng Health and Demography Committee para pagsama-samahin ang mga panukalang batas na overlapping. Inatasan na rin ni Ontiveros ang Department of Health, Department of Budget and Management at maging ang mga LGU na magsumite ng datos tungkol sa service gap at kinakailangang pondo ng mga lokal na ospital. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
8: Frankie Pangilinan opens up about her relationship with her half-sister, Casey Concepcion. Hindi man sila on speaking terms, mahal na mahal daw niya ang kanyang kapatid. Yan ang Agenda Report ni Tin Matro.
9: Matagal nang hindi nagkakausap at nagkikita sina Frankie Pangilinan at half-sister niyang si Casey Concepcion. Pero tila hindi kailanman nawalang pagmamahal ng singer-actress sa kanyang ate Casey. Sa panayam kay Frankie sa YouTube channel ni OG Diaz, inamin niyang may hindi pagkakaunawaan sila ng kanyang kapatid. Pero pinili niyang manahimik lang.
10: No matter what I say, it will sound like it's defensive or like will sound like it's ano and stuff like that. So,
11: kaya pinili mo na lang.
10: Every day ko na lang ipapatunayan ko na lang sa actual na ginagawa ko every day in my life. Hindi ko na kailangan i-post or like gawin ng issue online na.
9: Naging usap-usapan ng magkapatid noong 2023. Matapos i-unfollow ni Casey sa Instagram si Frankie pati ang kanilang amang si Senator Kiko Pangilinan. Sa kabila nito, maring sinabi ni Frankie na hindi niya kailanman ituturing na half-sister lang si Casey.
10: She's my sister. There's no way around that. I don't get why people try to detract or ano, never ko pong pinag-isipan na, or never ko pong naisip na half-sister ko siya. Or, you know, of course, you know, biologically that's true. But as far as I'm concerned, I love her very much. I love my sister very much. And I think I can say I miss my sister very much. We haven't really spoken in a really long time.
9: Para kay Frankie, normal sa isang pamilya ang magkaroon ng tampuhan at hindi pagkakaunawaan. Pero hindi nito kailangan burahin ang pagmamahalan. Tila may good signs din dahil recently, muling finalaw ni Casey sina Frankie at Kiko sa Instagram. Sa kabila ng katahimikan, isang bagay nang ang malinaw. Hindi pa rin sarado ang puso ni Frankie para sa kanyang ate Casey. Para sa Agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
8: Naka-date night naman ni Casey Concepcion si Senator Kiko Pangilinan. Sa post sa Instagram, inamin ni Casey na na-miss niya ang ganitong bonding with her stepdad. Bukod sa good food at great stories, nag-share din daw si Sen Kiko ng anyay best life advice. Payo ng mambabata sa mga kabataan, trust in God and let go of things you cannot control. Si Casey ay anak ni Sharon Cuneta with her ex-partner Gabby Concepcion. Quezon City, nagdeklara na rin ng leptospirosis epidemic. At Apple, may foldable phone na rin. Susunod yan sa Agenda.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget para nawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel. The way we move is evolving.
2: Shifted na sa personal mobility.
0: Faster, smarter, and more efficient.
3: That means access and that means inclusion.
0: From the technology we build to the future of mobility.
4: Providing alternate mode of mobility.
0: Some call it change. We call it a shift.
5: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
1: Traffic check ulit tayo sa elliptical road, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Matapos ang lungsod ng Maynila, Quezon City naman ang nakakaranas ng leptospirosis epidemic. Ayon sa LGU, nasa 738 cases na ang naitala ngayong taon, mas mataas ng 29% kumpara noong 2025. 47 na rin ang namatay dahil sa sakit. Pero tiniyak ng mga ospital na manageable pa rin ang sitwasyon.
6: Update naman tayo sa lagay ng panahon. Mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
7: Pinky, andito ako ngayon sa Paseo del Mar sa Zamboanga City, kung saan katulad sa Luzon and Visayas ay nagkaroon din ng mga pag-ulan dahil muli sa habagat or southwest monsoon. Samantala, isang low pressure area po ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at dito po sa labas ng ating PAR at humingan na mataan at around 590 kilometers kanluran ng Subic Zambales. Ayon sa PAGASA, posibleng maging bagyo ang LPTA bukas o sa weekend. Pero ang good news, hindi naman ito makaka-apekto directly sa ating bansa at sa halip ay kikilos palayo patungong Central Vietnam. Sa susunod na 24 oras, posible pa rin umabot hanggang 100 mm ang ulan sa 10 lugar sa Luzon dahil sa habagat. Kabilang na dyan ang La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaweather, pinag-iingat pa rin natin ang mga nakatira sa lugar na iyan. Hinding pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na more than 6 weeks na po na may mga pag-ulan dulot pa rin ng habagat. Bukas, 9-11 o araw po ng Biyernes, sa Luzon, mababawasan na ang pag-ulan dahil sa pag-divert ng habagat patungo doon sa LPA sa may West Philippine Sea. Sa umaga, may chance pa rin po ng light to moderate rain sa Metro Manila at sa kanluran pati ng Luzon, lalo na sa Batanes, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Ngunit posible po ito mabawasan pagsapit ng hapon hanggang gabi. Habang sa nalitirang bahagi naman ng Luzon, may asahan na pong pag-uti ng panahon umaga pa lamang at may chance na lamang ng isolated thunderstorm sa hapon, lalo na sa Cordillera Region, Cagayan Valley at dalawigan ng Aurora. Kung improving ang weather sa Luzon bukas, mas improve naman ang weather sa Visayas at Mindanao dahil magiging maaraw muli sa maraming lugar mula na umaga hanggang early afternoon. Gayunpaman, pinag-iingat pa rin natin ang mga nasa Zamboanga Peninsula gaya dito sa may Zamboanga City at sa Caraga Region dahil posibleng umakyat muli ng 42 degrees Celsius ang heat index o mararamdamang init pagsapit ng tanghali. Habang sa hapon at gabi, posible lamang ang saglit na ulan o bigla ang thunderstorms lalo na sa may Samar Provinces, Northern Mindanao, Danao del Sur at Agusan del Sur. At yan muna napapanahon balita ngayong Huwebes po no, mula dito sa Zamboanga City. Ako po ang inyong ka-weather Benison Estereja na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.

0: tracking the pulse of the road and the future of flight. From viral trends to policy shifts, we cut through the traffic to bring you the stories that drive us. Your Fast Track guide to everything on the move starts right now. From the Billionaire News Channel studio to Mellow 947 BFM, I'm Paolo Del Rosario, and this is Shift Happens. Ladies and gentlemen, it is finally Thursday, and we are getting closer and closer. Palapit na po ang weekend. And today is a very important day for the entire production. Dahil yung co-host ko ngayon, kung wala siya dito, walang show. Right? Importante kasi G. Baroga is in the house. G?
1: Bentang-benta.
2: Oh, nga, grabe.
1: Hi, Pao. Happy Thursday.
0: Happy Thursday. Adlib yan, ha?
1: Oo, nga.
0: Oo, nagwawala ngayon si Direk.
1: Direct naniniwala siya.
0: Okay. But we got a lot to talk about here,
1: yes. When we see a built car on the road, it's easy to notice the looks first. The bodywork, the wheels, the sound, or the way it stands out from the rest. But behind every build is a story. The time, money, creativity, and countless hours that go into turning an idea into something that doesn't just look good, but performs the way it was meant to. And for some car enthusiasts, that passion goes beyond owning a car. It becomes a lifestyle, a business, and even a way to bring people together.
0: From unique builds and performance cars to racing, drifting, and syempre yung community rin that comes with it. Raymond Ronquillo has turned his love for cars into something much, much bigger. But what does it really take to turn a passion for cars into a business? And how do you keep that passion alive when the thing that you love becomes part of your everyday work?
1: And today we're getting to know the man behind R33 cars and the story behind his passion for builds, performance, and the automotive community. Please welcome entrepreneur, the ultimate mobility enthusiast, and family man, Raymond Ronquillo. Welcome to Shift Happens.
3: Hello.
1: Nice to see you again.
3: Good afternoon, Pao. Ma'am, good afternoon po.
0: Good afternoon, Raymond. Really appreciate you
3: nakakatuwa
0: coming on.
3: Nakakatuwa na may ultimate.
0: Oh, yes. Grabe yung ultimate talaga.
1: Kasi hindi lang siya cars. Oh. May two wheels pa yan. May helicopters pa yan.
0: Yeah. Alam
1: but
0: mo,
1: we will talk about that more.
0: We'll get to that, of course. But syempre, nagiging master of mobility na to si Raymond. And I guess where to start is, how did it all start for you? Especially when it came to your love for cars. At syempre, kailan mo ba ito inisipan na gawin business eventually?
3: Actually, it all started nung bata ako. Hilig na namin tong kotse. Like sa pamilya, talagang gustong-gusto namin cars. Mm-hmm. Yan. Ang business namin before was trucks, importing of used trucks. So, tinry din namin sa cars. Tapos yan, eventually, naging kotse na yung negosyo namin with the family, with my late dad, yan, si Romy.
0: And of course, when we talk about yung business na to, from importing trucks, may shift yun into other means of actually earning and other means of actually having a different type of product. How was that like, yung shift na yun? Because it's not an easy decision, ha? Mm-mm. To be able to diversify yung mga ginagawa ninyo.
3: Basically, it's the same naman with importing ng trucks. So, ito siguro may different situations lang pagka sa mga regulations ng kotse. So, when you import trucks and cars, halos parehas lang. Pero mas mas more on luxury lang itong cars. Mm-hmm. So yung syempre yung trucks mga pangangailangan ng mga taong bayan.
0: Yan talaga hindi luxury.
3: Yes, so correct. Sa negosyo ito so itong mga kotse naman sa talagang yung gusto mo lang, yung parang pangangailangan din in a sense pero syempre yung ibang luxury pagdating sa kotse compared sa truck iba pero same thing ang pagpaparating. Like same procedure sa trucks din.
1: Pero from trucks, paano nag-shift into, hindi shift eh, development lang siya kasi nadagdag lang talaga siya.
0: So, kasi trucks, you never stopped sa trucks,
1: diba? Yes, from trucks to luxury cars. And ngayon, paano na siya? Kamusta yung business mo? How is it going right now?
3: Sa ngayon, actually, concentrate kami sa kotse. Mm-hmm. Sa trucks, nandyan lang yung trucks naman, tuloy-tuloy yung negosyo sa Pampanga. So medyo humina lang lately dahil dito sa mga bagyo-bagyo, then dito nga sa mga nangyari dito sa Pampanga dahil yung main business natin ng trucks is nasa Pampanga, dito sa NLEX. So I'm sure nakita niyo yung mga baha-baha before. Yes. Doon sa tapat mismo ng ano yan, ng R33 trucks. Kaya halos lahat talaga nagtatanong-tanong nga rin sa akin ano nangyari doon sa Pampanga, bakit nagkaganon, di ba? Yeah. Mga sitwasyon dito sa
1: isang baha. Linggo kasi yun eh. So, kamusta yung nangyari doon? And especially, doon pa talaga sa tapat mo. But apart from that, marami tayong nakitang magagandang nangyari also on your end because of the baha.
3: Actually, maganda nangyari kasi na-expose talaga yung R33 truck sa Pampanga dahil lahat dumadaan doon. Na-traffic yata sila ng mga 8 hours doon to 10 hours eh. Well, medyo ano lang din naman, medyo nakakalungkot kasi nga, di ba, parang hindi naging maganda yung sitwasyon dito sa NLEX. Parang hindi normal na inabot tayo ng 8 to 10 hours ang biyahe to pass yung San Simon lang. Pero siyempre, hindi naman natin masisisi ang gobyerno, hindi naman natin masisisi kung sino man dahil siyempre, ano to eh, nature eh. Kumbaga, ginawa talaga ng Panginoon to, hindi natin alam, baka pinagsisisi yung mga ibang mga masasamang tao, di ba? Joke lang po.
1: Pero you've been there, anong nakita mong problema?
3: Para sa akin, no, with sa perspective ko, kasi pag dumadaan ako dito sa NLEX, mababa talaga yung NLEX. Yeah. So yung level ng water, kuwari ito po yung daan po ng NLEX, yung level ng water nandito. So meaning, ibobombahin na nila palabas yan para lang makadaan yung mga kotse. So siguro dapat tumigil din yung ulan para at least mag-subside yung tubig, bumaba ng todo para
0: mapump para maayos.
3: Mapump ng maayos.
0: Yes. Yeah, I mean, there have been so many proposed solutions already and it has to be a whole of government approach kasi nakikita natin, nakaka-issue sa LGU, sa NLEX, and whoever. And unfortunately, or rather fortunately, na-expose yung brand mo.
3: Na-expose yung brand.
0: Unfortunately,
3: pero
0: trauma dump din yon. Kapag nakita nila, baka matrauma yung mga, yung mga nandun sa unfortunate traffic incident na yon. At the same time, though, the business has grown, definitely. But yung love for yung cars, for cars in general, goes beyond just, selling. Racer ka rin, if I'm not mistaken.
3: Nag-race din. Kasi siyempre, dito kasi sa parte ng negosyo namin, kailangan mong sumama talaga doon sa, especially sa car, syempre. Mm. Kailangan mong pumunta doon sa mga taong alam mong mahilig sa kotse. Like, kuwari sa racing, pupunta ka sa mga breakfast drives, sasama ka sa mga, yung alam mo may mga pambili. Not for anything, hindi naman natin inaano yung mga ibang tao. Pero, syempre, sasama ka doon sa alam mong mag-grow ka at saka yung makakabenta.
0: You have to go to your audience, you have to go to your market mo.
3: Correct.
0: But that also tells me that being involved and knowing about yung car culture, napaka-importante yun to actually survive in the business. How specialized is yung car culture, yung auto culture natin dito na kailangan parte ka nito para lang successful yung business?
3: Para sa akin, importante yung ganyan kasi parang syempre yung mga nakakasama mong tao, alam nila yung mga horsepower ng kotse, kung ano yung capability, lahat ng mga kailangan mong malaman tungkol sa kotse. So kami siyempre, as a car enthusiast, as a car lover, mahilig kami. Like, pinag-uusapan namin palagi yan eh. Oh, bro, ilan horsepower ng kotse mo? Ilan yung dinagdag mo? Ilan yung ganyan? Ano ginastos mo? Ano yung inano mo? Ganun ang usapan sa mga car guys eh. So parang, on the side, parang natututunan mo lahat kung ano yung mga dapat mong malaman sa mga kotse. So parang nare-record na rin sa utak namin. As a car guy, siguro parang sa inyo din, di ba? Pag sa newscasting, yung parang sa amin naman dito sa kotse, so nare-record ba? Yeah. Kumbaga, paghilig mo talaga, yun eh.
0: Yeah.
1: You build your own cars, Raymond. So, sa lahat ng build na nagawa mo, ano yung pinaka-memorable at bakit iyon?
3: Sa tingin ko, memorable sa akin for now is yung mga, mga drip cars, yung mga pangkarera, ganyan. Nakakatuwa kasing gawin dahil, siyempre, bubuin mo siya. Pag nabuo mo, parang nakakatuwa, gagamitin mo. Tapos, ikot-ikot mo na. Mag-enjoy ka sa pagkaganan. Yeah.
0: Performance versus yung appearance or yung papogi. Kasi minsan, may ibang build na talagang ang pogi. Pero pagdating sa performance, wala talaga.
3: Totoo yan.
0: Paano mo binabalansa yun?
3: Siguro, depende yan. Kung magbibuild ka kasi ng kotse, siguro dapat alamin mo muna kung saan mo gagamitin at ano ang paggagamitan mo, kung saan mo siya dadalin. So, syempre, parang kuwari, kung sa racetrack mo dadalin, dapat maayos talaga yung pagkakasetup mo sa suspensions and sa ano. So, kung bundok mo naman dadalin, dapat syempre, iba rin ang setup niyan. So, depende sa ano mo. Depende sa paggagamitan.
0: What are the biggest mistakes of yung mga first-time builders? Yung I can only assume that may trial and error din yan.
3: Correct. Yung siguro biggest mistake minsan is yung nagtitipid ka. Mm. In a sense na magtitipid ka, parang, hindi, okay na to, ganito, ganyan. Tapos later on, marirealize mo sa sarili mo, dapat pala binili natin yung tama na, yung mahal na, di baling yung maganda yung quality, di baling mas mataas yung presyo, at least, hindi ka na umulit. Kasi mm-hmm. pagka nagbuo ka ng kotse, tapos inuulit-ulit mo, mas tumitriple yung gastos mo. So parang nonsense din na magbubuo ka ng hindi tama. So dapat siguro pagka ganyan, na planning, unang-una, importante yan. Tapos mag-research ka muna. Tingin-tingin ka muna. Kausapin mo si ChatGPT.
0: Or ikaw na lang,
1: ano
0: diba?
1: Ano bang nasa? Oo nga, ikaw na lang.
3: Diba? So magtatanong-tanong ka sa mga may experience. Like, okay. Kasi katulad nito, sa mga Porsche, sa mga Ferrari, may mga ano naman yan, may mga usapin yan sa internet. Makikita mo yun. Ano ba tawag dun sa mga usapin dyan?
0: Yung mga Reddit, yung mga...
3: mga ganyan. So babasahin mo lang para at least kahit pa paano nagkakaroon ka ng knowledge na kung ano yung problema ng kotse, kung ano yung mga dapat na ilagay. Mm-hmm. Ganun yan.
0: Uso pa ba yung mga forum? Parang hindi na.
3: Yes, mga forums pa rin.
1: I think sa mga events, sa mga rides na ginagawa, meron yung small communities lang.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: Parang breakfast rides and all. Kasi you do that also with
3: ginagawa namin yan, yung breakfast run. Mag-host kami ng mga breakfast, iimbitay namin yung mga sports cars, yung mga ano. Yan, tas doon kami, magtitipon-tipon kami doon. Pagtipon-tipon namin, yan, nabubuo na yung ano doon, yung community. Mm-hmm. Like magkakaroon ka siyempre ng mga additional na kaibigan, magkakaroon kayo ng mga usapin. So pag nabuyo yung isa, bibili to, bibili yan, gaganon. Ganon nangyayari sa amin. Sa ano.
0: How would you describe yung car culture natin dito sa Pilipinas?
3: Yung car culture dito sa Pinas, I think, more on... paano ko ba sasabihin? Medyo showbiz.
0: Mm. Okay. Bakit?
3: Hindi, kasi para sa akin, like, kuwari na, sa Amerika tayo, no? Mag-drive ka doon ng, kuwari, mag-drive ka ng hypercar. Pag nasa Amerika, sabihin sa'yo, what do you do for living? You're my idol, you're my ano, ganyan. Pag dito sa Pilipinas kasi, medyo iba eh.
0: Okay.
3: Ano lang, honestly speaking lang. Pag nakita ka kuwari na naka-Ferrari, naka-ano, sabihin, ay, magnanakaw yan. Ay, ano yan, kontraktor yan.
1: Mabigyan ng maleta.
3: Gagano din eh, di ba? Parang ano, iba yung, para sa akin, showbiz.
0: Oo.
3: Hindi nila masyadong ina-appreciate nila in a sense, pero parang ang pangit ng tanggap minsan ng mga ibang netizens, parang syempre siguro, 'di ba?
0: Yeah. Bakit kaya ganoon?
3: Tingin ko sa way of thinking ng tao na lang eh, 'di ba? Sa Amerika bakit ganoon tayo, 'di ba? Parang andali, ang galing eh. What do you do for a living? Wow, awesome, cool, 'di ba? Ganoon sila sa States eh. Pero dito, nakakaw yan. Tatay niyan, mayaman. Kaya gano'n.
1: Pero madami tayong recent sightings ng mga hypercar eh. So, merong Regera. Merong yung Daytona right now, nasa Ferrari showroom. So, what do you think does that say about the car culture that we have? Kasi, when you're in the community kasi, very accepted siya. Pero outside of it, yun nga yung mga sinasabi na parang, nakaw yan, or tatay niyan, ganito, or
3: smuggler
1: ganyan.
3: Smuggler yan.
0: Oo.
3: Well, medyo, katulad nga nito, like itong mga nakikita natin, mga magagandang kotse, and I'm sure, alam naman ng mga car enthusiast guys ko sino yan, di ba? Like yung mga talagang mga big boss yan dito sa atin. So, legal naman yan. Like yung SP3, yung mga 918 Spider, meron yan sila, PGA. So, okay siya. Like, ano naman, marami nag-e-enjoy, like yung mga bata, marami nag-a-idolize sa amin, marami nag-ano. So nakakatuwa in a sense na may mga ibang bagay lang talaga na nega, pero may mga positive din naman.
1: So anong meron sa garage mo?
3: Sa ngayon, ano ko eh, yung mga inipon ko, yung mga ano na lang, yung mga normal aspirated. Kasi yan yung mga nag-i-increase ng value later on. Like, kuwari, mawala ka na sa mundo, yung anak mo makikinabang, yung presyo nagiging triple, nagiging mataas. Pero sa totoo lang, guys, ang presyo ng supercar dito sa Pilipinas, mura pa.
0: Really?
3: I think it's because of the situation nitong sa politics natin and the flood controls. Pero kung titingin ka sa ibang bansa, sobrang mahal na.
0: Mm-hmm.
3: Like yung mga Ferrari na lang ng mga speciale sa ibang bansa, na mga nasa $1.5 million na yan. Mm-hmm. Pero dito, binibenta, magkano lang. Kasi siguro dahil yung mga pera, hindi yan.
0: Yeah,
3: diba?
0: Yeah. I understand. So, a lot to unpack there, but for the meantime, I'm going to take a short break. So, huwag ka muna umalis, please.
3: Yes, sir.
0: When you return, we'll get deeper into the world of performance cars, unique builds, and motorsports. Stay with us. We'll be right back. You're still tuned in to BNC, the Millionaire News Channel, and Mellow 947 BFM. First, a word from our sponsor.
2: And the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice for every kapitbahay beyond borders.
4: The biggest Marian celebration in Asia lives in the humble heart of Naga City. Join pilgrims around the globe as Our Lady of Peña Francha delivers healing and hope for all her faithful devotees. Peña Francha Festival, Bilyonario News Channel.
0: And welcome back, you're still watching Shift Happens. For those who are just tuning in, I'm Paolo De Rosario. You're listening on Mellow 947 BFM. Simulcast on BNC, the Bilyonario News Channel. Still with us is our Lord and Savior of the show, G. Baroga. G. Baroga, thank you so much for not leaving. And of course, Raymond Ronquillo, the man behind R33 Cars. And kanina, pag-usapan natin yung, well, not really getting into yung collection mo, but you will never forget your first. What was your first car? And may special memories ka ba with that one?
3: First car ko is, ano ba to? Yung owner type ng Jeep.
0: Really?
3: Yes.
0: Okay, sige.
3: Binigyan ako ng daddy ko niyan way back, 90s pa ata ito. Tapos after nun, binigyan niya ako ng MR2 Toyota.
0: Mm.
3: Tapos nagkaroon ng Geostorm. So yung mga ano lang before, mga 1980s yata ito, 90s. Ganyan.
0: Yeah. Pero yung owner type Jeep na yan, diyan ba nagsimula yung love for automobiles mo?
3: Yes.

0: Before, actually, dinadrive ko na yun dati, like mga 11 years old pa lang ako or 12 years old. Dinadrive-drive ko na siya around the village. So yun, nag-e-enjoy ako sa pag-ganong-ganong ko, sa pag-setup-setup, sa... Dati, mahilig pa ako yung lowered-lowered ng kotse, puputulan ko yung springs. Hindi pa kasi uso yung mga yung mga lowering springs before. Hindi ka, wala ka pa mabibili sa market eh. So parang para makita mo yung magandang stance ng kotse, ibababa mo syempre, tapos lalagyan mo ng mga palipalikpik, lalagyan mo ng mga body kits, ganyan.
1: Oh, okay. So, sorry G, ha? Pero how old were you when you first started doing that? Yung nagmo-modify ka na or at least ginagawa mo na?
0: Nabigyan kasi ako ng kotse ng dad ko before, tsaka unang-una actually motorcycle, tapos nabigyan niya ako ng kotse, mga 11 years old yata ako.
2: Wow.
0: Pero yun nga lang yung mga owner type ng
1: jeep
0: lang.
1: Yeah.
0: Pero yan, doon ako nag-start before, so... So yun, nakakatawa kasi daddy ko rin mahilig din talaga sa kotse.
1: So naging parang bonding nyo?
0: Yes, correct.
2: Speaking of bonding, he is also a family man.
1: Yeah.
0: So
2: yung bonding mo din ba, naipasa mo din ba yung love for cars mo to your kids right now?
0: Yung mga kids ko kasi, itong may mga anak ako, meron akong 28 years old, meron 27, meron na 19, nasa US lahat siya, nag-aaral sila ng law at saka doctor. So, puro babae.
1: Yeah.
0: Walang nakahilig. Like binibigyan ko sila ng kotse before pero wala, iniiwan lang nila sa
1: amin na lang.
0: Mas gusto nila yung ano, mas gusto nila yung may driver tsaka yung normal car lang. Okay. Yung mga babae ko yan na anak na nasa US ngayon.
1: Uh-oh.
0: Pero ito, yun nga, nagka-baby ako kay Ana Christine Patrimonio. Gusto ko lang batiin ang aking nag-iisang mahal, yeah.
1: Good job.
0: Thank you, pare, para makauwi tayo ng mga.
1: I'm proud of you.
0: So yan, ito, may baby boy kaming bago ngayon. Meron akong 2 years old na baby girl, tas meron akong 9 months old na baby boy. Sana itong baby boy ko, maipasa ko naman kung ano yung mga pwedeng magustuhan niya dun sa mga naitabi ko. Like, sana later on, pag mga ano na siya, nakakaintindi na.
1: Dapat, bilhin mo na siya ng ano to, mga Ferrari, McLaren.
2: Yes. Baka mag-racing na din yun.
0: Karting
2: muna.
0: Karting, yan.
1: Pero would you encourage your kids to take up motorsports? Kasi may mga kilala ko na motorsports enthusiasts na sila may hilig, but they would rather prefer yung mga anak nila don't.
0: Tingin ko, dahil ako... Up to now kasi gustong-gusto ko yung ganyan eh. Gusto ko yung kumakarera, gusto ko yung ano. Pero siyempre matanda na. Kumbaga, hindi na ganun kabuo yung loob mo like before, di ba? Nung bata tayo. So siguro mas okay ako na ipasa na sa kanya.
1: Ah, okay.
2: Yeah. Pero looking at your experience from owner-type jeepneys to now, madami na kasing development sa automotive industry. So ikaw, your life revolved around speed, the sound of engine, smell of gas. So what are your thoughts about EVs naman, the new technology that we have right now?
0: We were talking about the EVs kanina ni Pao. Sabi ko nga sa kanya, kung ano, medyo nagtitipid ka talaga, EV, okay to for the city. Like, syempre, magandang pang ikot-ikot, saka syempre, yun nga lang parang yung bansa kasi natin hindi pa masyadong ready sa mga EV. Like ako, bumili ako ng electric vehicle before, ng Audi, na QA, ano ba to, yung Q8 sa, dito sa CASA. Pumunta ako ng ano, Bataan. Pag-uwi ko, hindi ako mabuti.
1: Well, Bataan naman yung binuntahan mo, di ba? I mean, yeah. Kailangan planado kasi, di ba?
0: Kailangan planado. So, ang for me, ang EV is for city driving.
1: Yeah.
0: Or siguro kung di ka masyadong lalayo, yan, maganda meron kang isang EV na pang-ikot-ikot mo sa city. Pero kuwari lalayo ka, siguro mas maganda yung hybrid vehicles or the plug-in hybrids.
1: Yeah. Well, to be fair, happy-happy yung mga EV owners after yung NLEX traffic situation, considering mga 2% lang ating nabawas dahil hindi sila gumagalaw eh. If ever there's a positive, there is that. But do you feel na may nagsasabi rin that EVs could eventually also become performance vehicles? Will we ever get to that point sa palagay mo?
0: Sa tingin ko, oo. Kasi nagkaroon ako ng Tesla na ano eh, na unplugged version.
1: Yeah.
0: Yung unplugged version is the plug ng Tesla. It's 1,000 horsepower. As in, never ko na-experience yung ganun na power ng kotse. As in, sobrang ano, talagang mahihilo ka yung pag nilaunch mo siya. Meron kaming, ano eh, nilo-launch namin dun sa racetrack namin sa Pampanga, dun sa R33. Pagka talagang hinataw mo siya, yung sasakit yung ulo mo dahil siguro sa G-Force.
1: Wow, seryoso.
0: So, I think talagang later on, ano na to, puro EV na. So, para sa akin lang, hindi pa tayo masyadong handa dahil nga siguro sa charging systems. Dahil siyempre, pag nag-charge ka ng EV, di ba, 8 hours to, ano, compared to America, parang 20 minutes, full charge ka na. So siguro later on magkakaroon tayo ng maraming mga charging

0: Sports all the time. Yeah.
1: The Candyman.
2: Brave Insights.
3: That's why I hate ayuda.
4: Ang mga kalokohan nasa baba.
5: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
2: Bold political views.
6: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
7: Kasi ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
8: Kahit na ayaw kumagkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
2: Conversations that go beyond the political headline.
9: Sino mga hula mong kakasol?
10: Hindi man kami sa kayo ni Jess Limbawa.
11: Parang medyo offensive yung ano ah.
2: Politico Talks. Friday, 8 p.m.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Senator Lacson, walang nakikitang issues sa overseas travel ng Cayetano siblings sa ngayon.
1: Dating Speaker Romualdez, not medically fit to travel, kaya no show sa Sandigan. Korte, pinag-utos na dalhin na siya sa kulungan.
0: Reklamo ng NBI kaugnay ng honey trap plot laban kay Leviste, sinusuri na ng DOJ.
1: Russia at Vietnam lumagda sa kasunduan para sa strategic oil reserve.
0: At Consi Alfred Vargas nakisabay sa throwback AI trend.
1: Not fit to travel ang dating speaker kaya no-show sa Sandigan, si Romualdez. Pero di man nakadalo, sabi ng Sandigan dapat na siyang ikulong sa New Quezon City Jail. Yan ay kung pwede na siyang ilabas ng Cardinal Santos. Sa ngayon, nananatiling nakabantay muna sa buong ospital ang mga otoridad. May politiko update si Isaiah de la Fuentes.
2: Not medically fit to travel, yan daw ang sitwasyon ni former House Speaker Martin Romualdez, dahilan kaya hindi siya nakadalo sa Sandigan Bayan para sa pagdinig sa hilinyang hospital confinement. Samantala, ngayong araw, pinag-utos rin ng Sandigan Bayan na ikulong si Romualdez sa New Quezon City Jail. Yan ay kung dapat na siyang ilabas sa Cardinal Santos. Kaya mag-aalas stress kanina nang dumating sa Cardinal Santos Medical Center ang ilang mga otoridad na mula sa BJMP. May nakasunod rin sa kanila na ambulansya na posibleng sakyan ng dating House Speaker kung kailanganin na siyang lumipat. Pero base na rin sa Sandigan Bayan, mananatili muna dito si Romualdez hanggat wala pa silang resolusyon para sa hiling niyang hospital confinement. Sa ngayon, nananatiling nakabantay muna sa buong ospital ang mga otoridad na mula sa BJMP habang hinihintay ang utos na ilipat si Romualdez. Hanggang sa ngayon, wala pa rin ibinibigay ang Cardinal Santos Medical Center na medical bulletin sa kabuuang kalagayan ni Romualdez. Pero matatandaan na base sa mga unang findings kay Romualdez, nakararana siya ng ilang karamdaman kagaya ng heart disease, hypertension, diabetes at neurological condition. Mananatili dito sa Cardinal Santos Medical Center si former House Speaker Martin Romualdez. Yan eh hanggat walang nilalabas sa resolusyon ng Sandigan Bayan kaugnay sa kanyang hiling na hospital confinement. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
0: Umalis pa Singapore ang magkapatid na sina Alan Peter at Pia Cayetano. Pero wala namang nakikitang problema ang kanilang mga kapwa senador. Yan ang politiko update ni Hannah T.
3: Umalis ng Pilipinas sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at ang kapatid nitong si Senator Pia. Pasado alas 6:30 kagabi, naispatan si Senator Alan na nagpa-picture sa isang pasahero sa NAIA Terminal 3 bago lumipad pa Singapore. Kalaunay nakitang magkasama ang magkapatid sa Changi Airport past 10 p.m. Sabi ng Bureau of Immigration, walang hold departure orders

0: para sa dalawang senador para legal silang haranging makalabas ng bansa. Hindi na sinabi ng ahensya ang iba pang impormasyon sa biyahe ng dalawa. Pero sa kabila ng mainit nilang bangayan, wala pa naman daw nakikitang issue si Senator Ping Lacson sa pag-alis ng bansa ni Cayetano. Hayaan daw munang magpahinga ang kanyang kapwa senador at kung health-related man daw ang biyahe, taus-puso niya itong hinihilingan ng mabuting kalusugan sa kabila raw ng hindi nila pagkakaunawaan.
1: Kung intention nila magpahinga from distress na nangyayari dito concerning his person, but yung working relationship dito, I think he deserves that to South Korea.
2: So wala naman.
1: Huwag siyang tutuloy sa France.
2: Ayun, sir, may ganun bang concern?
1: No, wala. Sabi ko, hindi yan issue as of now.
0: Paliwanag naman ng Senate leadership, hindi kailangang humingi ng pahintulot ang mga senador bago lumabas ng bansa kaugnay ng personal trips nito.
3: Personal trip yun eh, without talk kung anong vision. So wala naman kailangan na. Wala naman kailangan, walang policy na kailangan magpaano pa.
0: Bago ang biyahe, nasa Senado pa si Senator Allen kagabi at aktibong nakilahok sa plenary deliberations. Nagpanukala pa ito ng amendment sa panukalang nagtatakda ng termino ng barangay at SK officials na isama ang state universities and colleges sa mga institusyong pwedeng tumulong sa kanilang training. Inaprubahan ang kanyang amendment nang walang tumutol.
4: Para sa Politico Nightly, Hannah T., Billionaire News Channel.
5: Hindi kailangang humingi ng permiso sa Senado ang mga senador kung personal ang biyahe sa labas ng bansa. Ito ang paliwanag ni Senate President Pro Tempore Tito Soto kaugnay ng pag-alis ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at kapatid niyang si Senator Pia Cayetano. Nakita ang Cayetano siblings na sumakay sa Singapore-bound flight kagabi. Wala namang detalye na inihayag sa publiko ang kampo ng magkapatid na senador tungkol sa layunin ng kanilang biyahe. Ayon kay Soto, personal na biyahe ito at hindi kailangang humingi ng Senate authority. Naging usap-usapan ang pag-alis ni Senator Allen kasunod ng pahayag ng NBI na gumugulong na ang kanilang investigasyon sa umano'y irregularidad sa 2019 SEA Games.
6: Sinusuri ng Department of Justice o DOJ ang reklamo ng National Bureau of Investigation o NBI laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at anim na iba pa. Ito'y kaugnay ng umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, may 10 araw ang DOJ para pagpasyahan kung isusulong ang preliminary investigation o ibabalik ito sa NBI. Kabilang sa mga respondent, si dating Congressman Jing Paras at isang talent manager. Inireklamo sila sa umano'y paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Ayon sa NBI, lumitaw ang umano'y plot matapos magbigay ng impormasyon ang talent manager na naaresto sa isang entrapment operation noong July 28.
5: Dismayado ang civil society group na August 21 Movement o ATOM sa desisyon ng Korte Suprema na baliktarin ang naunang hatol ng Sandigan Bayan laban kay dating First Lady Imelda Marcos sa kasong graft. Matatanda ang hinatulang guilty ng Sandigan Bayan noong 2018 ang ina ni Pangulong Bongbong Marcos sa 7 counts of graft na may parusang pagkakulong na 6 hanggang 11 taon kaugnay ng umano'y paggamit niya ng kanyang posisyon para mapanatili ang koneksyon sa ilang Swiss Foundation. Ngunit ayon sa Korte Suprema, nabigo ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt ang dating First Lady. Ayon sa ATOM, sa loob ng ilang dekada, ang Korte Suprema ang tinitingnan ng mga Pilipino bilang huling takbuhan para makamit ang tunay at ganap na hustisya.
6: Kukonsulta ang Senate Impeachment Court sa 4 na retiradong mahistrado ng Supreme Court para malinawan ang bilang ng botong kailangan para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa hinihinga ng legal guidance ang dating Chief Justices na sina Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. at retired Associate Justice Adolf Azcuna. Nakatakdang humarap sa Senado sina Panganiban, Puno at Azcuna sa September 16 habang magsusumite naman ng legal memorandum si Davide. Kasunod ito ng pag-apila ni Senator Erwin Tulfo sa 16-vote threshold para sa conviction na katumbas ng two-thirds ng 24 senador. Nagkaroon ng issue sa vote count dahil sa pagliban ng ilang senator judges, kabilang sina Jenggoy Estrada, Rodante Marcoleta, Ronald Bato de la Rosa at Loren Legarda. Nakatakdang pakinggan ng Senado sa September 23 ang oral arguments ng prosecution at depensa bago bumoto sa apila ni Tulfo.
5: Nanawagan si Senador Risa Hontiveros na dapat harapin ni Pastor Apollo Quiboloy ang mga paratang laban sa kanya imbes na baliktarin ang usapan. Ito ay matapos magsampa ng kasong libel at cyber libel ang kampo ni Quiboloy laban kay Hontiveros at Bayan Party List Representative Perse Sandania at ML Party List Representative Laila De Lima. Dagdag pa ng senadora, wala siyang dapat ikatakot dahil si Quiboloy ang isa sa most wanted ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika.
7: Kung talagang naniniwala si Quiboloy sa hustisya at sa Diyos, harapin at sa Diyos, harapin niya ang mga paratang laban sa kanya. Managot na lang siya. Ang dapat nating protektahan ay ang mga biktima at kababayan nating naglakas loob magsalita at lumantad laban kay Quiboloy.
5: Ipinapa-extradite si Quiboloy sa Estados Unidos dahil sa mga kasong sex trafficking at bulk cash smuggling. Kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail si Quiboloy dahil sa qualified human trafficking at sexual abuse cases dito sa Pilipinas.
6: Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pangangailangan, patuloy ang panawagan para sa mas makatarungang sahod at mas matibay na proteksyon para sa mga manggagawa. Pag-uusapan natin ang 60 pesos na wage increase, provincial wage rates, contractualization at ang kalagayan ng mga job order at contract of service workers. Makakausap natin sa Politico Nightly si Kamanggagawa Party List Representative Congressman Elijah Eli San Fernando. Kong Eli, magandang gabi. Si Raya ito.
8: Magandang gabi po, Ms. Raya, at sa lahat po ng nakikinig sa Bilyonaryo.
6: Kong Eli, diretso na po ako. Bakit ninyo sinabing hindi dapat aprubahan ang 2027 budget ng DOLE kung hindi nito ipagtatanggol yung 60 pesos na wage increase?
8: Sa simpleng dahilan na mandato ng Department of Labor and Employment na tindigan yung karapatan ng mga manggagawa. At napakalinaw kahit sa ang anggulo tignan na may rason para ipatupad yung naantala na wage order number 27 na magbibigay sana ng 85 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa. Pero gayunpaman, sa halip na ipatupad ito ni Secretary Tolentino, hindi niya masagot diretsahan at naglabas pa ng wage order number 28 na take note, this is the first rollback sa sahod ng mga manggagawa from 85 pesos to 60 pesos. So kung ayaw niya ipagtanggol ang mga manggagawa, walang rason na bigyan ng budget ang DOLE.
6: Ang punto ho ninyo, walang jurisdiction ang RTC para suspindihin ang wage order. Ano po ang inyong legal basis sa posisyong ito?
8: Binabanggit natin yung Article 126 ng Labor Code na sinasabi, walang kahit anong korte ang pupwedeng mag-issue ng preliminary or temporary injunction or temporary restraining order over wage orders na nilabas ng komisyon. Tapos, patungkol dito sa wage order number 27, mismong abogado na ng gobyerno, Office of the Solicitor General, ang nagsasabi na wala ng legal impediment o balakid para ipatupad itong dagdag sahod dahil nga walang bond na nailagak doon sa sinasabing writ of preliminary injunction na inisyo ng Pasig RTC Branch 152. So if there is no bond and there is no injunction, legally speaking, there is the wage order is in effect. So that is our legal theory. And walang magiging problema kung ipapatupad ni Secretary Tolentino yung dagdag sahod.
6: Kung Eli, sinabi ni Secretary Francis Tolentino na kailangang respetuhin ng DOLE yung judicial process, bakit hindi po sapat para sa inyo ang ganitong posisyon?
8: Tama na dapat respetuhin. Co-equal branch kasi ang judikature. Pero ang binabanggit namin,

0: yung mga batas patungkol dito sa dagdag sahod, wala siyang lalabagin because there is no injunction in the first place. What we are waiting for him to say is, ako bilang secretary, kami bilang Department of Labor and Employment, titindigan namin ang mga manggagawa at ipapatupad namin ang dagdag sahod dahil wala ngang band na nailagak sang-ayon dun sa order na nilabas din naman ni Judge Manungsong. Let a preliminary injunction be issued upon, that is the operative word, upon posting a bond of 10 billion pesos. Eh wala nga. So wala siyang lalabagin.
1: Mm-hmm. Iginiit niyo ho na may administrative remedy sa ilalim ng batas. Ano po ang dapat sanang ginawa ng DOLE para ipagtanggol ho yung wage increase?
0: Article 123 of Labor Code specifically states the appeal process. If there is an aggrieved party over any wage orders, the aggrieved party should go to the National Wages and Productivity Commission. Kaya ito rin yung pinanggagalingan, yung sinasabi namin. Nasa, at the onset, dapat dinismiss na ng Regional Trial Court yung kaso, yung petition. Because the court has no jurisdiction over the matter. Kasi malinaw na sinasabi ng batas, iginawa, delegated authority kasi yung pagtatakda ng sahod eh, sa bisa ng RA 6727. So yan yung proseso na dapat pagdaanan at hindi yan sinunod ng mga petitioner. In fact, never nagpakita yung R2 Builders at Redicon sa lahat ng wage consultations. Dumiretso na sila doon sa korte. Di man lang nirespeto yung Article 123. So therefore, hindi na sunod yung exhaustion of administrative and legal remedies. So at the onset, dapat binasura na yan ng korte.
1: Nasa Supreme Court na rin ho yung usapin, ano ho yung bukod po dun sa mga nabanggit nyo, ano pa yung inaasahan yung dapat linawin ng Korte Suprema sa issue ng jurisdiction at wage orders?
0: Tama po yan, Ms. Raya, dahil gusto natin hinug na yung sitwasyon para pumasok na yung Korte Suprema at magbigay ng kalinawan dito to guide both the bench and the bar. Kasi alam nyo, first time in history na nangyari ito. And luckily, or sadly for Secretary Tolentino, sa kanya pa nangyari itong ganitong first time in history na nanghimasok ang korte sa isang bagay na wala itong jurisdiction. So gusto natin nabigyan na ito ng kalinawan ng ating kagalang-galang na Korte Suprema nang sa gayon ay mapigilan yung mga maaari pang pupwede na TRO na maganap. Kasi hindi lang naman NCR ang pinag-uusapan natin dito eh. But what's happening in NCR will set a very dangerous precedent in other regions. If this is happening in NCR, ito po ang gusto ko dapat malaman ng mga manggagawa. Kung nangyayari ito sa NCR, napakalaki ng posibilidad na mangyayari ito sa ibang rehiyon. Kaya dapat po natin itong bantayan.
1: Mm-hmm. Kong Eli, sinabi niyo ho na yung 60 pesos ay... maliit man sa paningin ng iba, malaking halaga ito para sa minimum wage earners. Sa aktual na buhay, gaano ho ba kalaki ang epekto ng pagkaantala nito sa mga manggagawa?
0: Kung bibilangin po natin yung effectivity ng wage order number 27, since July 25, meron na pong pagkakautang sa lahat ng manggagawang minimum wage earner sa NCR pa lang na 2,800 pesos per worker. Yan po ang utang sa mga manggagawa. O sino magbabayad niyan? Naturalesa, yung mga employer. So, sa kabuuan niyan, nasa mahigit 2 bilyong piso na ang nawawala sa mga minimum wage earner since July 25. Kaya nga, iginigiit namin na ipatupad yung wage order number 27. Kasi naiipon lang ng naiipon yung dagdag sahod since July 25. Ibig sabihin, assuming, hypothetical scenario, malift na yung pagkaantala nitong dagdag sahod, lahat ng manggagawa na minimum wage earner sa NCR, kailangang matanggap nila yung back pay retroactive to July 25. So that's 2,800 pesos per worker. Ganyan po kalaki ang pinag-uusapan natin na halaga. Maliit man pakinggan, pero malaking bagay yan sa buhay ng mga minimum wage earner.
1: Mm-hmm. Sa inyo hong palagay ang paggalang ba sa court order at ang pagtatanggol sa wage order ay maaaring gawing sabay?
0: Nire-respeto naman kasi yung proseso ng batas eh. Malinaw sa proseso ng batas doon sa Rules of Civil Procedure.

0: sa Rules of Court, Rule 58, Section 4B, na indispensable requirement nga yung doon sa bond pagdating sa pag-issue ng preliminary injunction. Kaya binabanggit natin, walang lalabagin na batas. Ang kailangan na lang gawin ay i-implement yan. Naiintindihan ko saan nanggagaling kasi si Secretary Tolentino. Intindidong-intindido namin yan kasi he is an officer of the court, abogado siya. Pero ang binabanggit namin sa kanya, tumingin siya, lagpas doon sa kanyang limitadong pagtingin. Doon sa napakaligalistic at napaka-technical kasi aantay niya pa yung korte. Pag inantay natin yung korte, eh gaano pa katagal yan? If we can afford, if he can afford to wait for that long, our minimum wage earners cannot wait for that long. Kasi every day na nadedelay ang dagdag sahod, nangangahulugan yan na hindi mababayaran, maaari yung mga utilities ng mga manggagawa, hindi makakabili ng pagkain, hindi mapag-aaral yung kanilang mga anak. That is the reason why nagagalit tayo.
1: Kung Elisa, pag-defer nyo ho ng DOLE budget, ano ang konkretong mensahe nyo sa DOLE at sa iba pang ahensya tungkol sa pananagutan nila sa mga manggagawa?
0: Ang usapin po kasi ng budget sa pinakahuling pagtingin, ito po ay usapin kung paano nilalagak ng gobyerno yung perang ipinagkatiwala sa gobyerno papunta doon sa mga ahensya. Kung hindi kayang gampanan ng mga ahensya ng gobyerno yung kanilang responsibilidad at pananagutan sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, wala po silang karapatan na manghingi ng kahit pisong budget. Dahil ang mensahe po na pinaparating nito, hindi nila nirerespeto yung bawat taxpayer at bawat ordinaryong Pilipino, bawat manggagawa na nagpapagod, nagpapawis para makapag-ambag lang doon sa kabangbayan. At napakapangit po pakinggan na yung mga manggagawa na siyang dahilan kung bakit umaandar ang gobyerno, eh numero uno pa yung gobyerno na lumalabag mismo sa batas. That is the reason why I move for the deferment of the budget of DOLE. Di ko naman sinasabi na forever zero yan o forever iaantala yan. Kapag nakita natin na seryoso ang DOLE o kahit anong ahensya pa man ng gobyerno dun sa kanilang trabaho, walang rason para i-defer. Ako pa mismo ang susuporta sa kanila. Pero hanggat di natin nakikita yon, tuloy yung laban natin at tuloy yung pagharang natin sa budget nila.
1: Okay, well said. With that, maraming salamat po kamanggagawa Party Leader Representative Congressman Elijah Eli San Fernando.
0: Salamat po.
1: Mukhang may throwback feels online si Quezon City Councilor Alfred Vargas, habang si Konsehal Angelo De Leon nakisabay din sa isang AI trend. Silipin natin yan at iba pang mga updates sa Politico Showbiz ni Carol B.
2: Parang may time machine, si actor at Quezon City 5th District Councilor Alfred Vargas. Nakisabay siya sa kanyang social media posts sa usong 80s AI trend. At mukhang ready na ready siya sa kanyang throwback look. Pero kung titingnan, parang hindi naman nagbago ang kagwapuhan ni Konsi Alfred. At syempre, hindi rin nawala sa throwback trip ang kanyang wifey na si Yasmin Espiritu Vargas. Couple goals na, throwback goals pa. Samantala, hindi rin magpapahuli sa trend si actress at Pasig City 2nd District Councilor Angelo De Leon. Pero habang may time si Konsehala Angelo para sa isang throwback-inspired post, focus pa rin siya sa kanyang councilor duties. Matindi ang reaksyon ni Angelo sa usaping pera para sa barangay at sanggunian kabataan elections. Tinanong niya kung bakit parang kayang mag-aksaya ng 3 bilyong piso habang umaabot na sa 19.39 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Ang tinutukoy niya ay ang posibleng pag-aaksaya nang humigit kumulang 3 bilyong piso kung mapopospon na naman ang nakatakdang November 2026 barangay at SK elections. Nananatili pa rin kasing nakabinbin sa Kongreso ang panukalang magpapalawak sa termino ng mga opisyal ng barangay at SK. So AI trend today, serious political take tomorrow. Samantala, hindi lang destination promotion ang inaatupat ni model actress at Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez. Mukhang may safety first moment din ang mayor para sa mga tour guide sa lungsod. Bahagi ito ng community tour guiding training ng probinsya kung saan sumasailalim ang participants sa basic life support training. tinuturuan din sila ng practical emergency response at safety measures na pwedeng magamit kapag may medical emergency habang nagtutour. Kaya sa Ormoc, hindi lang dapat memorable ang trip, dapat safe din. Para sa Politico Showbiz, Carol D., Bilyonaryo News Channel.
1: Sasakyan ng mga delegado ng Division Schools Press Conference na hulog sa bangin. At 139 mangingisda mula sa Blayan Occidental, Mindoro, magiging worker sa South Korea. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Ilang tulog na lang ay papalapit na ang halalan ng Bangsamoro Autonomous Region at maraming usapin ang nakataya sa unang parliamentary elections ng BARM. Ano ang mga dapat abangan ng mga botante at paano maapektuhan ang resulta ng halalan ang direksyon ng Bangsamoro government? Makakasama natin sa ating programa, political analyst at governance expert, Professor Edmond Tayaw. Magandang gabi po, Prof.
1: Magandang gabi, Dexter. Magandang gabi sa ating mga taga-panood.
0: Mm-hmm. Thank you sa inyong oras. Sa inyong palagay po, pagkakataon ba itong BARM parliamentary election para ipagpatuloy ni PBBM yung ligasya na sinimulan ng kanyang ama para isulong yung kapayapaan sa ating bansa, particular sa Mindanao?
1: Oh, well, definitely there's no doubt about it. The successful BARM election, no, would seal, no, so to speak, no, the peace initiative, no, that started as early as his father's presidency. In fact, siguro pwede nating sabihin na it was a kind of destiny, no, that it was under his committee chairmanship at the Senate, no, the Senate Committee on Local Government, no, that the Bangsamoro Organic Law, no, has found its final was this a definition.
0: So parang nagkatugma-tugma, no? Pero doon sa ating mga tagapanood, bilang background lang po, noong 1976 ay nilagdaan ng administrasyon ng Yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at mga kinatawan ng mga kapatid dating Muslim ang Tripoli Agreement. Isa sa mga adhikain, sa ilalim ng kasunduan po ito, Prof, yung pagkakaroon ng sariling pamahalaan, autonomous government para sa mga kapatid dating Muslim. Marami na po ang nangyari mula 1976. Ngayong taon na ito, ang 50th anibersaryo ng Tripoli Agreement at sa kauna-unahang pagkakataon ay magkakaroon ng halalan sa BARM. At sa kauna-unahang pagkakataon, pipili yung mga kapatid nating Muslim ng magiging kinatawan nila sa kanilang parliament. Bakit po kaya, Prof, sa tingin nyo, inabot tayo ng kalahating siglo bago ito nangyari?
1: Alam mo, sa totoo lang, Dexter, no? Sabihin na rin natin na kakulangan ito ng kaalaman at siguro, I don't know, I don't want to say reluctance on the part of some people to understand, but whether we like it or not, many of us seem to be unaware, no, what Mindanao actually is. In fact, I remember one infamous comment now, no, that Mindanao is likened to Sub-Saharan Africa. Pero pag nakapunta ka ng Mindanao, eh hindi mo maiisip yung class ng development that Sub-Saharan Africa seem to represent, no? So in other words, instead of looking at that comment, no, as was this applicable sa Mindanao, eh ang suggestion noon din nakakating at hindi and therefore dahil hindi pa nila nakikita ang tawag dito kalakihan ng Mindanao, eh hindi nila naiintindihan kung ano ang dapat ma-expect sa Mindanao. And therefore this is the reason why it has been neglected significantly, and even our policy makers seem to have little if not little to no understanding exactly of what the Bangsamoro struggle has been, and more importantly, Dexter, kung gaano significant, ano ang epekto ng Bangsamoro development sa kabuuan ng ating bansa. At yun ang dahilan kung bakit nagtagal itong itong inisiyatiba na ito na finally dapat matuldukan na.
0: Karamihan sa atin siguro hindi na-appreciate yon. Pero yung mga kapatid natin dyan sa Bangsamoro Region, ito yung kauna-unahang pagkakataon nila na maglukluk, na sila mismo ang pipili ng mga opisyal na siyang mga ngasiwa sa lahat ng mga government activities, lahat ng mga programa. Gaano po ito kahalaga? Sa tinagal-tagal ng panahon, nagkaroon ng ARMM, nagkaroon...

0: ng barm. Ngayon, sila na mismo ang pipili at maglulukluk ng kanilang mga leader.
1: Alam mo, napakahalaga niyan, Dexter, at mabuting nabanggit mo yan. No? At siguro by way of unsolicited advice na rin, kahit, mm-hmm. dahil kahit papano, meron din tayong naging involvement sa pag-develop na ng pagbuo, no, mm-hmm. ng isang Bangsa Morotot sa Region 4 Muslim Mindanao. Alam mo, it cuts both ways, and it's something that is significant for both the Bangsa Moro people and the rest of the Filipino people. Mm-hmm. Kasi alam mo, kung iintindihan ng Bangsa Moro ang importansya ng kanilang pagdidesisyon, alam mo, normal lang, Dexter, no, sa isang society na magkakaroon ng pagkakaiba ng pagkakaiba ng mga paniniwala, pagkakaiba ng mga desisyon, pero maaari itong pag-usapan at kapag ikaw ay lumabas na ng iyong grupo, no, in other words, sa Bangsa Moro, kapag ka nag-usap-usap na kayo doon at napag-usapan niyo na yung pagkakaiba-iba niyo, eh dapat isang boset na lang. Mm-hmm. Ang nangyayari kasi, Dexter, kaya din nagtagal itong development na ito, eh napakadali nilang mahati, ano, kapag ka hindi sila makadesisyon ng sarili nila, hahanap sila ng kakamping nila sa national political leaders. Mm-hmm. Ito namang national political leaders, gusto naman nila na nahahati-hati mm-hmm. itong mga kaibigan, mga kapatid nating Bangsa Moro. No? Siguro magandang tingnan na din natin kung magiging successful ang BARM, aba, eh lalong makikita natin ang development dito. Napakalaki mm-hmm. na, ang layo na ng inabot na Dexter. Mm-hmm. Just to give very, very quick idea, dati-dati hindi ka makapunta, hindi mo alam kung anong itsura ng
0: basila. Medyo nagkakaroon lang ng konting diferensya yung ating komunikasyon, Professor.
1: Tawi, na hindi mo alam kung anong, ngayon, mas madali nang pumunta. Mm-hmm. Kayo yung itsura ng mga, no, kumpara sa halimbawa, to appreciate that is to my mind an indication mm-hmm. that BARM is actually able to do what is expected of it.
0: Oo. Marami pa sana akong itatanong, pero medyo nagkakaroon lang ng konting problema yung ating komunikasyon. Siguro magkakaroon pa tayo ng mas magandang usapan sa mga susunod nating episode, Professor, para mapag-usapan natin at maipakita sa ating mga kababayan yung kahalagahan nito at yung magiging epekto ng kauna-unahang parliamentary elections dyan sa BARM. Maraming salamat po, Ginoong Edmond Tayaw, ang Presidente at CEO ng Political Economic and Elemental Researchers and Strategists o Peers. Maraming salamat po.
2: May 1.17 bilyong pisong pondo na ang inilaan ng gobyerno sa susunod na taon para sa matagal nang naantalang LRT1 Cavite Extension Project. Mas malaki ito kumpara sa 799.64 million pesos na pondo ng proyekto ngayong taon bilang bahagi ng 197.3 bilyong piso na Rail Transport Program sa 2027 National Expenditure Program. Kabilang sa proyektong ito ang 11.7 kilometer extension mula sa Baclaran hanggang sa Bacoor, Cavite na dadaan sa Las Piñas at Zapote. Naantala ang konstruksyon matapos magsimula noong 2019 kasama ang isang right-of-way issue na humadlang sa pagpapatuloy ng civil works. Nakatakdang lumagda ng agreement ngayong buwan ang Department of Transportation at Villar Group para bigyan ng access ang gobyerno sa lupang kailangan para sa isang istasyon sa Las Piñas. Umaasa naman si Las Piñas Representative Mark Anthony Santos na magiging mas mabilis na ang pagtatayo para sa mas mabilis, ligtas at maaasahang biyahe ng mga commuter.
0: Hindi sang-ayon ang isa sa nag-endorso ng impeachment complaint ni VP Sara na si Congressman Benny Abante sa plano ng prosecution na gawing hostile witness sa pagdinig si Attorney Mance Carpio. Yan ang politiko update niya.

0: Isaiah Nueva Fuentes.
1: Posibleng ikonsidera ng prosekusyon na isa lang bilang hostile witness ang asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio para sa Article 2 of Impeachment o ang umano'y unexplained wealth ng bise.
2: Pwede yung pag-isipan kasi siyempre kung halimbawa napapangalanan siya doon sa ilang mga bank accounts, kung napapangalanan po siya doon sa ilan pong mga dokumento, edi I think rightfully pwede yung maipatawag para maitanong yung pong katotohanan sa likod po nung pong mga dokumento.
1: Pero tila tutol dito ang isa sa mga nag-endorse ng impeachment complaint laban kay VP Sara.
3: Si Attorney Carpio, hostile witness, hindi ba, yung bang si Attorney Carpio at saka si Vice President magkasama pa bilang mag-asawa? So, hindi ba? I mean, ako, kine-question ko yan. Narinig ko lang eh, kaya nga tinatanong ko kung magkasama pa dahil narinig ko na sila'y makahiwalay na.
1: Ayon sa prosekusyon, posibleng aabot lang sa 3 linggo ang paglalatag nila ng mga ebidensya para sa unexplained wealth. Una nilang ipatatawag sa impeachment court ang former presiding judge ng Sandigan Bayan na si retired Justice Amparo Cabotahitang at ang opisyal mula sa Office of the Ombudsman na si Attorney Karin Batu at si Attorney Gerardo Del Rosario ng Securities and Exchange Commission. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Abante.
4: Ready for anything, yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chodoro kasunod ng kanyang naging mga pahayag, kasunod ng pagbibigay sa kanya ng note mula sa Chinese Authority habang nagsasalita sa isang forum sa Seoul nitong Martes. Sa ambush interview sa Senado, sinabi ni Secretary Chodoro na tsaksyang nanggaling sa defense attaché ng China sa South Korea yung isang note na inabot sa kanya sa kasagsagan ng kanyang pagsasalita sa Seoul Defense Dialogue. Dagdag pa niya, nakahanda ang Pilipinas nang tanungin siya kung aasahan na ba ang mas pagtindi ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Pagtitiyak niya pa, hindi naman umaatras ang Pilipinas sa kabila ng matinding pressure mula sa China kaugnay ng arbitral ruling na ipinanalo ng Pilipinas sa International Tribunal noong 2016.
5: Sino ba naman mag-aabot sa akin kung hindi yun? Tapos na-verify naman galing sa kanila. Na-verify na organizers. Ready for anything naman. Hindi naman tayo pwede mag-back down. Yun naman ang importante dyan.
0: Higit 80 pa ang nawawala at hindi bababa sa 5 ang namatay matapos masunog ang isang ferry sa karagatan ng Palawan. Narito ang latest Politico update ni Romy Luzares.
6: Nahihirapan pa rin ang mga otoridad na maakyat at mapasok ang MV June Aster dahil sa tindi ng init ng loob nito. Kaya hindi pa makita ang loob kung gaano karami ang posibleng natrapa sa mga cabin. Habang nasusunog ang barko mula pa kagabi.
7: Malakas po yung hangin. So, yan po ang nagiging limitations din po natin. So, kahit ano pong extinguish natin, kung may external factor na nagko-contribute po para lumawak itong apoy, yan po ang nakikita po nating reason why until now.
6: Ayon kay Ensign Dave Christian, Assistant Public Information Officer, Coast Guard District Palawan, sa huling impormasyon, nadagdagan ng isa ang survivor, kaya 43 na ito mula sa bilang na 42 kagabi at nanatili sa 5 ang casualty na 3 kalalakihan, isang batang lalaki at isang babae. Ang mga survivor na matindi ang pinsala ay dinala sa Culion Sanitarium in General Hospital at sa Coron District Hospital naman ang mga minor injuries ang tinamo. Ayon naman kay Lieutenant Junior Grade Eileen Ausente, PIO Coast Guard District Palawan, nagbaba ng utos ang kanilang central office at sila na ang magbibigay ng mga update at sagot sa mga katanungan ng media. Patuloy naman ang ginagawang tulong ng LGU Corona sa mga survivor ng sunog at naakalerto na rin ang Emergency Operation Center ng Pamahalaang Panlalawigan para sa kailangang tulong na maaaring maibigay ng provincial government. Mula dito sa Palawan, Romy Luzares para sa Politico Update, Billionaire News Channel.
4: Nakaligtas ang 12 pasaherong patungo sana sa Baganga, Davao Oriental para sa Division Schools Press Conference matapos maaksidente ang sinasakyan. Nangyari ang insidente sa Santiago National Highway, Sitio Molave, Barangay Santiago, Caraga, Davao Oriental, ganap na alas 11 ng umaga kahapon, 9 ng Setyembre. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, pumalya ang preno ng sasakyan habang binabagtas nito ang isang kurbadang bahagi ng kalsada. Dahil dito, nawala ng kontrol ang driver at nahulog ang sasakyan sa bangin. Lula nito ang 9 na estudyante, 2 guro at 1 magulang. Agad na tumugon ang MDRRMO at dinala ang mga pasahero sa Caraga Health Office para sa medical na pagsusuri at paggamot. Kasalukuyang isinasagawa ang imbestigasyon upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente.
0: Pasado ang nasa 139 na mangingisda mula Occidental Mindoro para magtrabaho sa South Korea. Ito'y sa ilalim ng isang government-to-government program kung saan wala ng ahensyang dadaanan ang mga manggagawa mula sa Blayan. Ayon kay Sablayan, Occidental Mindoro Mayor Walter Marquez, kada 6 na buwang kontrata ito at aabot sa 80,000 pesos ang kanilang sweldo. Mismong si Mayor Marquez pa ang naghatid sa airport sa kanyang mga kababayan.
8: Ito po ay pangatlo, pangalawa at panglimang balik na nila para tugunan ang pangangailangan po ng South Korean government ng mga manggagawa sa pangisdaan. At ito naman ay malaking tulong sa aming mga kababayan din sa Sablayan.
0: Gusto na umano ni Russian President Vladimir Putin na mawakasan ang giyera ng Russia at Ukraine. Ayon yan kay US President Donald Trump matapos mag-usap ng American at Russian leaders sa telepono. At yan sang magkakatotoo yan at iba pang Politico World Update, ihahatid ni Kiko Folde.
9: Sinabi ni US President Donald Trump na naniniwala siyang nais ni Russian President Vladimir Putin na makipag-ayos sa Ukraine para matapos na ang digmaan. Ito'y matapos makapag-usap ang dalawang leader sa telepono. Ayon kay Trump, maaaring maganap ang isang trilateral na pagpupulong kasama sina Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung pareho silang handa sa isang kasunduan.
10: We had a great conversation. He is wanting to make a deal. And if Zelensky is wanting to make a deal, that'd be very nice.
9: Pero inamin ni Trump na hindi matuloy-tuloy ang pakikipagnegosasyon dahil galit si Putin at Zelensky sa isa't isa. Sa Moscow, lumagda ang Russia at Vietnam sa isang framework agreement para sa kooperasyon sa pagbuo ng strategic oil reserve sa Vietnam. Isinagawa ang paglagda sa Moscow kasabay ng state visit ni Vietnamese President Tô Lâm. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, inalok ng Russia ang paglikha ng pinagsamang strategic fuel reserves sa Vietnam, habang interesado rin ng Russian companies sa pagpapaunlad ng pagbiyahe ng energy resources sa teritoryo ng Vietnam.
11: The Russian side offered to the partners to consider an idea of jointly establishing strategic fuel reserves in Vietnam.
9: Hindi pa inilabas ang timeline, laki ng reserba at financial terms ng proyekto. Sa Norway, libo-libong Norwegians ang nakiramay sa funeral procession ni King Harald V sa Oslo. Dinaluhan ang libing ng mga dignitaryo mula sa iba't ibang bansa, kabilang sina Ukrainian President Volodymyr Zelensky at Britain's Prince William. Inihatid ang coffin mula Royal Palace patungo sa Oslo Cathedral bago ito inilagak sa Royal Crypt sa Akershus Fortress, katabi ng mga labi ng mga magulang ni Harald.
12: We are deeply grateful for King Harald's 35 years as King of Norway.
9: Si Harald ay pumanaw noong August 28 sa edad na 89. Kilala siya bilang the grandfather of the nation na naging isa sa pinaka-popular na monarka ng kanyang panahon. Para sa Politico Nightly, Francis Polbe, Bellionario News Channel.
0: Alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: happens all the time.
1: Yeah!
2: The Candyman!
3: Pero Tito Ron, may tanong lang ako.
4: No matter how much we try to save electricity, why does the power bill just keep going up?
5: Ay, yun ang reklamo.
3: Oh.
4: Join NEA Administrator Antonio Almeida and ERC Chairman Attorney Francis Juan.
6: Lord of the day.
4: What's the point of power in the Philippines? With Ronnie Puno.
7: Usapan natin lahat yan.
4: And Alex Caleja.
8: Ano ba talaga?
4: What's the point?
9: Sa ating politiko lokal sa Pampanga, nagkaisa ang DPWH at mga lokal na opisyal ng probinsya sa paghahanap ng agaran at pangmatagalang solusyon sa baha. Sa pulong na pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon, inilatag ang Comprehensive Flood Management Plan para mabawasan ang epekto ng baha sa mga komunidad at pangunahing kalsada. Kabilang sa agarang hakbang ang pagsasara ng mga gap sa Tulaok River, dredging ng mga waterways at pag-pump ng naipong tubig. Plano rin ang detention basin sa San Simon at iba pang lugar bilang medium-term solution. Samantala, kabilang sa long-term projects, ang Central Luzon Pampanga Floodway, 12,000 hectare dike at iba pang malalaking flood control projects. Ayon kay Dizon, maaaring umabot ng hanggang 20 years ang ilang malalaking proyekto, kaya kailangan ang agalang pagkilos o agarang pagkilos habang isinusulong ang mga permanenteng solusyon.
10: Sa Negros Occidental, pinangunahan ni Governor Bong Lacson ang paggunita ng 81st Negros Island Victory Day sa Bacolod City. Ginanap ang wreath-laying ceremony sa Monument of World War II Veterans, sinundan ng 21 gun salute ng Philippine Army. Ginugunita tuwing Setyembre ang pagsuko ng humigit kumulang 13,500 Japanese forces noong 1945 na nagmarka ng liberation ng Negros Island mula sa Japanese occupation. Sa kanyang mensahe, binigyang pugay ni Governor Lacson ang tapang at sakripisyo ng mga World War II veterans at Filipino guerrillas. Git niya, dapat ipagpatuloy ng kasalukuyang henerasyon ang kanilang legacy ng pagmamahal sa bayan at tapang at huwag ipagwalang pahala ang kalayaang pinaghirapan ng mga bayani. At oras na para sa ating politiho. Sino itong politiko na sinisisi sa sinapit ng isang dating beauty queen na hanggang ngayon ay hindi pa rin umano nakaka-recover sa tromang dinanas? Ayon sa ating Polyword, matagal na raw nangyari ang insidente matapos manalo sa isang pageant ang biktima. Iniregalo daw si beauty queen ng kanyang mga handler kay Politiho sa paniniwalang babatiin lang siya ng opisyal.
9: Pero ayon pa sa ating Polybird, dinala raw ang dating beauty queen sa isang kwarto at sa pilitan umanong inabuso. Lalo pa raw umigting ang insidente matapos malaman ng politiko na zero experience at all pa ang biktima. Nakatakas naman daw ang babae at nakauwi, pero nagdulot umano ng matinding trauma ang insidente hanggang sa maapektuhan ang kanyang pag-iisip. Balak umano ng pamilya na magsampa ng rape complaint laban sa politiko, pero natatakot dahil sa umano'y impluwensya at mga bodyguard nito.
10: Naku,
9: ang clue, may letrang A, as in A. Sabi nga ni Dexter, sa pangalan ng politiko, as in ang kapal ng face.
10: Makapal ang face, ha? Hula na.
9: At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo.

0: Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol D.
1: 80s AI trend ba ka mo? Di papahuli dyan si Pangasinan Governor Monguico. Kumpleto sa bomber jacket, aviators at classic guwapo look na aniya. Mala Albert Martinez ang atake. Aba, may karaoke mic pa sa kamay. Kaya mukhang handang-handa na rin sa isang 80s OPM throwback hit. O pero, si Nueva Vizcaya Governor Papa Jing Gambito, literal na throwback photo ang ibinida. Dahil sa kanyang edad, naku! Tao na talaga siya noong dekada 80. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi pa ni Papa Jing ang throwback photo niya bilang isang archer. Kumpleto, may bow, arrow at todo 80s na look from head to toe. Basta secret na lang muna kung anong taon ang restored photo. Pero sa pormang ito, parang ready na si Papa Jing para sa isang 80s action movie. Samantala, maulan pero di mapipigilan ang pag-achieve ng 10K steps si San Fernando Pampanga Mayor Vilma Caluwag. Yan ay kahit pa sa loob lang ng kanilang tahanan. Siyempre, hinatak na rin niya ang kanyang buddy na si Hobby, First Gentleman Melchor, na walang choice kundi sabayan si Mayora. O kung si Mayor Vilma nga walang dahilan, mukhang no excuses na rin dapat tayo na gumalaw at maka-10K steps a day. At kilig naman ang dulo ni bagong henerasyon partylist Representative Robert Nazal sa kanyang lobby na si dating Congresswoman Bernadette Herrera. Paano ba naman kasi? Nag-try lang ng mikropono sa isang store, e napahara na pa. I think I'm in love again. Yan ang kanta niya para sa kanyang lobby.
2: Think I'm in love again.
3: Siyempre, kinikilig ka

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga, bago yan ang headlines. Senator Ronald Bato de la Rosa at Zaldy Co. malapit ng mahuli, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Vice President Sara Duterte haharap sa kanyang arraignment ngayong araw sa kasong grave threats. Defense Secretary Gilbert Teodoro, nilinaw na walang destabilization plot sa militar laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At Houthi rebels, sinakop ang isang port city sa Yemen. Malapit nang mahuli sina Senator Ronald Bato de la Rosa at dating mambabatas na si Zaldy Co. Ayon yan kay Interior Secretary John Vic Remulla, dagdag na opisyal. Marching orders ni Pangulong Bongbong Marcos na mahuli at all cost si Zaldy Co. Napaulat na nasa France ang dating mambabatas na tinaguri ang major player sa flood control scandal. Ibinunyag ng kolumnista na si Ramon Tulfo na kinakanlong umano ng mga mining operators si Senador Bato de la Rosa na nagtatago umano sa Mount Diwalwal. Ayon sa source ni Tulfo, tukoy na ng mga otoridad ang kinaroroonan ni Senator Bato pero hindi pa kumikilos ang mga ito para maiwasan ang violent confrontation. Dagdag pa ni Tulfo, mga armadong grupo ang nagbabantay sa mambabatas at anumang pagkilos ng mga otoridad ay baka humantong sa pagkadamay ng mga minero at ilang residente sa lugar. May ilang kinatawan na raw ng gobyerno na nakikipagnegosasyon sa mga protektor ng senador. Naudlot ang paglilipat ni ex-speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail. Hindi pa tapos ang deliberasyon ng korte sa kanyang motion na manatiling naka-confine sa Cardinal Santos Medical Center. Sa inilabas na commitment order ng Sandigan Bayan 3rd Division kahapon, iniutos na i-detain si Romualdez at ilagay sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology dahil sa kinakaharap na kasong plunder. Sakaling malipat sa payatas sa Quezon City Jail, ay makakasama niya ang mga may kaso na sina Senators Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada at dating kongresista na si Mike Defensor. Nakatakda sa September 14 ang arraignment ni Romualdez. Nagtalaga na ng Amici Curiae o Friends of the Court ang Senate Impeachment Court para gumabay sa pagdidesisyon kung kailangan bang baguhin ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dito si retired Chief Justice Artemio Panganiban, retired Chief Justice Renato Puno, at former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na personal na haharap sa impeachment court sa September 16 para magbahagi ng kanilang legal expertise sa usapin. Samantala, magbibigay din ng payo si former Chief Justice Hilario Davide Jr. sa pamamagitan ng isang memorandum na formal namang ipapasok sa court records. Itinalaga ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero ang mga Amici Curiae para sa impeachment trial ni VP Sara kasunod ng kamakailang apela ni Senator Judge Erwin Tulfo na muling bisitahin ang voting threshold dahil sa absence ng ilang senador na naharap sa kani-kanilang mga legal battles. Handang tanungin ni Attorney Michael Poa ang mga dating Supreme Court Justices na kukonsultahin ng mga Senator Judges. Tungkol ito sa voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Poa na mayroon din siyang gustong linawin sa mga eksperto sa batas.
1: I'm really interested to listen also dito to yung friends of the court, yung amicus curiae, no? Because it would be nice to know kung ano yung insights nila, especially being former chief justices and associate justices of the Supreme Court. So I'll be intently listening to the discussions. In fact, the defense and the prosecution are also given the opportunity to ask questions through the presiding officer.
2: Ah, pwede kayong magtanong through the presiding officer.
1: Kasi pangit naman kung diretso kami magtatanong mga ex-justices to, no? So kami naman, we will just write down our questions at bibigay namin sa presiding officer. Yun naman ang napag-usapan rin. At yun din yung lumabas sa kanilang advisory. Mm-mm. So I'm looking forward to it.
0: Maulan pa rin ngayong Biyernes ng umaga. Alamin natin ang traffic situation mula kay Chill M. Prido na nasa Pasay City. Chill, good morning. Kumusta ang sitwasyon dyan?
3: Good morning, Milos. Hanggang sa mga oras na ito ay maluwag pa ang daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada. Dito yan sa Metro Manila. Simulan natin sa bahagi ng EDSA, Guadalupe. Light traffic ang nararanasan ng mga motorista. Pagdating naman sa Buendia, light to moderate traffic din ang nararanasan sa naturang kalsada. Habang sa bahagi naman ng EDSA Ayala ay maluwag din ang kalsada. Pwede kasing dumaan sa Ayala Tunnel ang ilang sasakyan at sa main road ng EDSA Ayala. Tuloy-tuloy din ang abante ng mga sasakyan sa EDSA Magallanes South and Northbound Lane. Simula Pasay naman hanggang dito sa Rojas Boulevard, light to moderate traffic din ang nararanasan. Samantala, Willard, ongoing pa rin yung roadworks o yung pagkukumpuni sa EDSA bilang bahagi ng EDSA Rehabilitation. Sa lagay naman ng panahon, Willard, dagdag ko na lang din, kanina nakaranas tayo.
0: Maraming salamat sa update, Chill M. Prido. Iniimbestigahan na rin ng Maritime Industry Authority ang nasunog na vessel sa Coron, Palawan na kumitil sa buhay ng 5 katao. Ayon sa Marina, nag-deploy na ito ng investigation team. Tiniyak din ito ang pagbibigay ng tulong sa mahigit 40 survivors. Dagdag pa ng Marina, patuloy silang tutulong sa pagbibigay ng update sa oras na ma-verify ang mga impormasyon. Una nang sinabi ng Philippine Coast Guard na posibleng managot ang shipping company sakali mang mapatunayan ng mga otoridad na may pagkukulang ang crew nito. Puspusan na ang paghahanda sa makasaysayang BARM parliamentary elections. Kabilang na rito ang pagpapaigting sa seguridad. Yan ang Metro Morning Report ni Lade Cabagani live mula sa Cotabato City. Lade, kumusta ang sitwasyon dyan?
4: Willard, halos 2.4 milyon ang mga rehistradong botante ang inaasahang boboto sa kauna-unahang regular parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Willard, isasagawa ang mga botohan sa 5,212 cluster precincts sa 1,186 voting centers sa buong rehiyon. Sa unang pagkakataon, boboto ang mga Bangsamoro people para sa mga miyembro ng 80-seat Bangsamoro Parliament na bubuuin ng kinatawan ng pangrehiyon, distrito at sektor. 8 ang pagpipilihan ng bawat botante. Isang regional parliamentary political party, isang district representative at 6 na sectoral representatives. Isinagawa ang pagbabago sa schedule ng halalan sa ilalim ng Republic Act No. 12317 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos noong March ngayong taon. Pinaigting din ang seguridad para sa halalan. Aabot sa 9,463 na mga kapulisan ang ide-deploy sa buong BARM habang may heightened security measures sa 108 areas of concern na nauna ng tinukoy ng COMELEC. Pinaghahandahan din ang posibleng pagkawala ng kuryente sa araw ng halalan. Naghanda ang COMELEC ng mga generators at iba pang backup power sources para matiyak na hindi maaantala ang botohan at ang transmission ng voting results. Itinuturing na malaking hakbang ang BARM parliamentary elections sa proseso ng kapayapaan sa Bangsamoro at hangarin itong magkaroon ng sariling pamamahala. Ito rin ang unang pagkakataong direktang pipili ang mga botante ng magiging miyembro ng kauna-unahang Bangsamoro Parliament. Yan muna ang latest sa BARM parliamentary elections. Balik sa iyo, Willard.
0: Laid, habang papalapit ang unang parliamentary election sa Bangsamoro, kumusta naman ang labanan dyan sa Cotabato City?
4: Willard, competitive ang labanan dito sa Cotabato City kasi ito nga yung regional seat ng Bangsamoro government. Kabilang din sa mga tatakbo kasi yung mga veterano ng public officials dito at yung mga educators at iba pang professional. Higit sa lahat, Willard, yung mga tatakbo dito, ilan sa mga tatakbo dito ay may koneksyon sa mga political dynasty sa lugar.
0: At gaano karami, lead, ang mga botante magpapasya sa magiging kinatawan ng lungsod?
4: Willard, sa Cotabato City, aabot sa 100,738 registered voters ang boboto sa tatlong parliamentary districts dito. Pinakamarami sa 2nd district na may 53,542 votes.

0: kilometers. Kasunod ang 1st District na may 44,305 at 3rd District na may 33,224. Willard?
1: Maraming salamat. Lead Kabagani nag-uulat ng live sa Cotabato City. Usaping loyalty check naman sa Armed Forces of the Philippines. Walang nakikitang senyales ng destabilization ang Defense Department mula sa hanay ng mga active duty personnel ng AFP. Ito ang tiniyak ni Defense Secretary Gibo Teodoro sa gitna ng mga batikos ni Vice President Sara Duterte laban sa Administrasyong Marcos at sa issue sa flood control. Ayon kay Teodoro, kakabalik lang sa bansa mula sa Seoul Defense Dialogue niya sa South Korea nitong Martes at walang na-monitor ang DND na anumang tangka na pabagsakin si PBBM ng militar. Giit pa ni Teodoro, nananatiling matatag ang AFP at nakatutok sa tungkulin to. Inaasahang haharap si Vice President Sara Duterte sa kanyang arraignment para sa kasong grave threat sa Quezon City Regional Trial Court ngayong araw. Kinumpirma ito ni Attorney Salvador Paulo Panelo, kasabay ng pagsasabing kinakailangan ito sa ilalim ng batas. Kasabay niyan, una nang sinabi ni Inday Sara Movement Philippines founder Daniel Nobieza. Papunta rin sa korte ang nasa 300 Duterte supporters. Naharap si VP Sara sa 3 counts ng grave threats kasunod ng kanyang public statements laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at former Speaker Martin Romualdez. Tingnan natin ang dali ng traffic ngayon sa EDSA White Plains. Moderate to heavy na ang southbound lane habang magaan pa ang northbound lane. Sa Marcos Highway naman sa Marikina, magaan pa ang lane na papuntang Cubao at Antipolo. Susunod sa Metro Morning, pagnenegosyo sa Luzon Economic Corridor inalok sa mga foreign investor. At Houthi rebels sinakop ang isang port city sa Yemen. Kapin muna tayo, ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: kanina, inirelease ng PAGASA, may mga orange pa rin po. Pero limitado lang po yan sa southern portion ng Zambales, northern portion ng Bataan. At yellow na po dito sa northern portion ng Metro Manila. Ganun din po sa natitirang bahagi ng Zambales at Bataan, sa malaking bahagi ng Pampanga, sa central and southern portion ng Tarlac, southern portion ng Nueva Ecija, at ganun din po sa western portion ng Bulacan. Ibig sabihin ay makakaranas pa rin po yung mga binanggit natin ng mga probinsya, ng mga pag-ulan, at sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Sa general, na forecast po natin throughout the country, yung buong Luzon po, ganun din sa western Visayas, ay mananatili po na maulap. Ibig sabihin, nandun pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero sa mga susunod na araw, bukas po at ay mas mababawasan na yung mga kaulapan na yan, lalo na po pagdating ng Sunday. Ibig po sabihin, ay by Sunday ay mas mararanasan na natin yung improvement sa weather condition in terms of kabawasan po sa mga pag-ulan, lalo na yung mga kababayan natin na patuloy pa rin na naapektuhan ng mga pagbaha. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
1: Maraming salamat sa update, John Manalo ng PAGASA. Puspusan ang pag-alok ng gobyerno sa mga foreign investor na magtayo ng negosyo sa Pilipinas sa loob ng Luzon Economic Corridor. Narito ang Metro Morning Report ni Aileen Taliping.
2: Pursigido ang gobyerno na makakuha ng maraming dayuhang pamumuhunan, kaya hinikayat ang mga potential investor na magsumite ng kanilang konkretong proyekto para sa Luzon Economic Corridor kapalit ang mas pinabilis at pinasimpleng proseso sa pagtatayo ng negosyo sa bansa. Sa pagdalo ni Executive Secretary Ralph Recto sa LEC Investment Forum sa Intramuros, Manila, tiniyak nito sa business leaders na nakahanda ang gobyerno ng Pilipinas na tapatan ang pangmatagalang termino ng pamumuhunan para sa dayuhang investors. Inilarawan ni Recto ang Luzon Economic Corridor bilang once-in-generation opportunity para mapalawak ang kooperasyong pang-ekonomiya at mapalakas ang papel ng Pilipinas sa regional supply chains. Sinabi ni Recto sa pamamagitan ng Pilipinas ay matutulungang mapalakas ang pag-unlad sa Indo-Pacific, mapatatag ang supply chains at maitatag ang pangmatagalang kasaganaan. Tiniyak ni Recto na magpapadala sila ng tamang mga tao at makikipagtulungan ng mga ahensya upang malutas ang mga prosesong nagpapabagal sa pagtatayo ng negosyo sa Pilipinas. Ang Luzon Economic Corridor ay nag-uugnay sa Subic, Clark, Metro Manila at Batangas para maging integrated economic hub at lilikha ng hanggang 1,000,000 trabaho para sa mga Pilipino. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Bilyonaryo News Channel.
1: Nagsisidatingan na sa Quezon City Hall ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Kumuha tayo ng update mula kay Charmaine Abong, nag-uulat ng live mula sa Quezon City Hall. Charmaine, kumusta ang sitwasyon dyan?
3: Willard, nagdipon-dipon ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte dito sa tapat ng Quezon City Hall ngayong umaga. Kasabay ito, nang inasa ang pagdating ni Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court Branch 98 para sa arraignment ng kanyang kasong grave threat. Pagdating pa lang natin dito pasado alas 5 kaninang madaling araw, ay nandito na itong mga supporters. Pare-pareho silang nakasuot ng kulay white shirt at may bitbit na placard. Meron ding maliit na truck na nakaparada dito at mayroong pahayag na protect VP Sara. Ayon sa QCPD, mayroong permit itong mga supporters mula alas 5 ng madaling araw hanggang mamayang alas 10 ng umaga. Itinakda ng QCRTC Branch 98 mamayang alas 8 ng umaga ang pagbasa ng sakdal sa pangalawang pangulo para sa 3 bilang ng kaso ng grave threats. Kaugnay ito ng mga pahayag ni VP Sara noong 2024 tungkol sa umano'y pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez. Matatandaan noong Sabado, personal na naglagak si VP Sara ng piyansa na umabot sa 360,000 pesos matapos maglabas ng warrant of arrest ang QCRTC laban sa kanya. Sa mga oras na ito, Willard, mahigpit ang seguridad na ipinapatupad dito sa tapat ng Quezon City Hall habang patuloy na nagdadatingan itong mga taga-suporta ng pangalawang Pangulo. Willard.
1: Maraming salamat, Charmaine Abong. Ayon sa bagong survey ng SWS, inaasahan ng 48% ng mga Pilipino na gaganda ang kalidad ng kanilang buhay sa loob ng isang taon. Isinagawa ang survey mula June 22 hanggang June 29. Mas mataas ang porsyento ng umaasang gaganda ang kalidad ng

0: ng buhay ng 10 puntos kumpara sa naitala sa survey nitong Marso na pinakamababa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. 8% lamang ang umaasang sasama ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na taon, mas mababa kumpara sa 16% sa nakaraang survey. 31% naman ang naniniwalang hindi magbabago ang kalidad ng kanilang buhay. Pinakamataas ang net personal optimism sa Balance Luzon na sinundan ng Metro Manila, Visayas at Mindanao. Binatikos ng isang anti-Marcos group ang desisyon ng Korte Suprema na ipawalang sala ang dating First Lady na si Imelda Marcos sa kasong graft. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Joash Malimban.
1: Until real accountability is given or to the Filipino people in relation to the abuses of the Marcoses and the Romualdes during the dictatorship, there will be more atrocities against the people. There will be more who will try to copy the Marcos way of governance.
2: Dismayado ang presidente ng August 21 Movement o ATOM na si Volk Bohol sa desisyon ng Supreme Court First Division na baligtarin ng 7 counts of graft convictions na ipinataw ng Sandigan Bayan kay former First Lady Imelda Marcos noong 2018. Tila premonisyon daw ito ng magiging resulta ng paglilitis kay former House Speaker Martin Romualdez na nahaharap ngayon sa plunder kaugnay ng flood control scandal.
1: Somehow, that hope or that little hope that we had for Martin Romualdez now has been quashed. We're not sure if we can still trust this government or this branch of government to really pursue sincerely the flood control scandal.
2: Sa desisyon ng SC First Division, inabswelto si Marcos dahil hindi raw tugma ang kanyang conviction sa mga ikinaso sa kanya. Sa 4 na graft cases ni Marcos, itinuro ng prosekusyon na may mga ginawa siyang paglabag bilang miyembro ng interim batasang pambansa. Pero sa naging hatol ng Sandigan Bayan, convicted siya alinsunod sa isang prohibisyon na applicable lang daw sa mga miyembro ng gabinete. Ayon din sa ruling, hearsay ang mga ipresentang Swiss bank documents ng prosekusyon dahil hindi raw ito dumaan sa tamang authentication. Yan ay sa kabila ng certifications na ibinigay ng Swiss authorities dahil ayon sa SC, dapat daw ay ipresenta nila bilang mga testigo ang mga gumawa ng certification. Bigo rin daw ang prosekusyon na mapatunayang negosyo ang Swiss foundations ng pamilyang Marcos. Ayon sa SC, hindi raw ito naiiba sa isang bank deposit o investment portfolio lang dahil wala umanong pruweba na may ibinentang goods or services ang mga naturang foundation. Sa kabila nito, ipinaliwanag naman ng ilang legal expert na nakausap ng Bilyonaryo News Channel na hindi ito nangangahulugan na peke ang mga alegasyon sa pamilyang Marcos. Matatandaan kasi na sa isang court ruling noong 2003, ipinag-utos ng Korte Suprema ang pagbabalik ng $658 million mula sa secret Swiss bank accounts ni late President Ferdinand E. Marcos patungo sa kaban ng bayan. Hinatulan itong ill-gotten wealth matapos makita na hindi tugma ang perang hawak ng dating pangulo sa kanyang lawful income. Ayon sa legal experts, nakasentro ang acquittal ni Marcos sa specific criminal offenses na isinampa sa kanya ng prosekusyon at mga ebidensyang nakapasa sa Philippine legal standards. Sinubukan ng BNC na kumuha ng komento mula sa Malacanang pero hindi pa ito tumugon sa aming mensahe. Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
0: Nasakop ng mga rebelding Houthi ang port city na Mocha sa Yemen. Ayon sa ilang Yemeni official, posibleng maapektuhan ang operasyon sa timog ng Red Sea kung saan maraming dumadaan ng mga barko. Posibleng makinabang din dito ang Iran na kaalyado ng mga Houthi. Nag-aagawa ng kontrol sa Hormuz Strait ang Iran at Amerika. Malaking pinsala ang iniwan ng Israeli military sa southern Lebanon kasunod ng isang airstrike. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, bahagi ito ng pagpapalakas ng kanilang security zone. Nasira umano ang isang Hezbollah infrastructure. Ang Ali al-Tahrir Ridge ay isa sa mga pinag-aagawang lugar sa digmaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Makakatanggap ng dagdag allowance mula sa Philippine Sports Commission ang higit 400 na national athletes at mga coaches para sa paparating na 20th Asian Games sa Nagoya sa Japan. ang hamon ng PSC sa buong delegasyon mag-uwi ng gintong medalya. Ayon kay PSC Chairman Patrick Pato Gregorio, may nakalaang 6,000 pesos para sa bawat miyembro ng Team Pilipinas. Bukod pa sa mga naunang financial support ng ahensya, may nakabang din umanong incentives para sa mga atleta bilang extra motivation na makapag-uwi ng medalya. Nangako si Gregorio na may karagdagang gantimpala para sa buong delegasyon kapag nalagpasan ang 4 na gold medals na naiuwi ng bansa sa huling 2 Asian Games. Tingnan natin ang dalo ng traffic ngayon sa Commonwealth Techno Hub. Moderate to heavy na ang lane na papuntang Elliptical Road habang magaan pa ang papuntang Fairview. Ito naman ang traffic situation sa EDSA West Avenue, magaan pa ang north at southbound lanes.

Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at naka-simulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang Memo.

0: Crave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa babae.
3: Tuloy na yan. Pakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Napapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial.
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
7: Sino mga hula mong kakasuan?
1: Hindi mo kami sa kayo ni Jess Alimbawa.
8: Parang medyo offensive yung ano ha.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

Magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWA Arabante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Bakit ba ganito na sa Pilipinas? Parang naging racket na ang pangungurakot sa kabanang bayan. Nakakashock talaga na araw-araw meron po tayong nadidiscovering bago na kailangan nating imbestigahan na naman. Habang iba nating kababayan ay inaangat ang bandila ng Pilipinas sa ibang bansa, meron naman mga nilulugmok tayo sa kahihiyan at ninanakawan pa. Aba, kung may degree kaya ang mga kawatan, Willard, ano sa tingin mo ang tawag sa kanila?
1: May honor pa nga eh, magna. Diba?
0: Magna. Magna na akaw. Hindi ba? Ano ba yan? O kaya, halimbawa, Masteral in Cupidnomics.
1: Meron ding ano, doctorate in corruptancy.
0: Imbis na accountancy, corruptancy. Okay. Ang dami namin naiisip ngayong umaga, ha? Bayaran nyo kami. Okay. Ang ating memos, speak word for the day, ay para sa kanila.
1: Tanga.
0: Oh, ano yan?
1: Garapal.
0: Garapal. Hindi garapal. Graftapal.
1: Graft.
0: Graftapal. Oh. Mga magnanakaw na hindi na nahihiya. Yun. Oo. Pero mas gusto ko yung ano, kleptonomics. Ano sa corruptonomics?
1: Corruptonomics.
0: Kleptonomics. Ano ba yan? Okay. Ay, so, ganun po talaga. Ewan ko lang, ha? Ano ang nakasulat sa ating memo ngayong araw? Eto, kinumpirma po kahapon ng Bureau of Immigration na nakalabas na ng bansa ang magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at, I didn't know this, even Pia Cayetano habang umuwi.

0: Usad ang impeachment trial at investigasyon ng Office of the Ombudsman sa maanomalyang Taguig Reclamation Projects kung saan sila sinasangkot. Alam mo, you have to give it to Martin Romualdez. Ah. Hindi siya umalis. Hindi ba? Pero itong mga ito, habang nauna ng ibang bansa ang mag-inang Senator Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste dahil naman sa mga kasong plunder at graft. Dapat namang silipin ng gobyerno ang pagbiyahe ng mga mambabatas na may kinakaharap na kaso sa Pilipinas.
1: Pero in fairness to Senator Ping Lacson, hindi naman niya binigyan ng duda o mali siya yung pag-alis ng magkapatid na senador. Baka
0: bakit
1: naman
0: now?
1: Kailangan daw magpahinga.
0: Kasi may break.
1: Sa gitna ng issue, weekend na rin kasi.
0: Weekend.
1: At may break na konti.
0: So we have to figure out if they're coming back after
1: Monday,
0: the weekend.
1: Oo.
0: Ayun, okay. Pero parang wala silang pakialam kahit pag-chismisan sila.
1: At bakunan in public, ano?
0: Ha?
1: Mula Manila hanggang Singapore, may mga litrato sila eh.
0: Oo. Oh.
1: Na nandun na sa Singapore, nakarating na.
0: Parang nang-iinis. Parang nang-iinis. Ewan ko lang, tingnan natin kung babalik sila. Pero mukhang ito na nga ang nagiging last resort, 'di ba, ng mga politiko ang mga resort sa Pransya. 'Yon. Okay. Pag-usapan natin mamaya. Bakit hindi kaya gumawa ng whole departure order ang gobyerno para sa lahat ng mga kinakasuhan nila?
1: Para automatic na dapat, no?
0: Yes. Oo. Kasi nag-aalisan eh, 'di ba? So, you know, we're not saying they're guilty, ha. Hindi po namin sinasabing guilty sila. Pero kung hindi kasi sila guilty, hindi sila dapat umalis ng bansa. Kasi syempre, they're suspect.
1: Lalo na yung mga kaso na malalaki like plunder.
0: Exactly.
1: Na talagang malaki din yung pananagutan na dapat nilang harapin.
0: Oo, ganun talaga. Okay, memo number 2. Ang proposed 2027 budget ng DPWH ay 643.9 billion pesos. Ikalawa ito sa pinakamalaking alokasyon para sa isang ahensya sa kabuang 7.2 trillion pesos national budget sa 2027. Sa laki ng pondo ng ahensya, paano na ba mababantayan ng taong bayan? Ang paggastos nito, paano natin iisa-isahin yung kanilang mga items para mapunta sa maayos ang mga naunsyaming flood control projects?
1: Dapat may kanya-kanyang assignment ng mga NGO. Eto, bantayan mo to line item na to. Asuriin mo tong item na to sa budget.
0: Oo. Kaya-kayang isa-isahin ni Secretary Vince Deason yan. Hindi natin siya mahagilap eh. Pero nagpapa-interview sa iba.
1: Pero no, bumati sa atin, happy anniversary.
0: Okay lang, walang bati. Magpa-interview na lang po kayo, Secretary Vince Deason. Ayun. Paano natin malalaman? Paano iisa-isahin po yan? So, eto po. Memo number 3 naman. Ang dating mga lugar at bansa na hindi binabaha, ngayon nakaranas ng matinding baha dahil sa hindi normal na tagal na buhos ng ulan. Gaano na ba kahanda ang bansa sa pagtugon ng mga kalamidad at sakuna?
1: Isa pa yung, bukod pa yung issue ng epidemic na rin ng leptospirosis dito sa Quezon City. Dahil sa dami rin na nagkakasakit at may mga namatay na.
0: Ayun, oo nga ano. Pero itong ganito, kailangan talaga, inuuna kasi buhay ng tao ang katapat. Okay, lahat po yan bubusisiin, lahat alamin, lahat babalansihin dito sa Memo

0: Tila parami na ng parami ang bilang ng mga mambabatas na lumalabas ng bansa. Sana all. Wala tayong oras.
1: Oo, kahit weekend.
0: Magbakasyon. Kabila na po rito, Batangas Representative Leandro Leviste na nahaharap sa mga reklamong estafa at human trafficking. Meron din plunder si Leandro Leviste, including his mother, Senator Loren Legarda.
2: Kamakailan ang magkapatid na sina Senators Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano ay lumipad daw pa Singapore. Kasalukuyang iniimbestigahan si Senator Alan sa mga reklamo kaugnay ng Taguig Infrastructure Projects at umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games.
0: Nang tanungin po namin ang taong bayan kung sa inyong palagay, personal na lakad ba? O may ibang dahilan na naman ang pag-alis ng ilang mambabata sa Pilipinas habang may hinaharap na kaso? Ang sabi nila?
3: Parang hirap din minsan isipin na nagkataon lang eh. Kasi parang halos lahat naman sila pagka nagkakaso. Kung hindi umaalis, nagkakasakit. Pagbalik nila siguro, may panlaban sila kung sakaling bumalik sila.
4: There's a trend starting from the Ipanan, Imelda Marcos and her family back then when they fled to Hawaii. And then Senator Bato de la Rosa from his recent case. And then now with the P. Cayetano siblings. And I guess it's not a coincidence why they fled the country right before they were supposed to get charged.
5: Since wala pa naman na dito yung case, so wala pa nisa tapaw pa ang mga case, parang ako rin naman yung iba sila.
1: Green.
0: Para talakayin ang isyong ito, makakasama natin ngayon Dr. Eric De Torres, isang political analyst. Welcome back to Memo, Dr. Eric.
6: Good morning, Ma'am Corina, Sir Willard. Good morning po.
1: Good morning.
0: Opo, kayo po ba nagtataka na rin?
6: Naku, kasama po tayo ng ating mga kababayan po. Ano? Kasi parang all of a sudden, nakikita natin yung ibang mga personalidad na nadadawit, parang tila baga ho, napapansin natin every now and then. Una, may dahilan para bakasyon, umalis. Tapos later on, parang hindi na ho sila nagbabalikan. Or kung hindi man, in-extend po yung kanilang mga leave or yung travel po nila abroad.
0: Okay, in the case of Pia Cayetano and Alan Peter, are you suspecting something else? Well, other than just R&R?
6: Well, of course, yung pattern. Kasi kung makikita po natin, nung nakalipas na halos 2-3 linggo, naka-zero in at nakatutok sa Taguig City yung mga takbo ng mga bagay-bagay. And one could only speculate, Ms. Corina, na yun nga, yung bang pag-alis nila has something to do with, probably yung pwedeng paparating. Of course, we could only second guess, but yung sitwasyon at saka yung haka-haka, mas dumadami at nag-speculate yung taong bayan because of the pattern in the scenarios, basically, of what transpired for the past 2 weeks.
0: Right. Kasi ang kinatatakutan yata nila, Willard, is not necessarily the case that will be filed against them. It's being incarcerated. Lalo na kung yung human trafficking, hindi ko alam, non-bailable pala yan. So kailangan talaga, habang nililitis ka, you have not been proven guilty and yet behind bars. Imagine the image and the mugshot.
1: Oo.
0: Yun ang iniiwasan nila.
1: Lalo na itong mga politiko, ilang taon nilang kumbaga namuhunan para sa imahe nila, di ba?
0: Oo, laki ng gasto sa political ad.
1: Ayaw nilang makitang meron silang mugshot.
0: Correct. Oo. At magagamit yan sa pag... Sabagay, nanalo ulit si Jinggo, si Senator Jinggoy at saka si Senator Bongrib. Well, hindi, pero... Anyway, so sa tingin po ba ninyo, halimbawa yung mga umalis ay babalik pa? Sal Dico, Harry Roque, sino pa? Bato de la Rosa nawawala. Di ba? Atong Ang, si Loren Legarda, Leandro Leviste, and Sal Dico, and now two more. Magsasampu na sila.
6: Ang dami na po.
0: Opo.
6: Sana no, yung full force sana ng Estado na sana magawa po natin na... mapabalik sila at saka mapanagot, lalo na isa din sa importanteng personalidad si Zaldico. Depende rin din dun sa personalidad kung kanino nakalinya. So kung halimbawa po kung nakalinya sa ganitong side, most likely by 2028 at pag nagbago yung administrasyon, maaaring bumalik sila. Pero kung nandun naman po sa kabilang side, yun, sana yung full force ng ano natin, batas natin, mapanagot po itong mga ano, personalidad na ito. Lalo na si Saldi ko hindi po biro yun ding ano, kanyang kinasasangkutan. At isa siya sa key figures ng buong, kumbaga siya yung missing puzzle po dito.
1: Hmm. Speaking of Saldi ko, Prof, anong masasabi ninyo patungkol sa sinseridad ng administrasyon na hanapin talaga siya at pauwiin at mag-testify laban sa mga malalaking personalidad na mas malaki pa kaysa sa kanya?
6: Mm. Well, we have to commend this administration na yung pagsampa muna ng kaso ay former Speaker Martin Romualdez. Pero yung taong bayan din kasi, sir, nagtatanong at nag-aantay, mapoprosecute ba talaga? Mapapanagot ba talaga? Kasi one thing na yung pagsampa ng kaso, pero a lot of people are actually waiting. Magtutuloy ba? And talagang malaking development kung mapabalik dito at talagang, you know, magsampa ng kahit na anong cases at ma-extradite dito si Saldi ko.
0: Pero kaya nga, sa inyo pong pag-aanalisa, sa palagay po ba ninyo, moro-moro lang yan? Meaning, hinahanap ba talaga? O hanap-hanapan lang? Yung para lang for optics?
6: Sana po, ano, no, naniniwala pa rin din naman tayo ng kahit na papaano po na talagang ginagawa ho nila yung kanilang ano, tungkulin yung kanila hong pagsusumikap na mapanagot ito. Kasi at the end of the day, redemption ito doon sa lalo ng pagsadsad ng popularidad at yung ano, imahe po ng administrasyong ito, Ms. Corina. Ano? Pero sa kabilang banda, one cannot also cannot accept the fact na baka po talaga, yun nga po, moro-moro, lalo na yung justification na pagha-hospital arrest at pag-shoot up ng kung anong mga sakit. Kasi yun nga po, dati wala naman, malusog, tapos biglang pagdating dito, ang dami hong mga excuses. So sana po, ano, wag, naniniwala pa rin din naman tayo na talagang ginagawa ho nila yung tungkulin nila.
0: So, napag-uusapan din po yung kaso ulit, no? Ng presiding officer mismo na si Chief Escudero. Parang medyo lihis ito doon sa hinala ng marami na nagkaroon na ng usapan. Kasi bago mangyari yung naging presiding officer si Senator Chief, meron din pong mga kaso, ano? May ghost project, merong campaign contribution. And then suddenly, he is with the administration and is presiding officer. So, ano sa palagay ninyo, tutuluyan din nila si Senator Chief?
6: Well, Ms. Corina, no, kung titignan natin composition ng 12 nung 2022, ang dami actually, Ms. Corina, ng mga ano, excess baggage o mga issues sila. So, ang tinitignan natin dito talaga is, ayan, nakatagni kasi dyan, Ms. Corina, yung pagbuhay dung threshold ng voting. Ngayon, pagdedebatihan na siya. So, ngayon, tinitignan natin, ano yung tinitignan nila dito? Kung kukunin ba na mas mababa? And at the end of the day, yung mga composition na ito is sila yung very fragile or volatile na sampahan ng kaso. Kasi may mga unresolved issues or cases sila before. And katulad niyan, ano, napakabigat. Kasi kapag ka sila ay automatic na hinuli, yung imahe, yun nga, yung image na binuo nila ng mahabang panahon at they will be, ano, yung may mugshot, may t-shirt sila ng detainee. So, lahat yun, ano, masakit para at may epekto sa kanilang imahe bilang mga politiko.
0: Mm. Kasi bigla na alala ko, Willard, hindi ba si Senator Chief Escudero yung biglang nagdeklara na 16 is the threshold. It is 2/3 of 24. Parang madiin niyang sinabi yon. Pagkatapos, ngayon, pinag-uusapan na nga ang pagpapababa ng threshold na yan. At baka umabot pa ng Korte Suprema. Pero bakit pa kailangan paabutin ng Korte Suprema if they already committed?
1: Sa simula.
0: Ito po yung mga backdoor na usapan. Ah. Hindi po natin pinag-uusapan yung merits of the case. Or, you know, yung iboboto talaga nila. Pero yung usapan sa likod ng telon, may katotohanan naman talaga yun eh. So hindi kaya ayaw bumigay ni Senator Chief Escudero doon sa pagpapababa ng threshold, kaya biglang nabubuhay ulit yung kaso laban sa kanya.
1: At saka sigurado, nagbibilangan na rin sila.
0: Oo.
1: Kung ilan na ang boto so far na meron sila.
0: Kaya
1: para
0: na.
1: Na-convict si
0: ano
1: BP.
0: Ano bang mathematics po doon? Oo. Ilan na po ba ngayon? Kasi kung, mm-hmm. kung nawala na si Senador Legarda, hindi na babalik. Mm-hmm. Ilan na lang po ba yan? Mm-hmm.
6: So, ano po, ano? Lumalabas po, 20 na lang po sila. Mm-hmm. Ngayon, yung sa 20 na yan, yung 2/3 ng 20, yun ho yung kukunin nila. Assuming na magtagumpay. Kasi yung isa ho dyan, yung technicality na pag inakyat ho yan sa Supreme Court. Kaya nakita niyo yung play ng framing. Nag-imbita sila ng apat na talagang legal luminaries para desisyonan at magbigay ng advice sa Senate Impeachment Court kung ano yung talagang nararapat. Kasi may basis na yung apat, hindi na nga maaring hindi bumalik. May mga problema, may mga kaso. So, yun yung tinitignan ngayon na naratibo in terms of paano talaga ito i-frame ng maayos na hindi may malaking epekto. Kasi ngayon, as of now, kung titignan natin yung people sentiment, ano, medyo naaapektuhan na yung credibility ng buong impeachment case, impeachment trial, because eto, dapat nung una pa lang, on the outset, niresolve na yan eh. Pero niresolve na nga dahil sinabi na ni Senator Cheese, 16, pero biglang kumambi ulit at nag-pivot yung mga senador, ni-raise ulit yung issue ng voting threshold. And makikita natin yung pattern throughout, unti-unting nababawasan at fina-filean ng cases itong mga senators na incumbent ngayon. Mm.
1: Sa tingin ninyo, Prof, sa inyong pagtatansya, may bilang na rin ba kayo kung ilan senator judges na sa tingin ninyo so far ang boboto to convict the VP?
6: Well, yung makikita natin, may 12 na. Na sure, yung majority black, i-assume na natin na meron pang 12 yan. Tapos, yung natitira, sino yung mga swing, ikaw nga kung sa Amerika, yung swing votes dyan. So, nakikita natin na very volatile dyan is the Villar siblings, because of course, alam natin na medyo kung napapansin natin yung pattern, no, medyo pinupush-push yung boto ng konti sa mga Villar with regard to their previous cases, di ba? So, nakikita natin, tas recently yung Cayetano brothers, siblings naman. So, yun, baka ang matira si Senator Robin. Kung di ba? Kung, kasi wala naman siyang, kumbaga kung titignan natin yung profile niya, walang kahit na ano. So, even Senator Bongo, yung ICC, may mga naririnig tayong balibalita diyan. So, yun, very very volatile yung ano, yung natitirang nasa minority. So, kaya tinitignan din natin, are they looking at the post 2028 scenario of, you know, basically survival. Kasi kung talagang ma-survive tingin ko ni VP Sara ito, na itong impeachment trial, talagang very very strong yung kanyang ano, dating for the presidency. Kasi kung mapapansin natin, Sir Willard, Ms. Corina, hindi natitinag yung numbers niya. Plus, yung perception ng public, yung talagang parang napagtutulungan. And yung kultura nating mga Pilipino, may ganong aspect tayong underdog, yung api-apihan. So, yun, mas dapat maging mapanuri tayo beyond basically what we are seeing right now.
0: Ayun, 2/3 of 20 is 13. Parang 13. Tingnan mo, mag-mathematics ka
1: 13 or 14, oo. Oh.
0: Is it 13 or 14?
1: Kasi 21, you know, pag
0: so
1: 14.
0: So, they only need one more. Mm. Kung 12 na sila ngayon, they actually only need one more. Mm-hmm. If it will be based on 20 and not 24. Yes. Di ba? Mm. Okay, so, kaya pinag-uusapan ngayon yung swing vote. Mm. Okay, so, it could be anybody. Pero palagay ko dun po sa inyong tingin na walang kredibilidad, parang feeling ko talagang wala naman eh. To begin with, it isn't a criminal court, it's a political. Palagay ko, tingin ko lang naman po ito, kahit na ano ang kanilang iboto, kahit na ano ang kanilang ihain sa Korte Suprema, tatanggapin ng tao yun eh. Kasi ang taas ang bilihin eh. Kailangan namin kumayod, wala na kaming oras para makialam pa sa ilan ba talagang senador ang dapat bilangin.
1: Oo. Hindi naman sila nanonood talaga ng trial. Hindi gaya dati, ano?
0: Yes.
1: Inaabangan talaga siya ngayon talagang ang oras ng tao na nakatutok sa trabaho nila.
0: Correct. And it's not enough to create a tipping point kung ano man ang mangyayari dyan. O sige, sabihin la, ay, nako, luto. O ngayon, anong gagawin ninyo? Ganun pa rin. Hindi ba?
1: Anong masasabi niyo sa ganyang attitude, ano, Prof. Eric? Kasi yung taong bayan, kumbaga hindi sila masyadong interesado, masasabi natin.
6: Actually, Sir Willard, no, pagod na tingin ko yung taong bayan. Sa lahat ng nangyayari, kasi sa sobrang ingay ng politika, hindi mapagtuunan ng pansin yung ekonomiya. And yung tingin kong mindset ng mga taong, ng ating mga mamamayan ngayon, imbis na ipanood ko, itrabaho ko na lang. Mas magtrabaho ko mabuti, overtime, kumayod, kasi ang hirap ng buhay. So, yun yung nakakalungkot kasi kinakain ng practicality yung totoong nangyayari. And plus, ang labanan ngayon talaga is nasa social media. Nandun yung labanan ng narrative kaysa dun sa talagang physical. Kasi nag-shift doon yung discourse sa social media. Maaring yung iba, doon ipinapahayag yung sentiment. Pero would it be enough to create, let's say, either a tipping point or a critical mass para talagang, you know, magkaroon ng clamor for change of leadership. Yun yung tingin kong pinakamalaking hamon ngayon. Plus, of course, wala yung support from the, you know, elites and the business sector, yung elite class. Kasi para mas maging successful ang isang ganyang klaseng movement is consolidated yung support. Doon, nung before, alam natin yung kung sino yung kalaban, alam natin yung pinaglalaban natin. Ngayon, divided sobra yung atin pong bansa.
0: Ayun. Nako, ewan ko ba? Eh kung lalala pa po yung mga reklamo o kasong kinakaharap nila, gaano kahirap para sa gobyerno na mapabalik sila sa bansa? Kasi we were talking earlier about kung may kaso, since yan ang modus nila, edi hold departure order na. Ang hold departure order po ba kailangan? I'm not so sure about standard procedure, but if they are a flight risk, gaano po ba kahirap para ipa-hold departure ang mga taong ito?
6: Well, dapat po muna, Ms. Corina, is magkaroon ng formal charges po talaga. Yun po yung talagang initial requisite dito. So, kung syempre po, wala pong formal charges. And ang tanong din po dyan, medyo maingat din po yung ating mga authorities para yun nga po, airtight at saka talagang mabigat po, sigurado po yung kasong isasampa po sa kanila. Kasi kung speculative lang for the purposes ng makakuha ng hold departure order, pero hilaw naman po yung mga evidences in yung case na ipafile, wala po eventually ding mangyayari o baka madismiss din po. So yun din, maiintindihan po din natin yung ating mga authorities na they're very cautious din para sure na kapag nag-file sila ng case, mataas po ang tendency po talaga na talagang madinig at saka mag-withstand sa korte po talaga.
0: Mm-mm. Pero kung umabot sa paglabas ng warrant of arrest, paano na ngayon yan? Kung wala pong extradition treaty sa Pransya, ha? Kasi doon po sila pupuntahan. Saan ba nagpunta si Pia at si Alan? Sa Singapore. Malay mo, in transit lang yun. Okay, so paano po yun?
6: Well, yun din ho yung pinagtataka natin. Ever since na umalis si former Representative Zaldico, dapat po matagal na ho nilang tinatrabaho yung extradition na yan. Alam naman natin na wala ho tayong treaty with France, assuming na nandun ho talaga siya. Dapat po, from there up to now, pagsusikap ng atin pong gobyerno. Naalala ho natin, pumunta pa ang DOJ doon dahil parang nakatakas o nalagpasan po sila. So, from there, hanggang ngayon, ilang buwan na ho yun nakalipas. Ano po yung ginawa din nila para ma-assure na nasaan yung movement niya? And of course, pwede ho nating sabihin na classified ito kasi baka malaman